0: wo oke nihi ye ke ba ara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wi pe won ko mo awon eniyan won yi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu iwe o ri wi pe ese agbere o ti le gba kan nisisin yi ati wi pe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won sin ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan won yi ti o ti npo si be ni ari awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wi pe awa ti a je omo leyin Kristi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja e duro de mi o won o je osan leyin loni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o wa eni ti yo tele ki a tele Jesu Kristi ni kan soso ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa anka lati ese ikarun Johanu ori kewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki akoko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mo awon elomiran niyan ton ma se palapala pelu won bi won se ma mo awon elomiran niyan to de yi pe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wi pe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti nwaasu eko ajeji a o je tele eni ti nwaasu ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se ase pe nigbesi aye onigbagbo eni ti ko mo eko oro olorun nipa ti igbala nipa ti isorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo nitooto yo ma tele jesu kristi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeje eniyan awon alejo leyin kini ebute awon omoleyin kristi ki bi omoleyin kristi bi ati rin irin ajo nisinsinyi ti a si nlo ti a si nba jesu rin ti a nhuwa ododo ti a je ki eje jesu kristi ki o ma we wa mo ti a ngbadura si ni igba gbogbo ti a ntele nibikibi ati ni igba gbogbo nibo ni a o gunle ebute igbagbo wa nibo ni a o gunle re si ki a wo ebute awon omoleyin kristi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti o ni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni eyin so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele jesu kristi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o nlo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be oyin ba ti so fun wa o ni nigba ti oun ba se tan oun yo pada wa lati mu wa lo si odo oun ti kara oun e je ki a wo numeri yi kan na ori kejile logbon Numeri ori kejile logbon. Lati ese kokanla. Ni toto. Okaninu anwa kuni wanyi. Ti o goke lati Egypti wa. Lati eni ogun odun lo. Ati jube lo. Ki yori ile na. Ti motibura fun Abrahamu. Fun Isake ati fun Jacobu. Ni toriti wanko tele mi leyin. Pata pata. Se ori inkan ti o se awon eniyan wonyi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wepe Olorun so wepe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti ansin Olorun ki a mo wepe Jesu papa ti so fun wa wepe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele Jesu Christi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebo terere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo wepe ki a ma tele Olorun ninu ni ori kan na ese ikeji la bi ko se Kalebo omo Jefune omo Kenisi ati Joshua omo Nuni nitori awon li o tele Olowa leyin patapata a npe wa wepe ki a tele Olorun ki a tele Jesu Christi bi a ba nso nipa ki a tele Jesu Christi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wipe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo si bi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni ijia nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele Olorun ki a tele lo si bi adura nitori wipe bi o ba mo Jesu ni ooro ni osan ni ale I ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti Olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbekele Olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin Olorun nitori pe o nwa ki se lati se ife inu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife inu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe o la ma so pe tirun mi ni o se o ni ki a tele Olorun si ibi adura ati ibi sise ife Olorun ni kan soso ati ibi ti a o ti ma se ise isin re ki a tele si irele si ibi irele nitori pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele Jesu Christi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbese aye ailese a igbese aye aileri igbese aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba Olorun soro ki a so fun Olorun we pe gege bi a tin gbo ipe Kristi we pe ki a tele we pe a o tele bi o ba je elese sibe ti o hu iwa ise iwa ti o wa ninu aye so fun Olorun we pe o fe tele Jesu o ko ese sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to tin se ti ko te Olorun Olorun ti ko dumo Olorun ninu o ko won sile o nfe je omo leyin Kristi ni toto ki o si ranti wi pe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin Oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun Olorun wi pe o nfe tele Jesu o nfe tele Jesu ko si ohun ti yo ya o pelu Jesu Christi o nfe ko aye sile ki o si ma to Jesu Christi leyin ba Olorun soro ki o fun ni ore ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to Jesu Christi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu Olorun dun so fun Olorun gbadura ki o to lo ri daju wo pe oni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju wo pe aso di mimo bi o ba ti ni isodi imo ri daju pe a fi agbara emi Olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adniseku lati le tele Jesu Christi titi de opin.
1: Jona ori iketa oro Oluwa si tojo na wale keji wipe dide lo si Ninefe ilu nla ni ki o si kede si ikede ti mo so fun o. Jona si dide o si lo si Ninefe gege bi oro Oluwa. Ninefe si je ilu nla gidigidi to irin ijo meta. Jona si bere si wo inu ilu na lo ni irin ijo kan o si kede o si wipe niwon ogoji ojo si a o bi ni Nínive wo, àwọn ènìyàn ní Nínive sì gbọ́ Ọlọ́run gbọ́, wọ́n sì kéde àwẹ̀, wọ́n sì wọ aṣọ ọ̀fọ̀ láti àgbà wọn títí dé kékeré wọn. Ọ̀rọ̀ náà sì dé ọ̀dọ̀ ọba ní Nínive, ó sì dìde kúrò lórí ìtẹ́ rẹ̀, ó sì bọ aṣọ ìgúnwà rẹ̀ kúrò lára rẹ̀, ó sì daṣọ ọ̀fọ̀ bora, ó sì jókòó nínú eérú, ó sì kéde rẹ̀, ó sì wí pé kí a la Nínive já nípa àṣẹ ọba àti àwọn àgbààgbà rẹ̀ pé má ṣe jẹ́ kí ènìyàn tàbí ẹranko, ọ̀wọ́ ẹran tàbí agbo ẹran tọ́ ohunkóhun wò, má jẹ́ kí wọ́n jẹun, má jẹ́ kí wọ́n mu omi, ṣùgbọ́n jẹ́ kí ènìyàn àti ẹranko fi aṣọ ọ̀fọ̀ bora, kí wọ́n sì kígbe kíkan sí Ọlọ́run, sì jẹ́ kí wọ́n yí padà olúkúlùkù kúrò lé ọ̀nà ibi rẹ̀ àti kúrò ní ìwà agbára tí ó wà lọ́wọ́ wọn. Ta ní lè mọ̀ bí Ọlọ́run yóò yí padà kí ó sì ronúpìwàdà, kí ó sì yí padà kúrò ní ìbínú gbígbóná rẹ̀, kí àwa má ṣègbé? Ọlọ́run sì rí ìṣe wọn tó wọ́n yí padà kúrò lé ọ̀nà ibi wọn. Ọlọ́run sì ronúpìwàdà ibi tí òun ti wí pé òun ó ṣe sí wọn, òun kò sì ṣe é mọ́.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. A dúpẹ́ ìwọ Ọlọ́run wípé ìwọ ni o máa ń fi ìsinmi fún ọkàn àìsinmi, o sì máa ń fúnni ní ìfọkànbalẹ̀ nígbà tí a bá wá sí ọ̀dọ̀ rẹ. A dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ rẹ àti fún ẹ̀mí rẹ tí máa tọ́ni sọ́nà. À ń bẹ̀ ọ́ wípé ǹjẹ́ bí o bá ti ń darí wa tí o sì ń tọ́ wa sọ́nà, ẹ̀mí tí o máa ń gbà sí ọ lẹ́nu wa fi fún wa, agbára tí o máa ń ṣe ìfẹ́ rẹ fi fún wa. A sì bẹ̀ ọ́ wípé gbogbo ọkàn aṣáko àti tí o máa ń rìn kiri, èyí tí o máa ń kúrò lọ́dọ̀ ìwọ Ọlọ́run aláàyè, jẹ́ kí o jìnà sí wa, jẹ́ ká lè dúró tì ọ́ dé òpin. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Fún àkókò kúkúrú tí a ní, ni a ó yẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wò nípa ìtọ́ni Ọlọ́run. Inú ayé tí a wà, ó jẹ́ ayé tí a ò tíì wá rí. Àwọn òpòrọ́ àti ẹlẹ̀tàn ni wọ́n máa ń bímọ, tí wọ́n máa ń sọ pé Babátúndé tàbí Ìyábọ̀. Ìyá kì í padà wá. Bí bàbá bá sì ti lọ, ó lọ náà nìyẹn. Kò sí Babátúndé, kò sì sí Ìyábọ̀. Bí a bá ń pè ọ bẹ́ẹ̀, kálẹ̀ mẹ́ni tó ṣẹ̀ láṣẹ ń lórúkọ, wọ́n ń pè ọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ayé jẹ́ ibi tí a ò tí ì wá rí. Àwọn tí wọ́n ní ọgbọ́n díẹ̀, wọ́n máa ń sọ wípé ta ló mọ̀lá, nítorí wípé ojú wa kò ríná ju igi imú wa lọ. A sì jẹ́ òpè tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé èyí tó ń bọ̀ lẹ́yìn ọ̀la kò là sí wa lójú, kò sì yé wa. Ó ní ìtọ́ni Ọlọ́run ṣe ṣe pàtàkì ní gbogbo ìgbésẹ̀ tí a bá ń fẹ́ gbé ní ìgbésí ayé wa. Ó wo ìtọ́ni Ọlọ́run ní Exodus. Mo ń ka ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn nínú orí kejìlá. Exodus orí ìkọkànlé ní àádọ́ta. Exodus orí kejìlá, mutografara, ẹsẹ̀ ìkọkànlé ní àádọ́ta. Ó sì ṣe ilé ọjọ́ náà gan. Olúwa mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde kúrò ní ilẹ̀ Íjíptì gẹ́gẹ́ bí ogun wọn. Mo fẹ́ kí o fiyè sí wípé kìí ṣe Mósè lè ó mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde, kìí sì ṣe Áróònì, kìí sì ṣe nínú agbára ti àwọn tìkára wọn ni wọ́n fi jáde. Ọlọ́run fúnra rẹ̀, Olúwa ọ̀run òun ayé, ẹlẹ́dàá wa ẹni tí ó mọ òpin láti ìbẹ̀rẹ̀, ẹni tí ó mọ ìgbésí ayé wa, ẹni tí ó sì ń fẹ́ ṣàánú fún wa nínú ìfẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ agbára rẹ̀ ni ó kọ sí àwọn ọmọ Ísíráẹlì. Ó rí wípé bí wọ́n tilẹ̀ ti jẹ́ ìran Ábráhámù, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń ka Bíbélì, ó ti mọ̀ wípé Jósẹ́fù ni ẹni tí a tà sí Íjíptì. Bí ọjọ́ ti ń gorí ọjọ́ tí ọdún sì ń gorí ọdún ni èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ní Íjíptì, èèyàn yìí sì mú dé Kénánì níbi tí Jákọ́bù àti àwọn ọmọ rẹ̀ tí wọ́n wà. Bí a sì ń gbọ́ ìròyìn wípé ọ̀pọ̀ oúnjẹ wà ní Íjíptì, bẹ́ẹ̀ni Jákọ́bù rán àwọn ọmọ wọ̀nyí ni wọ́n lọ. Ìtàn náà gùn púpọ̀, ṣùgbọ́n ní ìparí gbogbo rẹ̀ ni àwọn mẹ́wàá tí a rán lọ ni wọ́n rí wípé wọ́n ní ìṣòro púpọ̀, nítorí Jósẹ́fù ó ń bi wọ́n léèrè ọ̀rọ̀. Ó rò wí, ó ń sọ fún wọn wípé ṣé kìí ṣe pé ẹ wá ṣe àmì ní ilẹ̀ Íjíptì, ẹ ń fẹ́ rí ìhòhò ilẹ̀ náà? Wọ́n ní da ò rárá, kìí ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ó fi ń yé wọn wípé bí wọ́n bá fẹ́ oúnjẹ, wọ́n láti mú Bẹ́ńjámínì, ẹ̀ tí ó jẹ́ àbúrò wọn ìkẹyìn, tí ó sì jẹ́ ọmọ ìyá Jósẹ́fù, wọ́n láti mú wá. Nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí dójú ẹ̀, ìgbà tí ó yá ni Jósẹ́fù fi ara rẹ̀ hàn fún àwọn ènìyàn wọ̀nyí, èyí ni ó gbé Jákọ́bù àti àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ti bí pẹ̀lú ni ó mú ọwọ́ sí Íjíptì. Ìgbà tó yá, Jákọ́bù kú. Àwọn baba ńlá méjì láwọn yìí pẹ̀lú Jósẹ́fù, àwọn náà kú pẹ̀lú. Àwọn ọmọ Jákọ́bù, nígbà tí a ti yí orúkọ Jákọ́bù padà sí Ísíráẹlì, àwọn wọ̀nyí tẹ̀dó ní ìpínlẹ̀ Góṣénì ní ti ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Íjíptì. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó yá, ìyá ń jẹ wọ́n, ojú ń pọ́n wọn, wọ́n di ẹrú. Ní inú ìsìnrú yìí ni wọ́n wà, ni wọ́n fi ké pe Olúwa. Ni Ọlọ́run rán Mósè sí wọn, ó sì ń sọ wípé òun fẹ́ yọ wọ́n jáde. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ni Ọlọ́run ní láti ṣe kí ó tó yọ wọ́n jáde. Nígbà tí wọ́n jáde tán ni a wá ń sọ fún wa nísinsìnyí wípé ó sì ṣe lé ọjọ́ náà gan-an, Olúwa mú àwọn ọmọ Ísíráẹlì jáde kúrò ní ilẹ̀ Íjíptì. Ilẹ̀ Íjíptì ni a fi ṣe àpẹẹrẹ fún wa wípé ó jẹ́ ilẹ̀ ẹrú ìsìnrú. Ó sì jẹ́ àpẹẹrẹ ilẹ̀ tó wà tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí wọn ò lè ṣe bí wọ́n ti ń fẹ́. Ó jẹ́ àpẹẹrẹ ayé. Gbogbo ani a ti wà nínú ayé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí a jẹ́ ẹrú ẹ̀ṣẹ̀, ẹrú èṣù, tí a sì ń sin Olúwa òǹrorò òní tí a ń pè ní Sàtánì. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó wo Olúwa, ẹni tí ó fẹ́ wa, ẹni tí ó mọ̀ wá, ẹni tí ó sì mọ̀ wípé òun ò fẹ́ kí a ṣègbé nítorí ọkàn wa ṣe iyebíye ní ojú rẹ̀, ó yọ wá jáde kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ tí a wà, nítorí wípé a ti fi Jésù Kristì rúbọ fún wa. Èyí ni a sì fi hàn wípé èyí yìí ni ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run, ẹni tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ. Èyí ni ó túmọ̀ sí ìgbàlà bí a bá mọ ẹ̀ṣẹ̀ wa, tí a ké pe Olúwa, tí a sì jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí fún Ọlọ́run tí ó dáríjì wá, a di ẹni ìgbàlà. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí a ti di ẹni ìgbàlà ni ayé wa, ìfẹ́ wa, ọkàn wa, ara wa, iṣẹ́ wa, ètò ìṣiṣẹ́ wa níṣiṣẹ́ tẹ̀lé, ni a kó gbogbo rẹ̀ pátápátá ni a kò lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Àwọn tí kò ní òye ìgbàlà àti òye ọ̀nà ìgbàgbọ́, wọ́n a máa rò wípé mo ti di onígbàgbọ́, èyí jẹ́ wípé mo ń lọ sí ìjọba ọ̀run. Ṣùgbọ́n nípa ìpinnu, ìṣiṣẹ́ àti ètò ìgbésí ayé mi, ìyẹn wà lọ́wọ́ tèmi. Ìkan tí n bá fẹ́, màá ṣe. ohun to ba wun mi ma da wole sugbon gege bi eni ti o nfe mo kini inu olorun kini ife olorun bi a ba ti ni igbala ni a je ki olorun ki o di adari oko ti a wo ohun lo ma nfi eto si igbese aye wa ohun lo ma nto wa ki se ti wa mo lati ma dari igbese aye wa awon oluko wa nko wa nipa eto igbeyawo fun onigbagbo ninu aye a ki pe enikeni joko we pe bayi ni a se ngbeyawo ko si eto ni oni isina pupo se wa ni igbeyawo awon opolopo to sin je wi pe se awa na ti mo ni ile yoruba won so we pe iyawo ti a fi jo fe iran ni owo lo awon iyawo won yi ti a nfe ti a o si mona bi a ti nfe iyawo ile jo la ti ba won pade tabi idi tete ni a ti ba won pade o si sese ninu oja ki a ba won pade awon ta ba pade be won ki le duro nile nitori wi pe awon papa a o fi pa nitan fun won baba ati won o fe pupo ni iya ati won na o sese ko je ikarun tabi ikefa ninu ile bi awon na si tin dagba ni won wo arowo to won gege bi okan omugo won bo ba se dari won be ni won tele sugbon awa ni olorun se ni olori ire bi o ba wa ni bi ni asale yi ti o ngbo awon eko won yi a o pa ni itan fun wa wi pe awon baba wa ki won ki o to gbe yawo wi pe enikan pe won joko o bere si ni so fun won gege bi a se ngbese ko ri be tabi ki a so fun wa wi pe gba ti an ka iwe iroyin ti awon orile ede ti won ma nte jade wi pe ah mo ma se alarin ba pade eto igbeyawo won tin so fun ninu iwe iroyin wi pe ba se ngbeyawo niyi se e ma ri kan ninu iwe iroyin tabi ni itan alo ti a ma npa ni asale eti abajoko si idi emu ati idi oti tabi ti anta ayo bo si je ludo ni atanomori ti anta a o pa ni itan fun a wi pe eni bi ti a ti nta ayo tabi ludo tabi ni bi ti a ti mu oti ni won wa nsi wa leti ti won so fun a wi pe bi a se ngbe isise niyi rara o ki ri be sugbon awa ni olorun di joko ni o ko bibeli fun awa nsi fun wa lati oju ewe kan de oju ewe miran we pe ke ma ba se ese gbe ke aye wa ki o ma ba daru ki o ma ba da bi eni wi pe a o le kese jari ni ona ti igbagbo olorun wa so fun a we pe ito ni wa mo si ku oku orire ko wa lasale yi abi inu odunba to n gbo eko oro olorun awon ti olorun dari ni afe ka nipa won yi mo si n be olorun wi pe bi o se nje ki a gbo ki o fun wa ni eti igbo ati aya igbase ki a le se ife olorun ti te ofiri jesu loju koju nigba ti a ba de orun awon wonyi leyin ti olorun gba okan won la ti o yo won kuro ninu oko eru ati ti o yo won kuro ninu ipo ese ti won wa ni a so fun ani ori iketala exodu ese iketa mose si wi fun awon eniyan na pe eran ti ojo oni ninu eyi ti eyin jade kuro ni egypti kuro li oko eru nitori owo agbara le oluwa fi mu yin jade kuro nihin a ki yo je akara wiwu o nso fun wa o ni iwo ti a ti gba okan re la iwo ti o ti jewo ese re ti o ti ko sile iwo ti a ti fi eje jesu we ti o ti di eniyan otun eda titun o ni eran ti ojo oni ojo ti a gba ola ojo ti a fi imole han fun o ojo ti oro olorun ti o la oloye ti o je ki o mo wi pe ona abayo kuro ninu ese wi pe o wa oni eran ti ojo oni ninu eyi ti eyin jade kuro ninu ese kuro ninu aye kuro ninu ife ti ara eni kuro ninu iwa orikunkun ti atijo oni ani lati ranti eyi lo ye ki o ranti nigba ti o ba fe gbe igbese boya o fe gbe yawo ni o sese ki esu ki o lugo si eyin ipako re ki o ma so fun o wi pe ki o ma ti ogbon ogbon wi pe ki o se eyi tabi ki o se eyi ni mo fe ki o ranti ojo ti agba okan re la oni ojo nla ni ojo na ti Jesu ti o gba mi ojo ti a fi eje Jesu we okan re mo ojo nla ni ojo na ko si ye ki o gbagbe o se se nibi ti o tin wa owo nibi ti o tin fe sowo ki awon eniyan ki won ki o fe ki o se fayawo ranti ojo ti agba okan re la we pe o tun ni sare bi aye se sare o ni je bi aye se nje o ni woso gege bi aye se nwoso o si ni gbe yawo tire gege bi aye se ngbe yawo bi o ba fe je asegun oni lati ma ranti ojo ti agba okan re la ojo ti a so wi pe a mu ese re kuro sugbon ti mo nfe ki o yi oni wi pe gere ti agba okan won eniyan won yi la ni ki se wi pe okan won nikan ni olorun gba o gba eto igbesi aye won o gba emi won o gba okan won o wa bere si ni dari won bere si ni se akoso won ni exodus ori iketala lati ese ogun titi de ese ikeji le ni ogun won si mu ona ajo won pon lati sukoti lo won si do si etamu leti iju oluwa si nlo ni waju won oluwa si nlo ni waju won iwo to to saju olorun ni bo lo nsare lo bo ba sare saju olorun wa popo gba to ba sare ibi tolorun o ba ede wa kan idin ninu iyo ile iyo nibi ti enikeni ki gbe ile asale wa debe o si mo pe ni aginju o mo bi ti omi wa kan apata bawo lo se fe mu omi jade ninu apata iwo to fe gbe yawo to ti gbe kan ri to si bere lowo olorun eni to lagbara to be to si ni oye ati imo to be to gbe yawo fun adamu eni to si se amona iru eniyan bi inoki eni to se amona eniyan bi noa awon eniyan to ti saju wa ninu igbagbo eni ti o ye ki agbekele ni bo lo nsare lo awon wonyi gba ti won jade kuro ni Egypt o ye ki won koju o ye ki won ki o be si ni sare sugbon won duro de oluwa won si so fun a wi pe oluwa si nlo ni waju won ninu owon awo somo le osan lati ma se amona won amona ni eni ti o mo ona ti o si nlo siwaju ti o so sun wa wi pe ibi ni ki o gbe ese re si ki o lo si iha ihin tabi ki o lo si ohun lati ati le oru li owon ina lati ma fi imole fun won lati ma rin le osan ati le oru ọwọn awọsọmọ naa ko kuro le ọsan tabi ọwọn iná le oru niwaju awọn eniyan naa eduro sebi mose ti wa le aginju saju akoko yi fun ogoji ọdun to si ma n ko awọn ẹran jetro to ma n ko wọn rin lati jẹun lati momi iru oludari be alakoso be ti o ti wa ni agiju yi kan na fun ogoji odun olorun o se fi won sile ko so wipe ah se bi mose ti mona awa ti a wa wuli kaakiri woli o ti fe to si igbesi aye ti e iyawo ti e sa lo ko mo bo se ma pe pada awon omo ti e won ya igi won ya ko gbo kan alagidi sinu le ti e o wo ti fe to si le ti e iwo na tun lo ko ti e ba o fe sinan niyan Mose to ti lo ogoji odun ninu agiju Olorun o fi eto ati mo na mo Israeli le lowo Olorun fun ara re o tun saju won je kin bi o ninu igbeyawo ti re se Olorun saju e shon so ona shon so fun o ninu isowo re ninu oja re nibi ti o ma nlo se Olorun saju re lo awon ton lo sile oti ti won gbe bibeli sile ti won sin ka bibeli won le ka samuju kini lo o ye ki a bi won se olorun lo se amona won lo sile oti awon ti won lo sile sinema ti won lo nwo aworan ara ogiri aworan ti o ma mu eniyan lati ro ni ife ku fe se olorun lo lo saju won lo tele de won sibe pe e ma bo weyin omo mi e wa wo nkan aramanda lati india se olorun lo nto won abi emi okunkun abi emi esu awon ti won lo si ile tetenko se olorun lo se waju won lo to si nro ko sile to lana sile fun won wipe o ya ni ile tete ile oti nko ile ijo nko abi awon ti won fi ese sere ti ballu to di pe igba ti ere ba doju e won be si ni ju igo fun ara won se olorun lo se amona ti e lo sibe to so pe o ya o kuri iwasu gbele e lowo iran wiwo lo gbele o lowo sugbon bo se ti amo israeli ni won so fun a wi pe oluwa si nlo saju won e wo numeri ori ikewa Numeri ori ikewa eje ki awo asise ti amo Israeli wonyi ti won se nipa itoni Olorun Numeri ori kewa ki awo lati ese kokandini ogbon Mose si we fun Hobabu omo Ragueli ara midiani ana mose pe awan shilo si ibi ti oluwa ti wi pe emi o fi fun yin wa ba wa lo awa o se ole ore nitori pe oluwa soro rere nipa israeli ran ti wi pe oluwa ni o ti ndari awon israeli o lo samona won owon ina ni oru ati ikuku ti awo samo gege bi owon pila ni an pe ni owon ni osan gangan o si nlo ni waju won angeli oluwa paapa nlo ni waju won sugbon o to akoko kan eto ni olorun dabe ni wo pe o fe su awon eniyan won yi ka ma duro de olorun o fe su won ka so wi pe a o mona ki ka se ma so pe ko Olorun samona wa o fe su won ni Mose ba so fun o babo omo Ragueli ana re we pe wa ba wa lo a san wo fun e e to ngba lofe bi owo nla ni won san ni ta fun ewo san lofe to Olorun wo wa san baba be ninu awon to wa ninu aye owo pupo ni won san iwo to je wipe lati igba ti o ti di onigbagbo atunbi ti olorun ti gba okan re la bi ori ba nfo jesu ori nfo mi o asimukuro binu run o ni jesu ewo ni mo tun ri ba mukuro a mukuro bo dabi eni wipe o wa nipo iloyun ni bo ba sa ti bo ti jeun to be si ni je ewo ton ka fun e tele tele se o mo pe awon elese bi efo wa loko won Eju a so pe won gbodo fenu kan efo boje agbalumo ni boje osan ni Eju a so wipe o gbodo je bo ba je ara ya funfun bi la jade ko gbodo je boje ewa lo jade loko e ko gbodo je bojo osan ni a kan ma wodan boje ebepe ko gbodo je o si le wa ni pe iloyun gbogbo awon nkan to je wi pe ara nilo niru ipo be boya bi eyin ni won ati ma ka ewo fun wi pe ah orisha ni o gbodo je yin o orisha o fe rere fun e o fe ko ku sinu oyun yen ni o ti e sese kan won le so de bi wi pe kan tun ma ka ewo mi mimu fun e o pari foluwa e sugbon gba ta ti di onigbagbo gbogbo ewo tele tele osan ni ibepe ni gbogbo nkan patapata la wa nje tara ndan sugbon kosipo tun sanwo mo be na ni pe o nfe imoran lati odo olorun o nfe itosona koni pe o nsanwo nkan to je pe ninu aye awon ti won pe ni counselor awon ti won gba ni ni imoran owo pupo ni won san fun won eyi ni isina ti mose ati omo israel ti won tun fe wonu re lo won san fun o babo yi pe a se olore a san fun o bo ba le ba wa lo ninu ese ogbon o si wi fun pe emi ki yo lo sugbon emi o pada lo si ile mi ati sodo ara mi o si wi pe ma se fi wa sile emi be o iwo sa mo pe ni julie awado si iwo si ma se oju fun wa esina pupo ni eyi won ti ri owo olorun agbara olorun itoni olorun saaju akoko yi sugbon won fe gbekele ara ti won won fe gbekele eni ti won foju re eni ti won mo tani iwo fe gbekele ta lo fe ko yan iyawo fun o e to tin duro di olorun to olorun tin to nko oran ti igba to fe sise ni se bi olorun lo dari re oran ti ko to wa se ko se bo olorun lo dari re oran ti ile to ngbe ni se bi olorun lo dari re gba ti se to ti se won pupo ti o se ni to ri se se bi olorun lo dari re sibi ti o ti ri se gba to da be ni wi pe eyin kan won ni ta se bi olorun lo ti dari re o wa fi olorun isile o wa da be ni wi pe e ko ni to omo o wa lo ba awon eniyan wi pe ah e jowo eyi ni asise ti mose ati awon agba israel ti won se ni akoko yi sugbon o babu so pe rara o mo fe lo ba awon ara mi won ni ma se be to baba wa lo wa je oju fun wa mose fe fi ipo re gege bi adari gege bi oju awon eniyan o fe fi sile o fe fi fun o babu sugbon adupe lowo olorun we pe o ri ija ti e lodo eniyan bo ba ri ija ti le lodo awon eniyan anu olorun ni fun o olorun fe ki o le tejumo omi ni o se je ki iru eje kule be ki o wa aye ni ese ekeji le logbon ni ese eketa le logbon won si sikuro ni oke oluwa ni irin ojo meta apoti majemu oluwa si siwaju won ni irin ajo ojo meta lati wa ibi isimi fun won olorun lo wa ibi isimi ṣe wọn mọ̀ pé ìgbà tó bá fẹ́ gbéyàwó ò ń sọ pé mo ti ẹ̀ fẹ́ sinmi bí n bá gbéyàwó ń sìn ilé ẹni tí n bá wà máa lè mọ̀ wípé mo débi tí mo ń lọ ọlọ́run ló máa wá ibi ìsinmi orí tí wọ́n sọ wípé àpótí májẹ̀mú ló wá sì ṣíwájú wọn ní ìrìn ọjọ́ mẹ́ta láti wá láti ṣe àwárí ibi ìsinmi fún wọn ọlọ́run ló máa ń ṣe àwárí ibi ìsinmi fún wa ilé tí a ó gbé ọkọ tí a ó fẹ́ ìyàwó tí a ó fẹ́ ọlọ́run ló máa ń wá tó sì máa ń rí tó sì máa ń jẹ́ kí ó dín mọ̀ fún wa wípé òun ti rí i ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n àwọ̀ sánmọ̀ olúwa ń bẹ lórí wọn lé ọ̀sán nígbà tí wọ́n bá sì ṣí kúrò ní ibùdó ó ń sọ fún wa ní exodus orí ìkẹrìnlá ìgbà mìíràn a máa ń ṣe àṣìṣe púpọ̀ àwọn onígbàgbọ́ kì í mọ kí ní ṣe tí a máa ní ìṣòro máa sọ wípé tó bá jẹ ṣe wípé ọlọ́run ló ń darí mi èwo ni mo tún wá bá pàdé yìí jẹ́ kí a kọ́ ẹ̀kọ́ kí a sì kọ́ ọgbọ́n lára àwọn ọmọ ísírẹ́lì mo fẹ́ sọ fún ọ wípé bí ìṣòro bá wà lé ọ̀nà rẹ ohun tó yẹ kó wádìí ni wípé wádìí ara rẹ béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run wípé èyí tó dé bá mi yìí kí ni èrèdí rẹ ohunkóhun ló lè ṣẹlẹ̀ bóyá ní ìgbéyàwó rẹ béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run olúwa kini de tele ide ba mi alaye o bo ba je wi pe isoro yi de ki a le fi agbara olorun han ni gbesi aye re bo ba je pe isoro yi wa nibe ki ise iyanu ki o le sele ni gbesi aye re a fi han o ba si je pe afowo fa re a fi han o bo ba je wi pe o ye ki o ronu pe wada a fi han o ba kan na ranti wi pe olorun dari awon mo israeli o si nto won o si nto won won lo ni jesus en tele won tele olorun won wo awon awon ikuku ni ati awon ina ni won o je ki oju won ki o kuro oro olorun ni olorun fun ani ojo oni bi o ba je ki oju re ki o kuro ninu oro olorun yo ma dari re sugbon wa wo ibi ti olorun dari won lo ni exodus ori ikerin la lati ese ikewa ni gbati farao si sunmo to si awon omo israeli gbe oju soke won si kiyesi awon ara egypt n bo leyin won eru si ba won gidigidi omo israeli si ki gbe pe oluwa o sese nigbati o tin wa ti a tin to sona gege bi oro olorun ti a tin ko gege bi oro olorun ti a laaye o ni kini kini gege bi oro olorun o si bere si tele oro olorun yi ni igbeyawo re tabi ni ise re tabi ni bo se n ka bele bo se n gbadura sugbon o sese gege bi atin dari re ti an to sona o wa gboju soke o wa ri eto ti bo ninu e tele tele tan pe ni farao o le je farao aisan o le je farao aini o le je farao ari sese o le je farao I tin ni yawo o le jo lo tele o okun pa wa ni waju awon oke won si wa ni egbe otun ati egbe osi o si so wi pe ah se bi won so fun wa wi pe baba gboto lohun won so fun wa wi pe baba tele ona ti olorun pe alaafia ni ipese ni ati ore ofe ni ewo ni mo ri yi se bi farao ta ko sile ni jelo ni mo ri to tele mi abi ki se aisan to fi mi si e lojo ti mo ri gbala o nko lo tun de yi kini kin se won ba ki gbe gba ti farao de ranti o baba so nkankan fun o gege bi oro olorun nipa igbe yawo re boya pe ko se atun se nta so fun e pe ore ofe olorun yo tun fun o pe bo ba ti ni yawo meji dandan ni o nla ti se atun se bo ba fe wo ijoba olorun tabi bo ba ti ni kankan o lati duro de akoko ati igba ti olorun yo yan fun o pe o si lati duro de itoni olorun o si je wi pe o tin gboran bo tin gboran yi tolorun si nto tinu re ndun to nkorin ayo to so pe ah gbangba ijoba olorun a jo debe ni bi non jo bojo nro a ma jo de ijoba olorun ni iso wa ni ko foko ni so pe so nkorin ni o so pe o bo lowo mi ah mi o ti ku mo lo sabule ni mo lo sise labule ni mo tun ti de nsin aya waja biru e ba sele lojo monday wa ma so pe nje ma le lo ni ojo isegun lojo tuesday ba nje ma le lo seko be li yen pe awon so pe ah o se bere ni awon ara ile won so pe ah mi o so fun e igbagbo en to ko se en to ka bibeli bi ti eyi ti ki daran bibeli ah e tan woyin bo kakaka ti o gbe won iwo na wa gbe iwo eyan dudu ifa na fi ko wa ninu le ti wa oju orisa ti wa le o gbe bibeli ah o di nkan mi ma e lowo abere bo lowo adete o dete aye wa ja oni kini kin se eyi ni o de ba mo israeli ni won gboju soke na ri farao lo wa nbo na wa ki gbe wo ese kokanla won si wi fun mose pe nitori isa ko si ni jiti ki iwo se mu wa wa lati kule agiju lati ku ni iju e se ti iwo fi se wa be lati mu wa jade ti jiti wa bo ba je ni to ni igbagbo wa bohun gbato ba dele iwo to wa seko ibeli ta korin ta patewo ta gbadura ta ko eko oro olorun to si se ipinu wipe ah ko si nkan na gbangba ijoba olorun a ma jo debe ni bo ti dele na ti lekun abi ere ni o kan lekun won dahun o si n gbo radiogram o n korin ninu ile o n gbo boya oko eni o n korin ti e o si pe awon mo ni e ma ju iya e ju iya were iya je ejule olomo nkan to wa kaki loru yi o tun kan lekun O se to dahun. O pe omo e pe ade o to ba dahun, to ba silekun. Ade na joko le abomo mi ko ini. Isu a ma so pe se bo fe ka bibeli ni. E o ti ka bibeli. Ibeli na o gbe e nsin. Igbagbo na o gbe e daada. O ti mo nkan, oju a ri nkan. Aya be si ni ja. Amo Israeli no ba be si ni kigbe na so pe Mose. She ko si sa oku ni Egypt. E o ba ti fi wale ka ku akudanu sinu oko eru sinu ese. Ka kun lo sorun apadi. Jo e to mu wa jade wo e to wa de ba wa nsin na wa kigbe wo ese iketala Mose si wi fun awon eniyan na pe e ma beru e duro je ni suru Mose fun ara e ko ti gbadura oni e duro je ma se alaye fun oye ke yeke e ti o fi je wipe e duro je to wi ni o ye ko wi be oni e ma beru e duro je ki e si ri igbala Oluwa ti yo fi han yin le oni nitori awon ara Egypt ti eyin ri le oni yi eyin ki o tun ri won mo lai lai nitori ti Oluwa yo ja fun yin ki eyin ki o pa enu yin mo Oluwa si wi fun Mose pe e se ti iwo nke pe mi so fun awon omo Israeli ki o si so omo Israeli ki won ki o duro je abi ki won ki o se kini Olorun o ni ka duro eko bibele tori isoro Olorun o ni ka duro pe a o gbodo sise sin oni tori isoro nitori wipe egba ti mo de fe gbe yawo na won de so fun mi o ka gbadura mo si gbadura wo isoro ti mo ri eyi ti Olorun si yan fun mi a mo de ti gbe yawo nsin onu kan koja odun meji nkoja a o bi mo Olorun ni ko tesiwaju ni tesiwaju adura ni ko tesiwaju eko bibeli ni ko tesiwaju ati ma koniyan Olorun logo ni ko tesiwaju ati ma jeri kaakiri pe Jesu ngbala Jesu so di mimo Jesu fi agbara e mo kun ni Jesu wo osan Jesu si ma pese Jesu ma fi omo fun agan iwo ni to si yagan o si ti bimo Esu a ma so pe duro je o e to tin wa su tele tele yen panumo duro je Olorun ni o ti Olorun ni bo ti e ti bimo tesiwaju lati ma so pe Olorun ma fun agan ni omo iwo to ti gbe yawo ta won obi e tan so fun e wipe o to su e na awa pada ko si ni o lati pada abi o na ni nsin o ti to omo ogbon no o si ti loko o si ti gbe yawo awon eyan si ma so fun e pe te jeje ti eyin na ti poju iwo lo pa Jesu ni ewo ni ti e ba ni ti e ti wale o ti n gba were mesin o ti eyi ti poju won ma so fun e pe duro je Olorun si so fun o wipe eitan e bon se n soro si yen ton se nunu bi ni se si yen oni ko tun tes waju ko ma lo o si ori ni ese ikerindinlogun sugbon iwo gbe opa re soke ki iwo ki o si na owo re si oju okun ki o si ya meji awon omo Israeli yo si la aarin okun na koja ni eyangbe ile ari isoro to wa nwaju eyin o na la fe rin koja okun pupa to wa nwaju yen aarin e na la ma gba koja awon ti o mo ona olorun se o mo pe awa ma idi ni se olorun awon ti won o ni igbagbo apoju ni won gba ti okun wa ni waju ta so pe o ya emura o a fe bere rin ajo wa ton so pe afara ta se sibe da ko ni lo afara awon oko balu to ma nfo lo furu to ma gbe wa koja okun da won ni ko ni lo won sa so pe emura o eje ka tes waju o eje ka lo o iwo to nri isoro ni gbesi aye e ta so pe o ya o eje tes waju a fe se fọlọrun eyi to wa legbe akorin to je pe isoro lo ba de bi ni asale yi ti a si so pe o ya o eje ka tes waju o tun lati wa akorin ni ola e to je pe o ti gbadura ati le ri iyawo ati le ri oko fe ta sin ko ni ona olorun isoro si de mama kigbe mama sun ko ma so pe bo ba loko mi o ni sure fun e bi mo ku ninu sare bo nse pe lorun mama se pe fun eni o si wa o so pe ejo e ba mi gbadura oko ni mo wa iyawo ni mo wa k kini ka so fun aso pe ta tesiwaju ni tesiwaju adura tesiwaju ati ma ka oro olorun tesiwaju ati ma gbo se olorun lenu tesiwaju ati gbogbo igbese aye re ati okan re ati gbogbo ona re file olorun lowo patapata boju moju ko ni isoro to ni teju mo jesu ko si ma tesiwaju isegun daju mo so pe kini daju isegun daju awon apada seyin awon ni won padanu awa ta fe tesiwaju isegun ni fun wa loni ni olorun be lo wa pe ewo lo fe se okun pa lo wa nwaju eyin fara o wa leyin bo ba pada olorun o ni be pada o olorun ti be oni ba ni keni pada si Egypt bo ba pada owo fara o ni wa ko si egbe o se sa lo oke wa nbe ti bi o se sa lo oke wa nbe iwaju nikan ni olorun wa o si si waju wa lo bọlọrun ba wo fun pa mo ro pe o ye ka ni gbo lati wo fun pa bọlọrun wa ninu na se na ki ju olorun abo ma ju olorun ina ti o ba ju olorun ko gboro ju omo olorun se bi awon sedraki mesaki ati abenigo ati se ife olorun ni o wa ninu okan won ni nebukadnezar wa pe won pe a ete jeje o e ma je ki gbagbo yi ko di nkan mi mo yin lowo bo ba je wepe e le yi okan pada nigba te ba tin gbo fere ati duro ati gbogbo ohun elo orin te ba teri ba die otito ada ṣiwọn be ba ko tani olorun na ti o gba yin lowo mi ah won ni ba je be oba e to so yen o ti so ko je eteyan so bo ba je be nisho inana lo dale olorun yen afesi asin fe ko ye oba wipe olorun ti a wa nsin o le gba wa inu ba bi Nebukadnezari awon elomiran won ma se gbagbo won so pe ah ma je kinu bi awon agba o gba telese oba binu ta lo ma binu kon binu dada awon iya agba to wa nle awon baba agba to wa nle awon ko lolorun fi kan se tan wa nle o ye kinu bi won abi o ye be inu ba bi Nebukadnezari o ba dana okun men to dana fun awon omo odo ti e lo dana fun lati pa okusimo o ba de awon omo olorun a ki de omo olorun owo to ba fi de omo olorun ma nro ni o ba de won won ba ni o ya o won ni ta lo ma le gbe awon eyan won ju sinu na awon ti won mo wepe ojo ton ma lo keyin lojo aye won awon ton fe sise fun esu fun Nebukadnezari won ba bo siwaju gbe awon eyan won ba ju won sinu na ina to owo ina to mi o ko pa won re patapata na bo se laju won ba ina run apadi na tun jade si lohun awon sedraki mesaki ati abenigo ton so pe bi na njo ma debi ton tin kaka oro olorun bojo nro bi o so umbrella ma debe bo je pe fara on bo leyin okun po wa waju mo lati sin olorun ti won se ipin meta ni won opo o won opo rarara bo ba ton denu na okun ta fi de won ojo rawrawu irun won aso won bata won ko si nkan tojo ni jesu ba jesu latoke orun lohun wa lo ba so pe awon omo mi ni mo ri yen o ye ki n lo ba won no ba nrin kakiri ni una no ba soro o le mo nkan ton so o le mo gba ti wo ba se tan lati line na ti e koja ni wa mo nkan ti won so tori pe baba wa ninu una baba wa ninu wahala igba ni jesu ma wa iru oro to ba won so ninu una yen a ba wa so ru e iwo ta ya nja to debe o le gboru oro be a ki kan gbo ni ni ara ofosa ka kan ma lo ko si isoro ko si wahala a o fe gba igbagbo to wa pelu ninu bi ni oke o ni gboru oro be gba ti wo ba wo inu na ti e koja lo ti Nebukadnezari ti esu ti awon iya agba awon baba asale ti won da sile fun wa ta si so pe ko si nkan na ko si nkan to mimi laya mo nlo ninu na yen jesu wa pade e nbe won wa soro Nebukadnezari ba taju kan pe emo kini mo ri ninu na won rin won ni ipalara kankan o wa so pe eyin omo olorun eyin omo oga ogo o ni e jade na ba jade ah won ni ko siru olorun to le gba yan bi iru eyi awon ton fe tele ona to olorun niyan kila ti ri si ko pe na gba ti Nebukadnezari to ti ku ti omo e na to ti ku ni Darius yen tun gori oye lawon kan ba fi ofin kale na ba so pe ofin ma gbadura ati egbo ofin pe e onje won ofin wo pe eni to ba fe ra omi ni agbegbe garawa kan.

sí ni Daniel ba so pe mo gbo ti gbogbo ofin ofin ile ite tun wa gbe kale yi o ti koja o ba be si ni gbadura awon otele muye ti won so lowo lese nobody won so pe aha ati mu o ti gbadura ese to Daniel o loju awon okunrin mi ninu ile to nba yawo ja e pe won jo e ki lese yawo e e o nka bibeli ni ese na ni ki lese oko e aha ese oko mi ni pe tele tele bode jo ba wa ajo ma nlo bode ode ebo jije bo ba wa ajo ma lo njeje ku je ni sugbon si o wa lo nti ri kan ije ku je ko je mo imukumu ko mu mo bale bale bi o ba je pe o lo seko bibeli ile e lo njo ko sinsin iyen gan lo nta mi lara pe o ju esu sile ko si fe sin esu ba se nsin tele tele won si gbe ofin kale pe nitori be o ninu le bi ko sadura ko si oro olorun kika o si gbodo ka bibeli o gbogbe bibeli wale e iwe ton ma nfun lati keko lo o gbodo mu wale iru ofin be a ma nre koja ni iru ofin be ni Daniel gbo lo so pe o mo nkan to n se ibi ki se le ohun orun ni le gba ta ba gbadura ba o le la se fe lo si joba orun kia lo ba lo gbadura gbatan wa won mu de odo oba ko jiyan o wo won loju bayi na ni won so pe ko si sise ko si aise inu okini oni wa pari esi oloya awon kini ibi ti n pa won won ba ju Daniel sin nu e eni to n gbadura a le pa en to n gbadura olorun ayeraye wa pele en to n gbadura eni to fe se fe olorun to fe fi oro olorun se amona re olorun ayeraye wa pelu e kini o ba panu mo won ba di ore Daniel ni Daniel sun ninu oro kini o ti e kan na o ya Daniel lara ni oba ba de laaro ojo keji pe Daniel olorun to nsin so gba o ta ba nsin olorun o ma ngba ni ni Daniel ba so pe olorun temi nsin o ki se awon olorun to loju to riran e to le titi o gboran ki se olorun tigi ati ope ati rin ati orisa olorun temi nsin o gba mi o ran angeli re o seso lori mi ah oni ko jade o ba jade awon iyoku ti won se esun eke ti won fi ofin buburu lele oba ba ni eyin na adanrawo abi eyin na sa nsin olorun eyin na sa to e ma bojo fo le npe bojo dura le ngba e sa nse kan eh o ye ka mo olorun to ngba ni tori be eyin na o ya o na wa ko ojo nu e ah igbagbo yato si igbagbo igbagbo agala ma sa ko gbeyan debi kankan o bi won se ju won nu e tegun tegun teran teran lo je won patapata iru olorun wo ni won sin se iru ti Daniel ni abi olorun Sedraki Mesaki ati Abednego olorun ti Mose ti Aroni olorun to ma se amona won eniyan re lo si ilu ile ileri to ti pese sile fun won abi olorun ti ki igbani lojo oponju bolorun ba lana fun wa ba so fun wa pe ka lo sibi ma mi kan bi wahala wa loju ona tolorun ni ko lo olorun wa ka kuro bo mi okun wa bi okun pa wa ni waju e olorun ala lati nu okun pa bo si je ina ni ko sewu fun mo olorun olorun wa nbi o pe ewo loro ewo lo si fe se ewo ni pinu e se o si fe ma lo ona tara e tinu mi ni ma se ohun lo fe joko ti abi o fe joko ti pe ohun kun tolorun ba fe ibi kibi tolorun ba ni kin lo ona kona tolorun ba ni kin to oni mo fe to mo fe ko gbadura ko so fun olorun wi pe bayi ni mo se fe sin o bayi ni mo fe se mi o si beru inu ni bi ni tabi aya opo mi lori ohun ko nitori pe mo fe sin olorun yo siwaju re yo ma to yo ma se amona re sa gboran ni ife re bi wahala ba de ni oju ona na sa te siwaju ni ase oluwa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin. Nitori wipe a tun pejo loni ni waju yin. E ti se wa ni eni ibukun. E ti fi opolopo ibukun da wa lola. Ore ofe yin. Anu yin agbara yin itanshan imole ihirere gbogbo nkan won yin ni o ti farahan ni igbese aye wa nitori anu yin lori wa ati nitori ife yin fun okan wa ti e ko fe ki a segbe e je ki a mo ona igbala e je ki a mo ona iye adupe baba e gba pe ati yin wa loruko Jesu adupe fun opolopo ibukun ti e ti da wa le wa lori adupe fun awon opolopo ti e se ni igbese aye wa ki a to ni ipade ti ago ajo ati lati igba na ni ibukun yin ni o ti nsan lori wa e gba ope ati yin wa adupe we pe e je ki a mo ona igbala adupe we pe e se wa ni olori ire lati le gbadura agba yori si igbala adupe fun iyipada okan adupe fun idani loju orun rere adupe wipe bi a ba fi aye yi sile ni gbo se wipe a o ri yin a o si wa pelu yin adupe fun awon o ti e tin je ki o ye wa ninu oro olorun e gba ope ati yin wa ni oruko Jesu adupe fun ipejopo wa loni adupe pe e ti ba wa bere adupe fun awon ti an gbo gege bi eri gege bi awon ise iyanu ti en se adupe e gba ope ati yin wa loni a nbebe wi pe e o la wa loju e o ko wa yo si le ye wa dara dara bi o ti pa awon ibukun won yi mo ni igbese aye wa adupe wi pe e ti gbo adura wa a nfe ifarahan yin ju be lo laarin wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo Olorun fun awon eri ti an gbo adupe fun awon ise iyanu ti iyipada okan ise iyanu ti idani loju igbala Olorun ni igbese aye wa ise iyanu isodi mimo ise iyanu ife agbara emi mo kuni ise iyanu iwosan ati dande ati itunisile kuro ninu tubo esu adupe fun ipese Olorun fun awon eri ti an gbo awon eri ti o nto wa leti lati ekun kookan ati lati opolopo ibi ti a ti se ipago ni osu kejila odun ti o koja ani okan ope ati iyin si Olorun fun awon nkan ti o nse ati awon nkan ti a gbagbo wipe yo ma tesiwaju lati se ni igbese aye wa loni ohun ti o dara fun wa lati gbe yewo ninu oro Olorun ohun ni bi a o se pa awon ibukun wonyi mo ninu okan wa ninu aye wa ni idile wa ati ninu ijo o ye ki a le wo inu iwe mimo ki a le ri ona ki a fi pa ibukun Olorun mo eyi ni a fi n ba wa soro loni lori akori yi eni ibukun eyi je okunrin tabi obinrin omode tabi agba lokunrin lobinrin bi a se le ni ibukun Olorun ati bi awon ibukun wonyi ti o fi le ba wa kale eyi je pe ki o le je ajemonu fun wa ki o le je ibukun ti a ni loni ti o si wa titi pelu wa
2: titi o fi ri Jesu loju koju ohun to se ni laanu ni we pe opolopo ni o ma ni ibukun olorun o sese bi abani ipago yala ni asiko keresimesi tabi ni akoko igba miran ti a ni ipago sugbon bi won tin ni awon ibukun wonyi be ni won so won nu nigba ti ago ba pari sugbon ohun ti o je edun wa ohun ti o si kan wa gbogbon ni wo pe o ye ki a le so fun ara wa ninu iwe mimo bi a se le ni ibukun olorun ti ibukun olorun yi yo si ma tele wa ni ojo wa gbogbo ninu bibeli ni a ti ri opolopo iwuri nipa bi ibukun olorun se po ni igbese aye awon omo israeli ati ni igbese aye awon omo ehin jesu christi ati ni igbese aye awon ti o gba olorun gbo awon ti won gba jesu christi gbo ti a ti gba okan won la ninu maje mo titun gbogbo awon iranse ti olorun ran si awon eniyan re bi woli ninu maje mo lailai bi awon aposteli ninu majemu titun ati Jesu Kristi omo bibi olorun kan soso papa gbogbo won ni won so fun wa bi a se le ni ibukun ni igbese aye wa ati bi a se le pa awon ibukun won yi mo je ki a wo oro olorun ninu Deuteronomy ori ogbon lati ese ikokandilogun emi pe orun ati ile jeriti yin li oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re ki adronihi ki a wo ohun ti olorun so fun awon omo israeli ki a se mo we pe olorun wa o yi pada bakan na ni lana loni ati titi lai ife inu re we pe ki awon omo israeli ki o ni ibukun ki ibukun yi ki o wa pelu won titi won fi fi aye sile ti won fi wa si odo olorun ife inu re yi kan na o wa titi di oni fun awon omo olorun fún àwọn tí ó ti bá a làjà nípa ìwẹ̀nùmọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì nípa kíkọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ nípa wíwá ìdáríjì lọ́dọ̀ ọlọ́run nípa níní àlàáfíà pẹ̀lú ọlọ́run nípa ìṣẹ́ Jésù Kristì lórí igi àgbélébò àwọn tí wọ́n ti bá ọlọ́run làjà tí wọ́n ti di ọmọ ọlọ́run tí wọ́n jẹ́ ẹni ìgbàlà ó jẹ́ ìfẹ́ ọlọ́run bákan náà lónìí wípé kí a ní iyì kí a ní ìbùkún kí a ní àlàáfíà kí àlàáfíà yìí kí ó sì wà pẹ̀lú wa títí a ó fi fi ayé sílẹ̀ nínú ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún yìí ni ọlọ́run ti ń sọ fún wọn ó sì ń sọ fún àwa náà wípé èmi pé ọ̀run àti ilẹ̀ jẹ́rìí tì yín lé òní pé èmi fi iyè àti ikú ìbùkún àti ègún síwájú rẹ nítorí náà yan iyè ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re se gbogbo ani amo gege bi eni to dagba die eni to toju bo eni to ti wa ni aye yi fun igba die wi pe bi a ba fe soro ti ari wi pe oro yi je otito a ma n pe awon eleri si oro yi a ma n so wi pe mo pe lagbaja ati temedu jeri oro yi àwọn ọ̀rọ̀ tí a bá fẹ́ fìdí rẹ̀ múlẹ̀ bí ọ̀rọ̀ wọ̀nyí bí ó bá ṣe nípọn tó bí ó bá ṣe jẹ́ òtítọ́ tó bí ó bá ṣe ṣe pàtàkì tó ni àwọn ẹni tí a pè jẹ́rìí ni wọ́n máa ń ṣe pàtàkì bákan náà níhìn-ín ni ọlọ́run fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí kò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó rò wípé kì í ṣe òtítọ́ ọ̀rọ̀ tí yóò dúró títí ọ̀run àti ayé yóò fi kọjá lọ èyí ni ọlọ́run fi pe àwọn ẹlẹ́rìí tí ó tóbi àwọn ẹlẹ́rìí tí kò sí fún ìgbà díẹ̀ ó sọ fún ìsírẹ́lì òní ẹ̀gbọ́ ó ní mo pe ọ̀run àti ilẹ̀ jẹ́rìí tì yín lé òní pé èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé ohun tí ọlọ́run ń sọ ó ṣe pàtàkì tó bẹ́ẹ̀ tí ó fi ń fi ọ̀run ati ile jeri gege bi eleda eleda orun ohun aye o pe gbogbo orun ati gbogbo aye o fi won se eleri otito ti o fi idi re mule nihi ye ki o yi onigba na we pe ohun ti olorun so fun anihi o je ohun ti o se pataki o so fun awon wonyi o si so fun wa wi pe ohun fi iye ati ibukun se waju wa o si so fun wa ohun ti o ye ki ayan o je ki o ye wa wi pe gba ti ohun da eniyan o da wa gege bi eni ti o le yan ohun ti o dara eni ti o le yan ona ti a fe rin ona ti a fe to awon elomiran ni aileko ihinrere ti won je ni aini oye ohun ti a pe ni ihinrere Jesu Christi tabi aileko oro Olorun ni kikun won a ma so wi pe Olorun ti se ayanmo awon ti o ni gbala tabi awon ti yo segbe awon miran ma so wi pe Olorun ti yan awon ti o je wi pe ori buruku ni yo wa titi lai ni igbese aye won o Olorun won ma so wi pe Olorun ti yan ibi iku aisan aini o ti yan ma awon kan wi pe o sese kiru awon be ki won ki o gbadura ki won ki o gba awe ohun ko to wu ki won ki o se tabi ki won ki o le se wi pe ko si yi pada ayan mo ti o wa ni igbese aye won nihi ni Olorun ti ja iru awon be ni koro ni o ti da won lebi ni o ti pe won ni okoro ati eleko eke o ni ohun pe orun lati jeri wi pe ko si ayan mo ibi fenikeni wi pe ohun ti fun won ni iye ati alaafia ati iku o ni ohun pe gbogbo ile ki se ni orile ede Nigeria nikan o ni ohun pe gbogbo ile gbogbo agbaye ohun pe won jeri wi pe ohun ki yan ibi fun enikeni wi pe bi ibi aifan aini ba wa fun enikeni o je wi pe iru eni be ko mo ona itusile ko mo ona igbala ko mo ona bi a o ti yan iye ati ire oni nitori be ki aye so pe Olorun ni o fun wa ni ibi ni o yan ibi fun wa ni igbese aye wa oni nitori na eni ti o le dayan ni eni kokan wa yan iye ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re o tun wa tesiwaju ninu ese ogun oni ki iwo ki o le ma fe Oluwa Olorun re ati ki iwo ki o le ma gba ohun re gbo ati ki iwo ki o le ma faramo nitori pe ohun ni iye re nihi ni a so fun wa nipa eni igbala nihi ni a so fun wa ona igbala o je ki o ye wa oni bi a ba fe ni alaafia oni owo wa lo wa bi a ba fe ni iye owo wa lo wa bi a ba fe ni igbe aye alaafia ati ojo gigun oni owo wa lo wa oni nitori be oni ki iwo ki o fe Oluwa Olorun re a si mo wi pe ko se se fun eda lati fe Oluwa Olorun bi ki ba se wi pe akoko mo ife Olorun ni igbese aye wa nitori Olorun fe araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni wi pe enikeni ti o ba gba gbo ki yo ko sugbon yiye ni yo ye wi pe iru eni be ki yo segbe nitori be bi o ba mo ife Olorun o je mo nigba ti Olorun ba da wa lebi ese wa ife Olorun ni nitori pe awon elomiran ni Olorun fi sile fun iye rira ti lati ma se ohun ti ko to kile ti o fun sile fun iye rira nitori pe nigba ti o kilo nigba ti o nawo anu si won nigba ti o npe won si abe abo nigba ti o npe won si igbala won ko nani sugbon awa ni Olorun se lori ire to ta wa lolobo awa ni Olorun se lori ire ti o so fun awi pe ona ese ko dara awa ni Olorun se lori ire ti o je wi pe o da wa lebi ese wa bi Olorun tin da wa lebi ese wa be ni okan wa ngbogbe be ni a sa to Olorun lo be ni a so fun Olorun wi pe a ko fe segbe ife Olorun ni bi ki ba se pe ife Olorun bawo la se mo bi a ti gbadura bawo la se mo bi a ti toro idariji bawo la se mo bi a ti so fun Olorun wi pe ki o sanu fun wa báwo ni a se gba ẹbọ Jesu Christi lori igi agbelebo báwo la se gba gbọ ife Olorun ni bi a si ti gba gbọ
1: bi ati je ki ife olorun yi ki o fese mule ni igbese aye wa o wa nso fun awe pe gba ti o ti koko pe wa gba ti o ti dari wa nitori ife re gba ti o ti gba okan wa la nitori ife re oni nisisin ki awa ki o fe oluwa olorun wa ikeji oni ki e le gba ohun re gbo awon elomiran oye oye won bi a ba nso nipa ki a gba ohun re gbo o ma ro we pe igbagbo nikan ni a nso nipa re lati oni lo je ki oye o wi pe igbagbo ati igboran won je ibeji ti o jade lati nu iya kan na bi a ba ti ri taye ni a o ma ri kende bi a ba ti ri igbagbo ni a o ma ri igboran o ye ki oye wa wi pe igba ti o nso wi pe ki iwo ki o le gba ohun olorun re gbo o nso fun a wi pe bi a ba gba olorun gbo an lati gboran si lenu bi a ba gba olorun gbo an lati rin gege bi ilana ti o fi sile fun wa nitori be je ki o ye o latori lo wi pe igbagbo ati igboran won ki fira won sile awon ti o ba ni igbagbo awon ni a ma nri ko ma nse igboran si olorun awon ti

Bí sáàmù bá tiẹ̀ lòmíràn jẹ́ gẹ́gẹ́ bí èrò tiwọn àti gẹ́gẹ́ bí ìṣe tiwọn, àwọn náà wá wọ́n fẹ́ gbàdúrà. Ó ṣe é ṣe àwọn tí ò ti ronú pọ̀ àdà, àwọn tí ò ti ipò ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ wọn ò fẹ́ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Wọ́n máa ń sọ wípé àwọn sàn fẹ́ ìbùkún Ọlọ́run nítorí pé oṣù kínní ọdún la wà yìí. Nítorí bẹ́ẹ̀, bí a bá fẹ́ kí wọn kí ó wá sínú ìjọ, kí a sá máa gbàdúrà fún wọn, kí a máa gba àwẹ̀ fún wọn, kí a máa jẹ́ kí wọn kí ó rí olùṣọ́ àgùntàn, kí ó lè máa gbàdúrà fún wọn, kí gbogbo ìṣòro ìgbésí ayé wọn kí ó lè pòórá ní sòro. Ó ní bí a bá fara balẹ̀ láti gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run wa, Ọlọ́run kì í ṣe ìránṣẹ́ wa tí ó jẹ́ wípé kí a kàn máa ran níṣẹ́, ẹ lọ mú ìwòsàn wá fún mi bẹ́ẹ̀ yẹn, lọ mú owó àti àásìkí lọ mú wá fún mi ibi tó fi pamọ́ sí, lọ mú àwọn dúkìá ayé yìí ṣó mọ̀ wípé mo ní ẹbí tó gbòòrò àti àwọn ọmọ tó pọ̀, ẹnu tó ń jẹun lórí tábìlì mi wọ́n pọ̀, nítorí bẹ́ẹ̀ lọ mú ìpèsè wá fún mi. Ọlọ́run kì í ṣe ìránṣẹ́ wa. Bí a bá ń fẹ́ ìbùkún láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, a ní láti kọ́kọ́ fetí sílẹ̀ kí a farabalẹ̀ láti gbọ́ ohùn Ọlọ́run wa. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni ó fi sọ fún wa, ó sì yé wa, ó ní ẹni tí ó mú etí rẹ̀ kúrò láti gbọ́ òfin, àdúrà irú ẹni bẹ́ẹ̀ pàápàá yóò di ìríra nísinsìnyí. Jẹ́ kí a padà sí Deuteronomy orí 28, ẹsẹ̀ kìíní, yóò sì ṣe bí ìwọ bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ. Àwọn ẹlòmíràn bí wọ́n bá ń kọrin ègbè wọn kì í kánjú. Àwọn ẹlòmíràn bí a bá dúró láti gbàdúrà ìbá àṣẹ ọgbọ̀n ìṣẹ́jú wọn kì í kánjú. Ṣùgbọ́n bí a bá ti ṣí bíbélì, ìgbà tí a bá ti ń wàásù fún ìṣẹ́jú márùn-ún fún bíi 20 ìṣẹ́jú, wọ́n máa fasẹ̀ ralẹ̀, wọ́n máa dìde, wọ́n máa nà, wọ́n máa ṣe bí ẹni pé nígbà ni ìwàásù máa parí, eléyìí náà dẹ̀ ti ń pọ̀ ju, a ò ní ka bíbélì tán lọ́jọ́ kan. Kí ló dé? Bíbélì ṣá. Bẹ́ẹ̀ni, èyí ni a fi lè rí ìbùkún láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, nítorí pé ó ti sọ fún wa kí a tó wá síwájú rẹ̀. Ó ní bí a bá ti ń bọ̀ níwájú Ọlọ́run, ó ní kí a ṣetán, kí a múra sílẹ̀ láti farabalẹ̀ gbọ́ òfin Olúwa Ọlọ́run wa. Ó ní bí a bá sì ti ń gbọ́, kí a múra sílẹ̀ láti kíyè sí àti láti máa ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo tí ó pa fún wa léòní. Kì í ṣe díẹ̀ nínú àwọn àṣẹ rẹ̀, kì í ṣe púpọ̀ nínú àwọn àṣẹ rẹ̀, àwọn àṣẹ rẹ̀ gbogbo tí ó pa fún wa. Àwọn ẹlòmíràn máa wá sáàrin wa ṣe gáfárà fún mi. Ìrèdí tí mo fi ń sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wípé mo fẹ́ kí ìbùkún Ọlọ́run kí ó máa ṣàn ní ìgbésí ayé wa nínú ọdún yìí. Mo fẹ́ kí ìbùkún Ọlọ́run kí ó pọ̀ yanturu ní ìgbésí ayé wa ní ọdún yìí. Mo sì gba Ọlọ́run gbọ́ wípé bí a bá ṣe ojúṣe tiwa yóò rí bẹ́ẹ̀. Ní orúkọ Jésù, ìbùkún ti ìwòsàn ni, ìbùkún ti ìpèsè ni, ìbùkún lọ́nà gbogbo nínú ẹbí, ìbùkún fún ara wa, ìbùkún fún àwọn ọ̀rẹ́ wa, ìbùkún fún àwọn ìdílé wa, ìbùkún ní ìrìn àjò, ìbùkún ní ilé, ìbùkún lóde, ìbùkún níbi iṣẹ́ wa, ìbùkún níbi ọjà wa, ìbùkún lórí àwọn ọmọ wa. Mo gba Ọlọ́run gbọ́ wípé bí a bá ṣe ojúṣe wa, ìbùkún Ọlọ́run yóò wà fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú ọdún yìí lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n kí ó torí bẹ́ẹ̀, èyí ni a fi ń sọ wípé ó yẹ kí a fetí sí ìfẹ́ Ọlọ́run, kí a fetí sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó ní kí a máa ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo. Ẹlòmíràn tí ó bá dé àárín wa, bí a bá ń sọ fún wípé arákùnrin, bí o bá sọ wípé o jẹ́ ẹni ìgbàlà, èé ṣe tí ó fi jẹ́ wípé o tún jẹ́ akóbìnrin jọ, a ní má ka òfin sí mi lẹ́sẹ̀, má kọ mi lófin. Ohun tí mo mọ̀ ni pé aláàánú lọ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni, aláàánú lọ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ó jẹ́ ẹni mímọ́. Aláàánú lọ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ó ní àṣẹ, ó ní òfin, ó sì ní ọ̀rọ̀ tí ó ń fẹ́ kí a tẹ̀lé. Bí o bá sọ fún ẹlòmíràn wípé arábìnrin, a rí wípé ẹ ti ń wá fún ìgbà díẹ̀, a sì rí wípé ó dàbí ẹni wípé ẹ ń jẹ́rìí pé ẹ ti di ẹnìgbà. A ní bẹ́ẹ̀ ni, a ní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láti ìgbà tí mo ti dénú ìjọyè wípé Ọlọ́run ò fi mí sílẹ̀. Bí mo ti ń kúnlẹ̀ báyìí, bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe fún mi. Bí mo ti ń bèèrè, bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run dá mi lóhùn. Àti wípé àwọn nǹkan mìíràn ti wà tó ṣèlérí fún mi, tó yẹ pé mo gbàgbọ́ wípé yóò mú wọn ṣẹ. Bá sọ pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o, ẹ máa tẹ̀síwájú o, ṣùgbọ́n èwo lẹ tún kó kọ́ra yìí? Tètí tọrùn tọwọ́ ti gbogbo ẹ̀, ẹ fẹ́ fi òrùka sí ẹsẹ̀ pàápàá. Èwo lẹ tún kó kọ́ra? Èyí chain lọ́rùn, èyí ti bí létí, èyí ti bí nímú ní gbogbo ẹ̀. A ní mi ò wá fún yẹn. Èyí tí mo wá fún ni ìbùkún Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni arábìnrin,
ibukun Olorun wa ṣugbọn ibukun Olorun wa fun awon ti won pa gbogbo ase re mo bi a ba nfa ibukun Olorun o ye ki a peti sile o ye ki a parabale ki a ma so fun Olorun wo pe Olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo adai gboran omo ti o nko eti ikun si oro ti baba re ma nso ṣugbọn mo fe je eni ti o gboran si gbogbo ase Olorun mo si gbagbo wepe bi o tile ni isoro pe bo ba so fun Olorun wepe ki o fun o lori ofe Olorun yo fun o lori ofe awon kan to soro fun Oloni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko birin jo oko kan aya kan ko soro Olorun a fun o lori ofe so mo wepe ikan na ni wa eran ara to gbewo ni awa na gbewo awon isoro to ni ni awon nigbagbo miran na ni pelu sugbon olorun fun o lori ofe olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun olorun bo ba be ranwo lodo olorun yo fun o lori ofe lati pa gbogbo ase re mo ori opolopo wa ni olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wi pe bi won ori obirin lati se palapala lati se iwa ife kufe won o le simi awon ti o je wi pe bi won o mu oti opti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wi pe bi won o jale bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe nibi ise won o le simi awon ti o je wi pe owo osu won ki to won tele tele won ma ti oju lede ile won ma de eni to ntoro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi e won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ori ofe olorun wa si igbesi aye won yi pada ma de yi pada atorun wa to yi oro won pada to yi iwoso won pada to yi ise won pada olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wi pe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun olorun wi pe o nfe yi pada o nfe igbala toto yo gba okan re la yo yi o pada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun olorun wi pe a o farabale a o gbo ofin olorun a o se ife olorun o si so fun wa o je mo olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese olorun won yi fun o mo fe ki o fokan bale wi pe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo olorun bo se ti ojo ibukun ni olorun setan lati ro ojo ibukun si igbesi aye wa kiki wi pe o fe je o fe ki a je ile ti omo eni ti n gboran won ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wi pe oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kini hi awon elomiran ti oye oye won ma n tan ra won je won si ma n fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe o lo darapo mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe en datunbi datunbi adura sa ni gbogbo igba bibeli ni gbogbo igba wa di alain ni ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun a pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo olorun ma je eni ti n wi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo kikini ninu oro olorun ninu ileri olorun ko ni koja lo laise iwo je eni ti n gboran iwo je eni ti n farabale iwo je eni ti n feti si oro olorun o ni ohun o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo o ye ki agba ri olorun je awon omo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won sin se isiru fun won sanwo fun won won je awon ti won ko lenu oro nibi kibi o je mo nigba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wi pe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon won yi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irin wo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orile ede aye lo o je mo wi pe olorun mu ileri re se ki lati ri be ni olorun be si ni se ise iyanu be ni olorun se be si ni da awon omo egypt lejo
titi awon won ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye won yi ojo yi gan ni olorun be si ni bukun won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun we pe esa agboran esa agboran ninu odun yi mo n fe ran leti wi pe nkan ti olorun so fun wa bi a ba n fe ibukun olorun ni pe esa agboran bi o ba wa ninu ebi re bi won ba n fe pa olokanda ran ti wi pe ona si ibukun ni pe sa agboran bi o ba wa ni ibi ise ti won da ya fo ti won so wi pe bo ba rubo bo ba se awon nkan to lodi fun and oni gbagbo lati se wi pe ise abo lowo e ranti wi pe sa agboran si oro olorun bi awon itin lo ni kila ma ri ni wi pe ounje ti won o jeri ounje angeli ni olorun roju ounje fun gbogbo won ti o si eni ti ebi pa ki se be nikan gbogbo awon ti o je alaisan tele tele gege bi eru olorun wo gbogbo won san o pese fun won o siji bo won o da abo bo won bi won tin lo ko seni to le segun won awon ranti pe eru ni won o tele tele ranti wi pe won o je jagun jagun tele tele ranti wi pe won o loye won o nimo tele tele gbogbo bi ti won lo ni olorun fun ni isegun bi won tin wo ile kenani nigba to ya a ri bi olorun ti fun ni isegun a ri pe loni israeli tan so nipa o je mo pe won se wa awon miran ti won wa ni asiko ti israeli ati gbagbe won ile ti fun won somi mu sugbon awon omo israeli ti an so nipa re won se wa sibe sibe bi o ba je pe won je onigboran patapata ni o ba ri bi ibukun olorun bi ba ti po tun ni igbesi aye won o wa n so fun awa ti igbeyin aye deba o n so fun awa ti a je onigbagbo nisinsiyi o ni mo fe gbe oga mo fe bukun igbesi aye re mo fe dabira ni igbesi aye re mo fe fun ni alaafia ibukun ati awon ohun ti emi ati ibukun ti ara pelu o ni sugbon peti sile farabale si ohun oluwa olorun re ki iwo ki o si se ase re gbogbo ki emi ki o ba le gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wese ikeji gbogbo ibukun wonyi yo si se sori re bi yo si ba o bi iwo ba peti si ohun oluwa olorun re so fun mi bawo lo se le sese ki a ma lo le oju ona ki a pade ibukun ki a ma lo ki ibukun ki o sare tete ki o ba le wa ki a koju si otun ki ibukun ki o ki wa ki o si je ti wa ki a koju si osi ki ibukun ki o je ti wa ki a tesi waju ki a ba ibukun pade ki a joko ki ibukun ki o simi pelu wa bawo lo se le sese eyi ni olorun so fun wa wi pe bi awa o ba fiti si oro tabi ohun oluwa olorun wa wo orin dafidi orin dafidi ori kini lati ese ikini ibukun ni fun okunrin na duro nihi bi a ba so wi pe okunrin na o ye ki o ye wa gege bi oluka bibeli wi pe ki se okunrin nikan ni olorun so nipa re e je bi bibeli bi o ti ma n pe ede fun wa wi pe ati okunrin ati obinrin ati omode lokunrin lobinrin ati arugbo lokunrin lobinrin awon wonyi ni olorun so nipa re ibukun ni fun okunrin na okunrin wo se eni ti o mo bibeli ni akasori sugbon ti ki se rara ibukun ni fun okunrin na tani a soro nipa re wi pe yo je eni ibukun se eni ti o wa si ile isin nigba gbogbo ti o n joko je bi omo olorun ti o dabi angeli ninu ile isin sugbon ti o buru ju esu lo ti o gbona ninu ile se iru eni be ni a so wipe ibukun yo wa fun rara o o ni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko joko ni ibojoko awon elegan awon wonyi ni a n pe ni eni ibukun je ki a farabale ki a wo ohun ti oro yi n so o so fun wa wipe ibukun o jina si wa sugbon bi ibukun yi yo ba wa si igbesi aye wa si okan wa si ara wa si awon omo wa
ati si idile wa wipe oni ohun ti ani lati se oni awon ohun amuye ti olorun bere lowo wa oni ibokun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu o ti a ma nri ni wo pe bi o ba de asale awon eniyan ti won gbe oju ile kan na won a gbe ijoko sita awon obirin won ma jo soro awon okunrin won ma soro e ti a ma nri ni pe bi okunrin bi oko ba lo si bi ise awon obirin ti o ku ni ile o sese nile idana o si sese bi ise ba bi ise o ba si lowo won won a joko won a be si ni soro won a ma fun ara won ni imoran won a ma so ti oko ti o ti lo si bi ise won a ma so ti iya oko ati baba oko awon ti won sin ba soro yi won je awon elese won a ma so fun won wipe iwo lo ngbagba ko gba fokunrin yi ojo kan to ba ti boju fun ojo kan to ba ti so fun pe eni keni o le se bo se se pelu e wipe to ba ti se be ojo kan ni iberu to ni fun oko e ojo kan lo ma kase kuro nle won so pe ani mo se se niyan oko mi tele tele o gbona ju nkan mi lo gba ti mo ti boju fun ti mo ti so fun pe ti to ba tun se be wipe emi papa ma di okunrin mo e lowo nisi o mo won ara e o wa ni ehn abi be ni iwo to so pe o je onigbagbo o fe tele imo awon eniyan buburu awa ti a je okunrin se o mo ni ojo isimi bi abati awon anglican awon methodist ati awon sele onikaluko ton wa ti ti ilesin won de bi iwo na bi o ba ti ti ilesin de won a gbe aga ijoko won a gbe jade won a gbe ayo won a gbe sile ibi ti a ti n tayo bi eni meji ba n tayo awon meta merin ti ayo ti kan awon ajoko sibe won ma ibi ti won ti n so no ma ti ma emu atun wa ati emu mimu iyen wa loto oro siso oro ti ko dara imoran ti ko dara idi ayo ni awon imoran yi no tin jade o sese elomiran idi ludo lo ma joko si lojo simi fun wakati merin marun ko mo wipe an ka bibeli ko mo wipe an gbadura ko mo wipe an jade lo lati le lo se ise ejere okan idi ludo idi ayo lo ma joko si ibe ni onikaluku lo ma ti ma so tinu re jade ni won ti ma fun ara won ni imoran ti ko dara oni bi o ba fe ibokun ninu odun titun yi oni ibokun ni fun okunrin na ti ko rin pe ti ko rin ninu imo awon eniyan buburu awon elomiran o sese ki o je aisan die ni o de se ago ara won ni alabagbe enikan lo ma lo gbe igbo kan jade ani o ni ero ani o ni nkan oni bon ba ti fi pa e lori o n fi pa e lara pe o pari niyan o sun bi omo tuntun ni iwo ti o je onigbagbo o tun se n gba igororo tabi igori lowo enikeni o so fun won wipe oruko jesu bo ti to fun o bi a ba n fe ibokun o ni a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o se se ki o je pe wahala lo ni nibi ise o se se ki o je wipe boya o ni ejo ni ile ni kotu ni awon elomiran so pe bi mo ba mu e lo sodo woli lagbaja ki ba ti ni ko kukun ni sogun omi na lo ma gbadura si bo ba si ti mu omi na lo n pomi na we eni to ba n ri o a ma rerin si o ni awon to ba ni nkankan nu si o bo ba ti fomi adura we o ti pari niyan o mo wi pe won fe gba agbara eje jesu kristi lowo re nigba ton ba ti gbe omi igo abi omi garawa fun o oni tori be ka sora o odun tuntun la wa yi o wipe ki a mo wipe a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o ni eni ti ko duro le ona awon elese a ke ba won duro a ke ba won soro ohun ti mo so ni wo pe a ke ba won wewe ki awon ma so fun a wipe e baba se bayi ba ona ba se bayi o ni eni ti ko joko si ibo joko awon elegan ibo joko awon omuti ibo joko awon elegan ni ibo joko awon ti won je bo kaakiri awon ton ma n fi oro olorun se agalamasa ton ma so pe awon ko ri si oro olorun ibojoko elegan ni o ni awa ti a je omo olorun awa ti a je ni to n tele jesu kristi o ni a ko gbodo joko ni ibojoko awon elegan o ni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa didun inu re wa li ofin oluwa didun inu wa gege bi onigbagbo ko si ninu agbere ko si ninu pasaga
ko si ninu ko tun je pe alaale ni omo olorun lo ma tun ma wa eni to ni television kaakiri lo ma so pe on fe wo television on fe lo si le cinema on fe lo si le jo on fe ka iwe tohun on fe ka iwe tibi iwe miran wa ti aworan wa to ma nse fun awon elede yoruba to ma pa won lerin to awon isokuso to ma so ninu e awa ti a je onigbagbo didun inu wa koni si ninu iru nkan be oni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa ati ninu ofin re li o nse asaro li osan ati li oru eni ti o ba je omo olorun oni lati ka oro olorun iba ase laaro iba ase losan iba ase ni asale ki a to sun oni eru eni be a ma se asaro ninu oro olorun a ma ka oro olorun a ma wo itumo oro olorun a ma gba emi olorun laye lati le ma tumo oro olorun fun kini ibukun ti o wa fun iru eni be wese iketa oni yo si dabi igi ti agbin se ti pa odo ti so eso re jade le akoko re ogo ni fun olorun o je mo ibukun wa fun eni ti o ba gba olorun gbo ibukun wa fun eni ti o ba je ti olorun oni yo dabi igi ti agbin adura mi fun o ni odun yi ni pe o dabi igi ti agbin si eti pa odo o ma so eso jade le akoko re ewe re ki yo re mi o gbo ki o se ami dara dara o aha o ye ke amo wi pe ibukun olorun ni yi ati bo sinu odun tuntun odun ibukun odun ayo odun asiki odun ipese olorun ibukun olorun ko ni fi wa sile o ni ewe re ki yo re o o ni ohunkohun to n se ninu odun yi o ma se dede bi o ba gboran si olorun lenu sugbon o so fun ani ese ikerin awon eniyan buburu ko ri be sugbon won dabi iyanbo ti afefe n fe lo nitori na awon eniyan buburu ki yo le duro ni idajo be le awon elese ki yo le duro li awojo awon olododo nitori oluwa mo ona awon olododo sugbon ona awon eniyan buburu ni yo se gbe bi a ba gboran si olorun lenu bi a ba ko ese sile bi a ba je ki olorun ki o gba okan wa la bi a ba tun ba fun olorun bi a ba teri ba fun olorun bi a ba gboran si oro olorun bi a ba so fun olorun lodun yi wo pe ni le ni lode ni ni igboro ni ikoko ni bi kibi a o ma gboran si oro olorun bi a ba bere ori ofe lowo olorun ti olorun se fun lori ofe ti a je ese sona ti a ko ise sile ti a gbe igbesi aye iwa mimo olorun so fun a wi pe odun yi yo je odun ibukun e je ki a didi duro e je ki a ba olorun soro e je ki a so fun olorun wi pe ore ofe lati gboran ore ofe lati se gege bi oro olorun ore ofe lati rin ye gege bi oro olorun ore ofe lati woso gege bi oro olorun ore ofe lati sin gege bi oro olorun ore ofe lati gbe igbesi aye wa gege bi oro olorun pe ki olorun ki o fun wa pe ki olorun ki o fun wa ki olorun ki o sanu fun wa ki olorun ki o gba okan wa la bi a ba ti ni igbala bi a ba ti ni igbala ki a ni ki olorun ki o so okan wa di mo bi a ba ti ni iso di mo ki a ni agbara emi olorun ki a gbadura we pe ore ofe lati gboran si gbogbo eko ti olorun ko wa ki olorun ki o fun wa odun yi bi a ba se be odun yi o je odun ibukun alaafia olorun yo se wa ni igbesi aye wa e je ki a didi duro e je ki a ba olorun soro ma kanju o so fun olorun wi pe o fe je ni ibukun bi o ba ti ni igbala bi ese ba wa ni igbesi aye re ko ese sile ko si ibukun ninu ese ko si alaafia ninu ese so fun olorun wi pe o fe je ti re titi o fe je ti re titi so fun olorun wi pe o fe je ni ibukun lodun yi o si fe je eni igbala ki ibukun olorun ki o le po ni igbesi aye re.

0: Mika, orí ìkejì, ègbé ni fún àwọn tí ń gbìmọ̀ àìṣe déédé, tí ń ṣiṣẹ́ ibi lórí àkété wọn, nígbà tí ojúmọ́mọ́ wọn ń ṣe é, nítorí pé ó wà ní agbára ọwọ́ wọn, wọ́n sì ń ṣe ojú kòkòrò oko, wọ́n sì ń fi ipá gbà á àti ilé, wọ́n sì mú wọn lọ, wọ́n sì ní ènìyàn lára àti ilé rẹ̀, àní ènìyàn àti ìní rẹ̀. Nítorí náà, báyìí ni Olúwa wí, kíyèsí, èmi ń gbìmọ̀ ibi sí ìdílé yìí. Nínú èyí tí ọrùn yín kì yóò lè yọ, bẹ́ẹ̀ ni ẹyin kì yóò fi ìgbéraga lọ, nítorí àkókò ìbí nìyí. Ilé ọjọ́ náà ni ẹnìkan yóò pa òwe kan sí yín, yóò sì pohùn rere ẹkún kíkorò pé, ní kíkó ako wa tán, òun ti pín ní ènìyàn mi, báwo ni ó ti ṣe mú un kúrò lọ́dọ̀ mi, ó ti pín oko wa fún àwọn tí ó yapa. Nítorí náà, ìwọ kì yóò ní ẹnìkan tí yóò ta okùn nípa ìbò nínú ìjọ ènìyàn Olúwa. Wọ́n ní ẹ má ṣe sọ tẹ́lẹ̀, wọ́n sọ tẹ́lẹ̀ bí wọn kò bá sọ tẹ́lẹ̀ báyìí. Ìtìjú kì yóò kúrò. Ìwọ ẹni tí a ń pè ní ilé Jákọ́bù, ẹ̀mí Olúwa àbùkù bí ìṣe rẹ̀ ànìwọ̀nyí, ọ̀rọ̀ mi kò wá ń ṣe rere fún ẹni tí ń rìn déédé bí, àti níjèlò àwọn ènìyàn mi dìde bí ọ̀tá sí mi, ẹ̀yin ti bọ́ ẹ̀wù àti aṣọ ìbora kúrò lọ́dọ̀ àwọn tí ń kọjá lé àìléwu, bí àwọn ẹni tí ó kọ ogun sílẹ̀. Obìnrin àwọn ènìyàn mi ni ẹ̀yin ti lé jáde kúrò nínú ilé wọn dáradára, ẹ̀yin ti gba ògo mi kúrò lọ́wọ́ àwọn ọmọ wọn láéláé, ẹ dìde kí ẹ sì máa lọ. Nítorí pé èyí kìí ṣe bí ìsinmi, nítorí tí ó jẹ́ aláìmọ́, yóò payín run, àní ìparun kíkorò. Bí ènìyàn kan ti ń rìn nínú ẹ̀mí àti ìtànjẹ bá ṣèké, wípé èmi ó sọ àsọtẹ́lẹ̀ ti ọtí wáìnì àti ọtí líle fún ọ, òun ni ó tilẹ̀ ṣe wòlíì àwọn ènìyàn yìí. Ní kíkó, èmi ó kó yín jọ, ìwọ Jákọ́bù. Gbogbo yín, ní gbígbá, èmi ó gbá ìyókù Ísírẹ́lì jọ, èmi ó sì tò wọ́n jọpọ̀ gẹ́gẹ́ bí àgùntàn Bosra, gẹ́gẹ́ bí ọ̀wọ́ ẹran nínú agbo wọn. Wọ́n sì pariwo ńlá nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Ẹni tí ń fọ́ ni ti dìde níwájú wọn. Wọ́n ti fọ́, wọ́n kọjá láàrin bodè, wọ́n sì ti jáde lọ nípa rẹ̀. Ọba wọn ó sì kọjá lọ níwájú wọn. Olúwa ni yóò sì ṣe olórí wọn.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ọlọ́run bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín láti mọ̀ yín nípasẹ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ a ń bẹ̀bẹ̀ bí a ti wá lónìí wípé gbogbo ohun tó ṣíji bọ̀ wá tí kò jẹ́ kí a mọ ẹ̀yin Ọlọ́run wa gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́dàá wa àti olùgbàlà wa, ẹ ká àwọn ìbòjú wọ̀nyí kúrò ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a rí Jésù, kí a sì rí yín. Ẹ jẹ́ kí a lè tẹ̀lé ọ̀nà iyì yìí títí dé òpin. Ẹ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ tí ó jẹ́ ìrànwọ́ fún wa láti lè jẹ́ tiyín títí, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Nínú Timothy kejì, orí kẹta, láti ẹsẹ̀ ìkíní. Ṣùgbọ́n èyí ni kí o mọ̀ pé ní ìkẹyìn ọjọ́ ìgbà ẹ̀wù yóò dé, nítorí àwọn ènìyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ ara wọn, olùfẹ́ owó, afúnnu, agbéraga, asọ̀rọ̀ búburú, aṣàìgbọràn sí òbí, aláìlọ́pẹ́, aláìmọ́, aláìnífẹ̀ẹ́, aláìlèdáríjini, abanijẹ́, aláìlè kó ara wọn ní ìjánu, ohun rorò, aláìnífẹ̀ẹ́ ohun rere, oníkópani, alágídí, ọlọ́kàn gíga, olùfẹ́ fàájì ju olùfẹ́ Ọlọ́run lọ. Àwọn tí wọ́n ní àfarawé ìwà bí Ọlọ́run, ṣùgbọ́n tí wọ́n sẹ́ agbára rẹ̀, yẹra kúrò lọ́dọ̀ àwọn wọ̀nyí pẹ̀lú, nítorí nínú irú èyí li àwọn tí ń rákò wọ inú ilé, tí wọ́n sì ń di àwọn obìnrin aláìlọ́gbọ́n, tí a di ẹ̀ṣẹ̀ rù ní ìgbẹ̀sìn, tí a sì ń fi onírúurú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ fà kiri. Wọ́n ń fi ìgbà gbogbo kẹ́kọ̀ọ́, wọn kò sì lè dé ojú ìmọ̀ òtítọ́. Bí o bá wo àwọn ẹsẹ̀ Ọlọ́run tí a kà wọ̀nyí, tí o sì wo ohun tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ lónìí, ó rí i dájú wípé o so nipa igbesi aye ti opolopo awon aladugbo wa awon ara ati ore ti won wa loni mo so loni nipa iwa ailofin ti igba isinsin yi iwa alailofin ti igba isinsin yi bi o ba wo awon ese olorun ti atika yo yi odaju we pe ewu popo nipa ti emi ni o yi awa onigbagbo ka ninu aye ese ti awa yi okan ninu awon aimi ewu ti o yi wa ka ni iwa alailofin iwa aiwa bi olorun ti o wa lowo gbogbo eniyan ti o ngbe layika wa gege bi ijo olorun ati gege bi onigbagbo tooto ewu popo ni o doju ko wa ati isubu tabi ikose ko jina si awa ti a wa ninu aye nitori awon apere ti a nri lojojumo ani lati ma sora nitori iba se omode tabi agba omo ileiwe tabi abeleko tabi eni ti o mo oko mo ka tabi eni ti ko mo kankan ohun ti a ri ni wepe iwa ailofin iwa jagidijagan iwa ife ara eni tabi ojukokoro ohun lo kun aye lode oni nitori eyi ni paulo ti a topasere lati emi olorun ni o se nkowo si timothy ti o nso fun wi pe ni igba ikehin ojo eyi je igba ti a wa yi wi pe yo je igba ewu lopo lopo o so wi pe idi re ti yo fi je igba ewu ni wi pe opolopo ni o je olufe ara won olufe owo tabi agberaga tabi awon ti ko le ko ara won ni ijanu awon alaimo awon elese awon ti o je wi pe won ma gbe igbe aye ti ko bikita fun ofin olorun bi abasi ri ru awon eniyan be be ni idajo olorun papa yo ma wa sori won ki se ni aye yi nikan bi ko se ni aye yi ati ni aye ti nbo ki eko yi ati oro yi ki o le yi o dara dara a o so eko na ni ipele meta ikini aibikita fun ofin olorun ekeji ibinu tabi idajo olorun lori elese iketa ona abayo ikini aibikita fun ofin olorun bi abawo awon onidajo ori iketa dilogun lati ese kini okunrin kan si wa ni ile oke Ephraimu oruko eni ti je Mika wose karun okunrin na Mika si ni ile orisa kan o si se Ephodu ati Teraphimu o si ya okan ninu awon omo re okunrin soto eni ti o si wa di alufa re ese kefa so fun awe pe le ojo won ni oba kan ko si ni Israeli olukuluko eniyan si nse eyi ti o to li oju ara re eyi ni a npe ni iwa ailofin tabi iwa aibikita fun ofin olorun mo ka ese ikini fun ki o le yo wi pe eni ti a soro re yi o je okan ninu awon omo Israeli awon ti a ti fun ni ofin olorun majemo olorun ilana olorun ati ase olorun ti o ye ki won ki o tele ni ati akoko Mose ni ati fun ni ilana ti o pe ilana ti won le tele ti o je wi pe igbesi aye won a wo olorun a si wo ni lori sugbon gege bi eni ti o ti peyinda gege bi eni ti o ti fi ara re sofa si owo awon ti o wa ninu aye ti o sin tele apere buburu ti o wa le aye ohun ti a so fun ani wi pe eniyan yi o ko ile orisa nje o le ronu bi omo Israeli ti a ti gba kuro ninu oko eru omo Israeli ti a ti ra pada omo Israeli ti a ti fa wa si iwaju Olowa omo Israeli ti Olorun ti se laala tabi wahala popo lori won lati fun li ofin awon omo Israeli ti ati gbe awon olori alofa ati awon omo Lefi dide nipase won awon omo Israeli ti ati kon nipa ti isin ti ago ti ati so fun iru ohun ti o ye lati se ohun ti o ye lati je igbese aye ti o ye lati gbe ati pe bi o se ye ki a ko orisa sile bi o ba wo ofin mewa ti agbele won lowo ikini so wipe won ko gbodo ni olorun miran pelu olorun ayeraye olorun eledawa ikeji so fun wipe won ko gbodo fori bale fun kon yala le orun tabi le aye tabi ni inu omi tabi ni salele iketa be na lo nso nipa ti olorun wipe won ko gbodo pe oruko oluwa lasan ikerin lo nso fun wipe won lati ya ojo oluwa simimo lati ranti re lati sin ati lati tele ona re gege bi ati la sile fun won sugbon o se ni laanu wipe ni akoko yi won fowo ro ofin olorun seyin won fowo ro ilana ati ase olorun seyin ari okunrin yi okan ninu omo Israeli ninu eya ti Ephraim ti o ko ile orisa ti o si wo aso ti o le fisin orisa yi ti o tun pe omo re oun nikan ko si orisa yi sugbon o tun pe omo re lati je alofa fun rirobo si orisa awa tun wa nso fun ni ese kefa e pe ni ojo won ni oba kan ko si ni Israeli nitori be olukuluku eniyan se eyi ti o to le oju ara re bi o ba wo aye nisisin yi omo ko gbo ti baba aya ko gbo ti oko eni ti o wa ni ile ise ko gbo ti oga ti o nko nise awon ti o da bi ipere ti o sese n goke wa won ko gbo ti awa ti won ba laye awon eni ti o je alaigbon won ko gbo ti awon ologbon nitoto ofin olorun wa nitoto eko ihinrere wa nitoto ilana ti a ti la sile fun wa ninu ijo gege bi oro olorun o wa ti o je wipe a ko fidi wa leti ojojumo ni a so fun wa ninu ijo wa nihin sugbon o se ni laanu wipe sibe sibe bi a ti le ni awon ti o le to wa sona sibe sibe bi a ti le ni awon alofa sibe sibe bi a ti le ni awon ti o le koni sibe sibe bi a ti le ni ihinrere ti o peye ti o pe oju owo sibe sibe awon opolopo ni won gbe igbese aye aibikita fun ofin olorun bi a ba wo awon oba keji ori keta dini ogun awon oba keji ori keta dilogun ti a se wo lati ese ikerin le logbon titi di oni yi won se bi ise won atijo titi di oni yi won se bi ise won atijo nitoto eyi so nipa awon omo Israeli o so nipa awon ti won ni olorun sugbon won hu abi eni ti ko ni olorun won ni ofin won hu agege bi eni ti ko ni ofin won ni itoni won ni ilana won hu agege bi eni ti ko si ilana tabi itoni fun o nso wepe titi di oni yi won se bi ise won atijo mo ro wepe a le so yi kan na fun opolopo to je wepe ojojo isimi won ma lo sile isin a ma nka iwe bibeli oro olorun fun o se se ki awon alufa awon ki o ma ba won soro wepe jesu ti ko fun wa lati ku ese wa lo wipe o ye ki a ko ese sile ki a gbe igbesi aye ododo wipe bi enikeni ba ninu Kristi Jesu o di eda titun ohun atijo ti koja lo si kiyesi won di titun o sese ki a ri awon wonyi ki a si le so nipa awon wipe titi di oni bi o tile je pe won lo si ile isin titi di oni bi o tile je wipe alofa n se wahala lori won titi di oni bi o tile je wipe ni idapo oju ile a ma n ko won ni oro olorun titi di oni bi o tile je pe won kan ara won si omo ijo titi di oni bi o tile je pe awon paapa je agbatero ihinrere to ma so wipe awon je ti olorun sibe sibe titi di oni yi won se bi ise won atijo iro kuro lenu won agbero kuro lowo won iwoṣọ aye ijeun aye iloko laya ti aye kokoro lowo won irede orunko ke a ma je ebo kaakiri tabi ki a ro pe enikan se sise niyi sise lohun a lati ri mi nibe oni titi di oni yi won se gege bi ise won o se ni lanu pe iru awon eniyan be bi o ti le je pe won a fi osan wa si lesi won a fi ore lo si ile elebo logun o gbo nipa won to je pe osan won gbe bibeli sugbon loru won tun be si ni kunle fun orisa eyi ni a so pe titi di oni yi won se gege bi ise won atijo iwa atijo irin atijo awon ore abani dese atijo owo eyin ti won ma san ni aye atijo won se se be titi di oni yi o wa so we pe won ko beru oluwa be ni won ko se bi idasile won tabi ilana won tabi ofin ati ase ti oluwa pa fun awon omo jacobo ti o so ni israeli wese ogoji won ko gbo sugbon won se bi ise won atijo bi mo tin ka eyi o se se ki emi olorun ki o ma toka si igbese aye re ati iwa re ti o dabi eni wo pe iwa ti ogbologbo ti atijo iwa ti ogbologbo okunrin ni o lo se wa lowo re we pe ami yi pada ami igbala ami wi pe o ti ba jesu pade ami wi pe o je ti olorun ami wi pe o wa ninu ijo ti bibeli ti o gba gbogbo bibeli gege bi oro olorun a o ri iru ami be lara re oni be ni awon orile de won yi beru olowa o dabi eni pe won beru olowa won ma ngbadura o dabi eni pe won ma kepe olowa won ti le ni bibeli sugbon o nso fun wa won si sin awon ere finfin won pelu awon omo won ati awon omo omo won bi awon baba won ti se be le awon na se titi di oni yi se amo we pe awon baba wa opolopo ni o dabi eni we pe won ma lo si lesin ni toto sugbon iwa iborisa okuro lowo won awon ti won gbe opa alufa ni won gbe eko egun laarin ose awon ti o dabi eni pe ni akoko keresimesi ati ni akoko ajinde awon ni won ma nkorin won ti le ma ngba awe papa ni asiko lenti sugbon ogun iborisa egun emu ati opolopo awon nkan wonyi ko kuro lowo won o si so we pe ohun to se wa laanu ni pe awon omo won pelu ti won le ko ti won le ka ti won mo oro olorun ofin olorun awon paapa n gbe igbese aye ailofin aitele olorun timo timo ati patapata e je ki a wo korinti kini ori karun anka lati ese kini korinti kini ori karun lati ese kini aroyin re kale pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko ti le gburo re laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re ohun ti a le so ni yi ni wo pe iwa ti o wa laarin ilu bi a ko ba sora o le wo inu ijo korinti je ilu ti o buru jai ilu ti o ta ara won si iwa iri ife ko fe agbere panṣaga ati ife okunrin ati obinrin bara eni je sugbon nigba ti ihinre jesu kristi wa si arin ilu yi ni awon kookan ni won be si ronu powada ni won be si ni tun ba ti won kunle ni waju olorun wi pe o se won laanu wi pe won ti je elese ti o buru jai wi pe bi olorun ba le dariji won awon fi ara won sowo olorun patapata olorun si dariji won eyi ni a fi pe won ni awon ara ti a fi pe won ni ijo kristi ti a fi pe won ni iyawo odo agutan ti olorun be si ni koju si won se lore idariji ti de igbala ti de idande ati irapada ti je ti won a si ti n ko won ni eko oro olorun afun won ni oluko ekan ro lorun ti o gaju ni igbese aye igba na e ni Paul apostle lo nko won lese ti o si fi awon ise iyanu nipa ti awon ebun emi ti o fi da won lola sugbon ohun to se wa laanu ni we pe iwa tijo ton wole ton won lo ni igba ti Paul ti ko laarin won o wa n gbo iroyin ki se iroyin ti o dun mo ni ninu sugbon iroyin ti o ba ni ninu je o wa so wi pe a iroyin re kale o je ohun ti a ko le fi pamo o so wi pe agbere wa laarin yin nje bi a ba je olooto si olorun awa ti a so wi pe ati di eni igbala awa ti a so wi pe ati dariji wa awa ti a so wi pe ati fi eje Jesu Christi ti o se yebiye we okan wa mo awa ti a so wi pe ati koruko wa si iye iwe iye lorun awa ti a so wi pe a n reti bibo Christi lekeji nje agbere ko ti wo inu die die ninu wa asa n royin re kale wi pe agbere wa laarin yin iha se wi pe awon eniyan won yi ko mo wi pe o lodi o si je ese o je ohun ti yo fa ibinu idajo olorun si ori won lati wo agbere bi o ba je oluka bibeli daradara o ri wi pe lati Genesis ni a tin kilo ni awon alore awon woli ni won tin kegbajari ti won so fun awon eniyan won yi o pe agbere je ohun eri ohun to doti ni waju olorun o si je ese ti o ma nfa ibinu olorun wa sori eni bi o ba ka exodo o ri nibe bi o ba ka levitico tabi numeri tabi deuteronomy o wa nibe gbangba wi pe agbere tabi panshaga o je iwa eri iwa ese si olorun olorun si so pe bi enikeni ba se iru nkan be idajo yo wa sori re bi o ba ka awon iwe samueli tabi awon oba tabi awon onidajo tabi bi o ba ka awon iwe owe tabi oniwasu tabi o ka Isaiah tabi o ka Jeremiah tabi o wa sinu majemo titun lati Matthew de Marko de Luko de Johanu de se awon aposteli de Romu ati de Corinth ati titi de iwe ibihan ni olorun ti n ke wa nilo to n temo wa leti pe iwa agbere ati panshaga o je iwa ti o buru julo ati o si je ese ti o ma n fa gbigbona ibinu olorun wa sori eni sugbon bi o tile je pe a so fun won a waasu fun won a ko fi di won leti a si fun won ni oniwaasu ti o gaju laarin won ni akoko naa sibe a rohin re kale wi pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko tile gburo laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re kini won se nipa re nje won sokun nje won ronu pe wada nje won be olorun nje won bebe fun iwenomo ati ase pe nje won bebe we pe ki adariji won wese ikeji eyin si nfe soke eyin kokoko kanu ki a le mu eni ti o hu iwa yi kuro laarin yin ohun ti a n so ni we pe awon eniyan wonyi won gba iwa ti o wa ninu aye aibikita fun ofin olorun iwa ailolorun iwa eni ti ko ni imole ehin rere won gba iru iwa bee lati wa si aarin won bi a ba se bee ti a ni iwa aibikita fun ofin olorun kini idajo ti o wa lori iru iwa bee e je ki a wo orin dafidi ori keje lati ese kọkànlá olorun ni onidajo ododo olorun si n binu si elese si eniyan buburu lojojumo ojemo bi o ba je eni ti o tun towo bo ese ibinu olorun tele o gege bi ojiji re ti ma n tele o nibi kibi ti o ba wa ba lo we ni ninu ile ni nibi ise ni loko nile lona nibi kibi ìbínú ọlọ́run tẹ̀lé àwọn tí wọ́n ń dẹ́ṣẹ̀ ó sọ wípé ọlọ́run sì ń bínú bí a bá sọ pé ọlọ́run bínú jẹ́ kí ó yí ọ gbàtí ọlọ́run bínú ni ó lé ádámù àti éfà jáde ìbínú ọlọ́run nìyẹn gbàtí ọlọ́run bínú ni kíkó omi ni o wa lati ko awon ti o wa ni aye ni igba na ni o ko won lo ba ba so wo pe olorun binu ba to binu ni o so fun awon mo israeli we pe gbogbo awon won yi ti o ti ri ile kenani sugbon ti won fi okan igbagbo okan imore han ti won si da ifoya si okan won eniyan na ki o si enikan sosho ninu won ti o le wo ile ileri bi a ba so we pe olorun binu bi o ba ka majemo lai lai dara dara nigba ti won lo si ese agbere ati panshaga ni oke aimoye ninu won ni apa won re loju kan na ni ojo kan bi a ba so we pe olorun binu yi ni we pe gbogbo amo israeli lakoko kan nitori ibinu ati idajo olorun o le won lo si babiloni ti won jiya fun adorin odun bi a ba so we pe olorun binu ranti sapphira ati ranti ananiah bi a ba so wipe olorun binu ki ranti idajo ti olorun mo wa si ori abo ati jezebeli ati gbogbo awon idile re eyi ni a npe ni ibinu olorun bi o ba je apeyinda elese eni ti o re ofin olorun koja eni ti o n gbe igbese aye re bi eni wipe ko si olorun be ni wipe ko si ilana bi eni wipe ko si ofin be ni pe a ko ti ko wa gege bi eko oro olorun ti o n gbe bi awon keferi alai lofin awon ti won ko ni imole ihirere bi o ba je ni ti o n gbe igbese aye iru eni be o n so fun wi pe ibinu olorun wa lori re nigba gbogbo lojojumo abajo ti iru awon eniyan be ki ni ifokan bale abajo bi o ti le won ki won ki o jeun to won a ma gbe ni lojojumo ko si ohun ti won le ni ti o le te won lorun ko si si ohun ti won le ni ti o le je iranwo fun won nitori wipe ibinu olorun wa lori elese lojojumo o igbese aye re se agbere wa nbe se panshaga wa nbe oju kokoro nko iwa aye nko isoro ti aye ijeun ti aye ibanidore ti aye bi o ba wa ni igbese aye re je ki o da loju wipe ibinu olorun idaje olorun wa lori awon ti won rin iru irin be wo owe ori kokanla ese ikokan le logun bi ati le fi owo so owo po eniyan buburu ki yo lo laijia ohun ti a so ni wipe enikeni ti o wo ki o fi ti ara re lehin se o mo iwa omogo iwa ilogbon ti awon elomiran ma hu o sese ninu ijo kan boya ijo miran ni o wa ti alufa to wa ninu ijo ti o le ma pe o lati se agbere tabi panshaga ti o ma so fun wi pe ko si nkan ti a le se ti olorun le da wa lejo nitori pe alufa le ohun enikeni ti iba ma ti o leyin lati kohin si awon ilana awon ase awon ofin olorun enikeni ti ibaje ibaje wo li ile ti okun ibaje angeli papa lati orun wa ti o n kin oleyin we pe je ki aso ta ba fe se ko si ohun kan ti o le da lati eyin re je ki o yi o wi pe bi a ti le fi owo so owo po eniyan buburu elese apeyida awon ti o n dese ni ikoko ti won ro we pe ko seni ti o mo a n so fun awe pe won ki yi o lo laijiya bi o ba wo awon iwe oniwaasu iwe oniwaasu ori kejo ese ikokanla nitori ti a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori na aya awon omo eniyan mura papa lati se lati huwa ibi bi a ba wo awon elomiran ti won dese won ro wipe olorun ko ri won se oran ti dafidi ori basheba ti o n we ni ibi ti a ti le ri ni o n bere wipe kini oruko obirin yi won so fun o ranse si nigba ti o ranse si basheba o dabi eni wipe boya olorun sun boya olorun ori nitori pe

wipe ohun oni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye oni eseun fere ye nigbati o nro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro wipe ati gba ti mo ti se atunse o da bi eni wipe mi o ni nkan to awon ti o je wipe won se wa ninu pan saga sibe sibe bi o ba nro nkan won yi o se se ipada seyin le de o se se ki o ma ro wipe gba ti mo ti fi ise ile oti ise ile siga ti mo ti fi sile o da bi eni wipe awon ti won tun se ise oti awon ti won se ise ninu ile ti won ti se siga won tun ni kan lowo ju mi lo tabi ki o ma ro wipe gba ti o ti so pe o bo olorun duro o fi aye sile lati sise fun olorun wipe awon ti o lo olorun awon ti o ni gbala won ni nkan ju olo bi o ba nro be ipada seyin le de wese ikerindinlogun nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi titi mo fi lo sinu ibi mimo olorun nigba na ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju oni nigba ti o nro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye wipe won ni ipo pelu awon oselu won ni ipo la ninu aye won ni owo won ni ise won ni ohun anomoni aye won ni gbogbo nkan ti oju won nfe oni nigba ti o nro nkan won yo soro fun ko ye ohun rara wipe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti o nje onigbagbo oni titi mo wa fi lo si ibi mimo olorun iyen ile olorun nigba naa ni mo mo igbehin won ni toto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo si ti won subo sinu iparun bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le a fi run won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye yi pelu re bi ko se iwo nikan soso nitori be o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke ki a me se je ki okan wa ki o ma safere ohun ti a nri ninu korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun niwon bi a ko ti wo awon ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri niwon bi a ko ti wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri awon elomiran bi won ba lo sile alaigbagbo won a ma wo ero amomi tutu ti awon wonyi ni won a ma wo ero afi ategun ti awon wonyi ni won a ma gbogbo nkan ti won ni eyi ti won te sile eyi ti won te sori tabili won a ma kera ninu okan won a ma se ilara wipe emi ti mo n sin olorun mi o ni eleyi mi o ni eleyi o ni awa ti a ni olorun igba ti wa n bo nitori awa ko wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ki lo se nitori ohun ti a nri ni ti igba esinsin yi won ko ni pe koja lo sugbon ohun ti a ko ri ni ti ayeraye ye ki a lo si apa keji ninu eko wa ki a pada si Kolose ori keta nisinsiyi a n wo fifaramọ kristi ati abo rẹ fifaramọ kristi ati abo rẹ Kolose ori kẹta ẹsẹ ìkẹta nítorí ẹ̀yìn ti kú a sì ti fi iye yí pamọ pẹ̀lú kristi nínú ọlọ́run èdè tí a lò níhìn-ín a lo èdè tí ó lè yé wa ṣùgbọ́n a ń sọ nípa ohun ti ẹ̀mí kí a kọ́kọ́ wò nípa ti ara ikú máa mú ìyípadà púpọ̀ wá bí ènìyàn bá kú a máa ń sọ wípé a ti ṣí nípò padà èyí jẹ́ wípé ipò tí ó ní nínú àjọ ènìyàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò ní imọ́ ìdúró tí ó ní tàbí àṣẹ tí ó ní nínú àwọn ènìyàn láàrin àwọn ènìyàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹni tí a ṣí nípò padà ẹni tí ó kú kò ní irú nǹkan bẹ́ẹ̀ mọ́ ó yẹ kí ó yé wa wípé bákan náà ni nípa ti ẹ̀mí gba ti a wà nínú ayé a wà níbi tí ó jẹ́ wípé iná ń jóni a wà níbi tí ó jẹ́ wípé àrùn àjàkálẹ̀ àrùn
o ntan kaakiri a wa ni bi ti o je wi pe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa sugbon nigba ti a ku ase wa ni po pada nigba ti a ku pelu Kristi ati mu wa kuro ni bi ti ina tin jo tele tele ati mu wa kuro ni bi asale ti a wa tele tele ati mu wa kuro ni bi isoda horo ti a wa tele tele a si ti mu wa kuro ninu alabe agbara okunkun ase awon enibi ati mu wa kuro nibe nitori pe iku ti si wa ni ko pada ati ku pelu Kristi nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo ki se be nikan iku ma nyi wa pada sinu awujo miran ka wo nipa ti ara bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku a ma so wi pe o ti darapo mo egbe miran bi o ba je omo Olorun o darapo pelu awon angeli Olorun o darapo pelu awon eniyan mimo loke nitori be awa ti a ti ku pelu Jesu Kristi ati kuro ni awujo awon elese ti a wa tele tele ati kuro ni awujo awon eni bi ti a wa tele tele ati si wa ni po pada si ijoba ati ile oba miran nipa ti iku ati da wa ni ide kuro ninu agbara eniyan kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ati satani lori wa ati mu awa sabe ipinu ati ilana Olorun lori wa kiku pelu Kristi ohun lo mu wa darapo mo Kristi loju Olorun ati wi pe ati ku si ese a si wa laaye si ododo nipa agbara Kristi eni ti ati jidide o wa nso ni ese iketa yi oni nitori eyin ti ku ki se wi pe boya a sese fe ku pelu Kristi bi a ba ti gba okan wa la eyin ti ku pelu Kristi je ki n se apejuwe kan fun o bi eniyan ba je omo ti tele tele ti o ba je wi pe ko si ni bo ti le wa lori akete aisan ohun kan ti ba sele si boku toro kobo lowo e oni lati lo ra igo emu tabi oti sugbon lese kese ti eni yi ba ti ku o ba gbe oti si waju re ko tun je nkan kan loju re mo nitori pe o ti ku ko mo ki lo wa ninu oti yi mo ko mo ki lo wa ninu igo yi mo ko le dide ko so wi pe nitoto ni mo ti ku sugbon gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die eni ti o ti ku ko tun ni ide wo bayi mo be na ni bi aba ti ku pelu Kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye an ko sori an ko sorun awon nkan won yi o tun jo wa lojumo nitori pe ati ku pelu Kristi ai pe eyan tun lo mugbo o tun lo mu siga tabi on kegbe kegbe awon nkan won yi ko ni jo nigbagbo lojumo nitori pe o ti ku ati si ni po pada lati kuro ninu awujo awon elese sinu awujo awon omo Olorun oni a se ti fi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun e je wi pe abo daju lori wa abo Olorun daju lori wa nitori wi pe ati fi ye wa pamo ninu Kristi je ki a tun pada si orin Dafidi orin Dafidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti a ni ninu Olorun orin Dafidi ori kokan dina adorun ori kokan le la adorun o ni bi kokan ga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati odi mi Olorun mi eni ti emi gbekele oni bi aba mo Olorun ti a si joko labe ojiji olodumare a o le wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati pe iwo li odi mi ni aye igbani a ma nko odi yi iluka ki o le je we pe bi awon ota ba fe wole loru won ko won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gun ori odi lati le tafa si awon ota leyin odi o wa nso fun a wi pe be na ni ani abo a si ni Olorun gege bi odi wa nitori be ota ole ko le run le wole lati le se wa nibi ye ki a wo orin Dafidi yi kan na ori ketadilogun ese ikejo orin Dafidi ori ketadilogun ese ikejo pamimo bi omo oju pamimo labe ojiji iye apa re orin Dafidi ori kokan le logbon
ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wi pe ani ipamo lodo olorun ye kin se apejuwe yi fun o ni Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon sugbon oba pase fun Jeremiah omo Hamaleki ati Zeriah omo Asreli ati Selemiah omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Olowa fi won pamo sugbon Olowa fi won pamo adura mi ni we pe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo we pe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo wi pe ohun paapa loni ohun pa awon ti o wa ninu Kristi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yin pa mo ninu pelu Kristi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Kristi ati isipo pada wa Kolose ori keta ese ikerin nigbati Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ipadabo Jesu Kristi je ohun ti ese pupo ninu Bibeli so ti o ye ni daradara Kristi pelu funra re so nipa ipadabo re pelu idaniloju ti ko ni tabi sugbon ninu awon angeli so nipa ipadabo yi kan na gege bi otito ti o kale le orun awon aposteli papa won fi idi re lele won si so gbomogbomo leti awon eniyan nipa ipadabo Jesu Kristi won so pelu idaniloju ti o da saka awon wonyi mo wi pe olorun ko le seke won so wi pe Jesu Kristi oluwa wa yo farahan o n pada bo lekeji o si so oni nigbati Kristi eni ti se iye wa yo farahan ije wi pe bi o ti le ti para pamo le orun bi o ti le ti lo si orun o n pada bo ati nigba na yo farahan awon ayan fe Jesu Kristi n pada bo lekeji Timoteo kini ori kefa ese ikerin la ki iwo ki o pa ofin mo li ailaba won li ailegan titi di ifarahan Olowa wa Jesu Kristi titi di ifarahan Olowa wa Jesu Kristi titu ori keji ese ketala ki a ma wo ona fun ireti ti o ni ibukun ati ifarahan ogo Olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa Jesu Kristi gbogbo awon ese yi je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi eni ti o ti lo si orun eni ti o joko le owo otun Olorun o n pada bo lekeji Eberu ori kesan ese ikeji dinlogbon be ni Kristi pelu lehin ti o ti fi rubo lekan soso lati ru ese opolopo yo farahan ni igba keji lai si ese fun awon tin wo ona re fun igbala o so wi pe lekan soso Jesu Kristi ti apa o ti fi ara re rubo fun ese opolopo ni igba keji nigba ti yo de nigba ti yo farahan ki se wi pe yo tun wa se irubo fun ese sugbon yo farahan fun awon tin wo ona re lai si ese fun igbala ninu Johanu kini ori keji ese ikeji dinlogbon ati nisinsin yi eyin omo mi e ma gbe inu re pe nigbati ohun o ba farahan ki a le ni igboya niwaju re ki oju ma si ti wa niwaju re ni igba wiwa re bi eniyan ba wa ninu ese ni igba wiwa Jesu Kristi ni igba ipadabo Jesu Kristi iru eni be ko ni le ba Jesu lo ko ni le ba Jesu joba
aki yo le yi pada ki asi gba soke pelu awon eniyan mimo nitori be oju yo ti iru eni be ori keta lati ese ikini ewo iru ife ti baba fi fe wa ti a fin pe wa li omo olorun be le asa je nitori eyi le aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo olorun le awa se nisisin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti aba fi han awa mo we pe nigba ti aba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluko eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo loni ati gbo oro olorun ati ka si wa leti awa paapa ti ka ninu bibeli wa ati ti se alaye kikun nipa ajinde ti emi ati ilepa mimo kini ilepa ti okan re se ati ji odide pelu Kristi se o ti ni Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala re se o ti di oko si ese o si wa laaye si olorun se a o ti faramo Kristi o si ni abo ninu Kristi o ni iye ani pekun ninu Jesu Kristi iye ani pekun yi si wa ni ipamo o ko je ki enikeni tabi ohunkohun ki o fowo kan se o ni ireti ninu olorun we pe nigbati Jesu Kristi yo farahan nigbati yo de lekeji we pe a o se onipo pada a o gba kuro ninu aye yi o wa pelu awon eniyan mimo loke o ni ipin ati ipa ninu ipalarada awon eniyan mimo o ye ki a ba olorun soro bi o ba ti ni daniloju we pe agba okan re la o ye ki o so fun olorun we pe o fe ni igbala to to bi o ba ti ni igbala se ati we omo ati so kan re di mimo se iwo ti o ni ireti yi ninu re se o n we ara re mo nigba gbogbo ani gege bi ohun ti mo e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a gbadura titi ofin idaniloju pe o se se ko je lasale yi tabi ni oru tabi ni igbakogba ni Jesu Kristi yo de we pe oju ko ni ti wa we pe a o mura sile a o le ba Jesu lo nigba ti o ba de.

rere ti won gbo ti ko bi se won ni anfani ikarun ifoya ati kiko lati tesiwaju idayafo ni igbese aye wa ati kiko lati tesiwaju eyi ni ki a je ki ogbo nkan ki o so wa patapata ki a so wi pe a ko fe tesiwaju mo a ko fe se ife olorun mo a o mo ibi ti a fe gbe ona ti igbagbo wa gba mo nitori awon nkan ti o nsele si wa eyi le ari ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikini gbogbo ijo si gbe ohun won soke won si ke awon eniyan na si sokun le oru na gbogbo awon omo israeli si nkun si mose ati si aroni gbogbo ijo si we fun won pe awa ibakoko ti ku ni ile egypti tabi awa ibaku le aginju yi nitori kini olorun se mu wa wa si ile yi lati ti ipa ida subu awa awon aya wa ati awon omo wa yo di je ko ha san fun wa ki a pada lo si egypti won si we fun ara won pe e je ki a yan olori ki a si pada lo si egypti idaya fo ti deba awon eniyan woyi awon ti o lo se ami ni ile iliri ni ile kenani ti won pada wa won so fun a wi pe awon ri awon eniyan omiran ninu ile na wi pe awon omo israeli won yi ti won lo se ami ni ile na won dabi elenga loju ara won won si ro wi pe bayi papa bi elenga ni won ri loju awon eniyan ile na nigbati awon omo israeli gbo nkan won yi igbagbo fo lo ninu okan won idayafo aini reti aini igbagbo si wa joba ni igbese aye won eyi ni won fi so wipe awon oni le tesiwaju mo ni won so wipe awon fe yan olori fun ara won lati le pada si ile egypti bi ero ba nwa si okan re ti o so wipe o fe se ti igbagbo mo o fe pada sinu aye o fe lo sinu ijo miran o tun fe lo ko ebi to ti po jade o tun fe lo ko je lekeji eyi so wipe aigbagbo ti wo igbese aye re bi o ba n gbero ninu okan re tabi o n se ipinnu ninu okan re wipe o fe yan olori miran o fe yan adari miran ti o to ni ona ti ara re le ona ti o wu o ti ki yo ma fi okodoro oro olorun lele fun wa ati fun o o dabi eni wipe aigbagbo ti n wo igbesi aye re ikefa aile duro ninu imo ati ase olorun awon nkan wonyi ni ifihan tabi ami aigbagbo ni igbesi aye apeyida aile duro ninu imoran tabi ase olorun ninu orin dafidi ori kerinle ni adofa orin dafidi ori kerinle ni adofa efa le ni ogorun orin dafidi ese iketala won ko pe gbagbe ise re won ko si duro de imo re won ko duro de imo re eyi ni afihan ipeyinda ati aigbagbo ni igbesi aye wa aile duro de imo olorun aile duro de ase olorun boya a n fe gbe iyawo ni a n fe loko ni a n fe sise a n fe bimo a n fe ni awon nkan ti aye yi a sì ti ń gbàdúrà ó wọ so wa a wa ń sọ wípé a fẹ́ bojú wẹ̀yìn wípé àti dúró pẹ́ tó àti dúró fún oṣù mélòó tàbí ọdún mélòó ó sì ti so wa kò ṣeé ṣe fún wa láti tẹ̀síwájú mọ́ àwọn wọ̀nyí ni a ń fi ẹ̀sùn kàn wípé wọn kò lè dúró de ìmọ̀ àti ìfẹ́ àti àṣẹ ọlọ́run èyí ni ó jẹ́ àmì wípé àìgbàgbọ́ ti wọ ìgbésí ayé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ìkeje wíwá ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá ọlọ́run àwọn tí a rí wípé wọn kò sí nínú ìmọ́lẹ̀ àwọn tí a rí wípé wọn kò sí nínú ìsìn ọlọ́run tòótọ́ àwọn tí a rí wípé wọn ti pa ìlànà ìgbàanì wọn ti pa á dà a sì ń tàn wọn lọ láti wá ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ wọn bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ wípé àwa pàápàá a ti di aláìgbàgbọ́ nínú àwọn ọba kejì orí.

kini lati ese ikeji ahasaya se shobu lani perese olona kan ni iyara oke re ti o wa ni samaria o si shaisan o si ran awon nse o si we fun won pe e lo e bere lowo baalsebubu orisha ekroni bi emi o la ninu aisan yi wo oba yi ti o ye ki o mo oro olorun wo oba yi ti o ye ki o mo ileri olorun wo oba yi ti o ye ki o sato olorun lo wo oba yi ti o ye ki o keto elija wo li olorun sugbon ti ko se be ti o wa iran lowo lodo awon ajeji orisha ti o wa iran lowo lodo awon ajeji olorun tabi awon ota olorun ati ota israeli wo se keta sugbon angeli oluwa wi fun elija ara tishbi pe dide goke lo ipade awon se oba samaria ke o se wi fun won pe ko se pe nitori ti ko si olorun ni israeli ni eyin fin lo ibere lowo belzebubu orisha ekroni ibere yi kan na ni o ye ki a bere lowo apeyinda ti o tun fi eti okun se ile ibere yi kan na ni o ye ki a bere lowo apeyinda ti o tun lo si awon ile to kaakiri ibere yi kan na ni o ye ki a bere lowo awon ti o lo nba awon atoni je iya agba ni ekun kokan ti o ma gbe ara won joko wi pe bi awon ba fun ni nkan mu bi awon ba fun ni nkan je wi pe iloyun yo de iru awon atoni je be won so wi pe bi awon ba ti gbe nkan yi fun oje ti iloyun yi ba si ti de o gbodo lo si ile isin kankan mo o si gbodo lo si ti a isegun awon oti oyinbo papa itanje ni gbogbo re bi abari apeyinda ti o nse ese kan ile ese kan ode ohun ti a n bere lowo oba samaria yi ni a n bere lowo re wepe iha se wepe ko si olorun ni israeli ni eyin fi lo ibere lowo awon ota olorun lowo awon ti ko ni imole ihirere wo ese kerin je nitori na baye le oluwa wi iwo ki yo sokale lori akete ni lori eyi ti iwo gun sugbon kiku ni iwo yoko elija se lokoro o ye ki o ye wa wepe ibinu olorun wa lori awon ti won sato olorun miran leyin lori awon ti won fi aigbagbo aile mara duro aile duro de iranwo latoke wa iru awon ti won fi iwa be han idaje olorun wa lori won iponju le wa ninu aye tabi iya ohunkohun ti iba de o ye ki a ro mo olorun bi a ba ro mo olorun o dajo pe yo gbo ti wa aye pada rere yo de ba wa sugbon bi a ba ko olorun sile bi a ba fi iwa aigbagbo iwa aigboran si oro olorun bi a ba fi iru nkan be han iponju nla iya ti ko se fenu so ati idajo ayeraye nduro de gbogbo awon alaigboran ati awon alaigbagbo ida olorun ko se fo pa loju idajo olorun ko se dojoko nitori be ohun ero ni lati je ki ibinu tabi idajo re ki o wa sori re ki wa ni ona abayo tabi ona si ibokan e ni o mu wa lo si ikori keta iyanju fun awon omo ehin kristi iyanju ti olorun ni fun wa ti oro olorun ni fun awon omo ehin kristi wo korinti kini ori kewa korinti kini ori kewa ese ikokanla ati ikejila nkan won isi se si won bi apere fun wa a se ko won fun ikilo awa eni ti igbehin aye deba nitori na eni ti o ba ro pe o n duro ki o kie sara ki o ma ba sobo awa ti a ti n tele olorun awa ti a ti ni igbala awa ti a ti di atunbi ohun ti a n so fun wa ni wepe bi a ti le ni wahala ninu aye bi a ti le ni inu nibini ninu aye
ki a wo awon apere wonyi ti a ti ka se ti igbo wa ki awa papa ki a mara duro ki a duro lodo olorun ki a tele olorun ki a si ma wo awon nkan ti o ti lana sile fun wa ki a ma bojo weyin ki a ma si so iritinu bi a ba tele olorun ti a se fi igbagbo di ileri re mu o dajo we pe lojo kan yo se wa ni rere ni Juda ese keta olofe nigbati mo fi aisin mi gbogbo kowe si yin ni ti igbala ti se ti gbogbo eniyan nko gbodo sai ma kowe si yin kin si gba yin ni iyanju lati ma ja gidigidi fun igbagbo ti a fi le awon eniyan mimo lowo le kan soso oni ki a ma ja gidigidi fun igbagbo ti a ti fi le awon eniyan mimo lowo le kan soso o seese ki esofe gba igbagbo yi lowo wa nipa wahala nipa inu ni bini nipa awon ajalu to nde ba wa nipa awon nkan ti a n ba pade loju ona na sugbon so wi pe ki a di ileri olorun mu ki a di igbagbo mu ki a ma je ki aya ki o fo wa ki a se ipinu wi pe bi o ti won ki o ri a o ba jesu joba bi o ti won ki o ri a ko ni je ki ohunkohun ki o mu wa pada seyin ninu timothy kini ori kefa timothy kini ori kefa lati ese kefa sugbon iwa bi olorun pelu itelorun ere nla ni iwa bi olorun pelu itelorun ere nla ni aini itelorun aini soro ohun lo ma n fa ki a ma ni oju kokoro ohun lo ma n fa ki iyawo kan ki o ma to okunrin ohun lo ma n fa ki oko kan ki o ma to obinrin aini itelorun ohun ni o ma n fa ki a lo darapo mo awon eniyan oniruuru iwa aini itelorun ohun ni o ma n fi ka fi igbagbo sile ki a tun ma tele awon nkan miran kaakiri sugbon ran wa leti wepe iwa bi olorun pelu itelorun ere nla ni ese ikeje nitori a ko mu ohun kan wa si aye abi a mu ohun kan wa si aye o ni bee ni a ko le mu ohunkohun jade lo bi a ba si ni ounje ati aso iwon yi yo te wa lorun sugbon awon ti n fe di oloro a ma bo sinu idanwo ati idekun ati sinu were ifekufe pupo ti panilara iru eyi ti ma ri eniyan sinu iparun ati egbe nitori ife owo ni gbongbo ohun boboro gbogbo eyi ti awon miran lepa ti a si mu won sako kuro ninu igbagbo won si fi ibinu je popo gun ara won li oko awon miran won fi lesu sile won fi bibele sile won fi jesu sile won fi eko irere sile won fi ise isin wa ti olorun gbele wa lowo won fi sile won ma wa owo kaakiri nitori ife owo ni gbongbo ohun buburu gbogbo eyi ti awon miran lepa loju mejeji ni awon miran won fi ebi sile won fi omo sile bi won ti n lo si ise ti osan be ni won lo si ise ti oru be ni won lo si ise ti idaji omo ko ni itoju oko ko ni itoju aya ko ni alabagbe pelu o dabi eni wipe won wa owo kiri loju mejeji o n so wipe iru awon eni be won se igbagbo won kuro won sako kuro ninu igbagbo won se fi ibinu je popo gun ara won li oko o wa so fun wa ni ese ikokanla sugbon iwo eniyan olorun sa fun kan wonyi ki o ma lepa ododo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwa tutu ma ja ija rere ti igbagbo di iye ni pekun mu ninu eyi ti a gbe pe o si ti iwo si se ijewo rere niwaju eleri popo eyi ni paul apostle fi n je ki o da wa loju wepe ipinnu ti oun ti ni ipinnu ti o si n fe ki awon ara romu ni ipinnu ti o si n fe ki awa naa ni o ni wepe ko si ohunkohun ti o yawa kuro lodo jesu ni romu ori kejo
lati ese ikarun dini ogoji. Tani yo yawa kuro ninu ife Kristi. Tani yo yawa kuro ninu ife Kristi. Shonkon le yawa kuro ninu ife Kristi. Owanbe lo wa wepe ipanju ni. Tabi wahala. Tabi inu ni bini. Tabi iyan. Tabi ihoho. Tabi ewu. Tabi eda. Nanti wepe awon kan ti shajo walo. Awon bi Josepho won ni wahala won ni inu ni bini awon bi Shedraki Meshaki ati Abednego won ni iponju ti o peleke ti o po ti o dabi eni wipe yo ju agbara won lo sugbon Olorun mu won laaja awon eniyan bi Danieli awon miran ti ati ko nipa won bi Paul apostle awon ti a lo ni ogo awon ti o dabi eni wipe aye yi ko ye fun awon ti o da bi eni pe ikun wa won kaakiri sugbon ninu gbogbo nkan won yi ni Paul apostle tin so wi pe tani yo le ya wa pe kuro ninu ife Kristi e a se iponju tabi wahala tabi inu de bini tabi iyan tabi ihoho tabi ewo tabi eda ni ese ikerin din logoji gege bi ati ko pe nitori ire li a se npa wa kuli ojo ni gbogbo ojo anka wa sibi agutan fun pepa sugbon ninu gbogbo nkan won yi ninu gbogbo awon iponju won yi ninu gbogbo awon wahala won yi ninu gbogbo awon inu ni bini won yi ninu gbogbo iyan airi je won yi ninu gbogbo airasowo airi legbe airi sese se amo we pe bi ekun pe de alekan ayo nbo le oworo awon iponju ti an ri won yi won ko duro pe o sese bi eniyan ba sa esan fun odun kan tabi fun igba die aro wi pe odun kan tabi osu mefa tabi osu kan wi pe o pe lo titi sugbon o dajo pe igba la olorun yo je ti wa imularada yo je ti wa bi aba ni soro die bi aba farada bi aba fayaran die o daju wi pe iranwo yo toke wa fun wa eyi ni Paul fi so wi pe sugbon ninu gbogbo nkan won yi awa ju oni ti o segun lo nipa eni ti o fe wa nitori o da mi loju pe ki se iku tabi iye tabi awon angeli tabi awon ijoye tabi awon alagbara tabi ohun igba esinsin yi tabi ohun igba timbo tabi oke tabi ogun tabi eda miran ohun ti Paul nso o ko gbogbo awon nkan ta le fojuri ohun kon ti enikeni le se agbako re ninu aye o ko gbogbo re papo o so nipa ti iyan o so nipa ti wahala o so nipa ti iponju o so nipa ti inu ni bini o so nipa ti ihoho o so nipa ti ida o so nipa ti jamba tabi ewo o so nipa ti idojuti ni tabi ipani o so nipa opolopo nkan o so nipa ti aye o so nipa ti iku o so nipa ti iye o so nipa ti awon angeli o so nipa awon alagbara awon ijoye o so nipa awon oba aye yi o so nipa awon ti isinsiyi ati awon nkan ti nbo o so nipa oke o so nipa ogbon o so nipa awon ti eda miran ti o sese wipe a ko ti ifenuba o wa so wipe idani loju ti o ni ni wipe awon nkan won yi ki o le ya wa kuro ninu ife olorun mo gbagbo wipe idani loju kan na ni iwo na ni wipe ko si nkan ti o le ya kuro ninu ife olorun ati kuro ninu Kristi Jesu oluwa wa orin Dafidi ori Dafidi ori keta dini ogota ese ikeje okan mi ti mura olorun okan mi ti mura emi o ma korin okan mi ti mura wahala ibade iponji iba wa awon afefe ji ba ma fe yi mi ka okan mi ti shitan mo ti ni ipinu wi pe emi ki yo fi olorun sile se ipinu kan ni o wa ipinu kan na le o wa le okan re mo fe ki o dide duro ki o so fun olorun wi pe bi o ti le je wi pe nkan le bi o ti le je wi pe wahala wa bi o ti le je wi pe o da be ni wi pe airi je airi mo airi legbe ara sowo bi o ti le je wi pe a ko ni alabaro onitoju abi anafeyinti bi o ti le je wi pe o da be ni pe nkan pin fun opolopo awon eniyan wi pe sibe sibe a ma sin olorun okan mi ti mora tan
ọkàn mi ti múra ọlọ́run wípé èmi ó máa sìn ọ́, èmi ó máa bu ọlá fún ọ, èmi ó máa wá ojú rẹ ní ìgbà gbogbo, wípé a kò ní jẹ́ kí ohunkóhun kí ó yà wá ya ọlọ́run, wípé a máa fi ìgbàgbọ́ àti ìgboyà tẹ̀lé ọlọ́run, a ó sì máa gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní ìgbà gbogbo, wípé bí ẹkún tirẹ̀ ń pẹ́ di alẹ́ kan, ó dájú wípé ayọ̀ ń bọ̀ lé òwúrọ̀. Ṣe ìpinnu tí a kì yóò lè yí padà níwájú Olúwa, wípé o sin ọlọ́run títí dé òpin ayé rẹ. Ṣe ìpinnu tí ẹnikẹ́ni kì yóò lè fọwọ́ kàn, wípé o sin ọlọ́run títí dé òpin ayé rẹ. Ṣe ìpinnu tí èṣù kì yóò lè dojú rẹ bolẹ̀, wípé o sin ọlọ́run nínú wàhálà, nínú ìpọ́njú, nínú inú níbíni, nínú àìríjẹ, nínú àìrímu, nínú wàhálà tí àwọn ènìyàn lè dá sí ọlọ́run, wípé o tẹ̀síwájú láti máa sin ọlọ́run. Ṣe ìpinnu wípé pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ o ní di apẹ̀yìndà. Ṣe ìpinnu wípé o máa tẹ̀lé ọlọ́run. Nǹkan lè le, wàhálà lè wà, ìpọ́njú lè wà, ó lè dàbí ẹni wípé àwọn tí o rò pé ó yẹ kó fẹ́ràn rẹ, wọ́n kọ̀ ọ́ sílẹ̀, wọn kò sì bójú tó ọ, wọn kò sì ṣújà ọ. Ṣùgbọ́n sọ fún ọlọ́run wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí kì yóò lè fà ọ́ sẹ́yìn. Kó o rọ́dọ̀ ọlọ́run, ó wà pẹ̀lú ọlọ́run, ó wà pẹ̀lú ọlọ́run, ó wà pẹ̀lú ọlọ́run. Rántí Jósẹ́fù ní májẹ̀mú láéláé, rántí Jóòbù ní májẹ̀mú láéláé, rántí ìpinnu Ábákúkù níwájú ọlọ́run, rántí àwọn wòlíì tí ó ti kọjá, rántí àwọn tí ó ti sáré ìjẹyìn ṣáájú wa, rántí àwọn tí ó ti di aṣẹ́gun, rántí Ṣédrákì, Mèṣákì àti Àbẹ́dínígò, rántí Dáníẹ́lì, rántí Pọ́ọ̀lù àpọ́sẹ́lì, rántí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristì tí a ṣe inú ni bíni sí, rántí wípé ìpọ́njú bí ó tilẹ̀ wà fún ọ̀sẹ̀ kan, oṣù kan, tàbí ọdún kan, tàbí ju bẹ́ẹ̀ lọ, rántí wípé lọ́jọ́ kan wọn ó dẹkun. Àìráṣọwọ̀, àìróúnjẹjẹ, àìríṣẹ́ṣe, àìní onítọ́jú, àìní abánikẹ́dùn, àìní ọ̀rẹ́, kí àwọn ojúlùmọ̀ kí ó kọ ẹ̀yìn sí wa, kí àwọn aládùúgbò kí ó máa sọ̀rọ̀ wa lẹ́yìn. Sọ fún Ọlọ́run wípé ìpọ́njú ìbá àdé, wàhálà ìbá wà, ohunkóhun tí ìbá máa ṣẹlẹ̀, wípé ó fara rẹ súnmọ́ Ọlọ́run, ó fara súnmọ́ Ọlọ́run, ó sì sin Ọlọ́run títí òpin ayé rẹ, wípé o kò ní jẹ́ kí ohunkóhun kí ó fà ọ́ sẹ́yìn lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Nínú nǹkan wọ̀nyí, àwájú aṣẹ́gun lọ. Nínú nǹkan wọ̀nyí, àwájú aṣẹ́gun lọ. Ṣe ìpinnu, sọ fún Ọlọ́run wípé ohunkóhun kì yóò fà ọ́ kúrò, kì yóò ṣe ọ́ nípò kúrò nínú ìjọba Ọlọ́run, ohunkóhun kì yóò fà ọ́ sẹ́yìn kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Rántí wípé àwọn tí ó bá forí tì í títí dé òpin, àwọn lẹ́ẹ̀ ó gbalà.

0: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe lowo yin lopolopo. Fun ore yin. Fun anu yin lori wa. Adupe wo pe e ko fi wa sile nigba kan ri. Adupe wo pe nigba ti a ti ri ona igbala yi. Ti a se ti wo inu re. Wo pe lojojumo le nto wa. Lojojumo la n gbadura si te sin gbadura wa lojojumo la n kepe yin ti esin da wa lohun adupe e gba pe ati yin wa loruko Jesu nje bi ati wa se waju yin loni an bere we pe ki oro ti a o gbo ki o mu ki ayo igbala ki o tun soji lokan wa lekan si loruko Jesu ki ayo Oluwa ki o le je okun ati agbara wa adupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Christ Oluwa wa Nehemiah ori kejo iwe Nehemiah ori kejo ese ikewa nigba na le o wi fun won pe elo eje ora ki esi mu ohun didun ki esi fi apa kan ipin ranse awon ti ko pe ti a ko pese fun nitori mimo ni ojo yi fun Oluwa e ma se banuje nitori ayo Oluwa only agbara yin nihi ni a ri ti Nehemiah eni Olorun ti o ba awon omo Israeli soro gba ti won wo awon ti o yi won ka ati awon ajalu ti o ti de ba won lati ehin wa ati bi Olorun ti saanu fun won nisisin yi gba ti won wo ajolo oto won ti won si fi di won ijolo oto ti Olorun gba ti won wo aise dede ti won ti won fi di won ore ofe latoke wa won ri wi pe okan won baje inu bi baje yi ni Nehemiah ri ti o wa so fun won wi pe o ye ki oni je ojo ayo nitori ati mu ibinu je won ati ifoju okan won ati ti mu arodun ti o wa ninu okan won ati mu kuro ati awon ohun egan ti awon keferi fin pe gan won wi pe ati mu nkan won yi kuro lori won nitori be ko tun ye ki won ki o ma banuje o ye ki won ki o ma yo ni waju Oluwa ni ma wa nso fun won idi ti o ye ki awon nigbagbo ki o ma yo oni nitori ayo Oluwa oni agbara yin loni an soro lori ayo Oluwa ayo je ohun ti o se pataki o si je ohun ti o ma mu nkan popo ba eni ti o ni ayo tabi idunnu ninu Oluwa ari iwe pe ninu iwe owe ni atika iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun inu didun mu imularada rere wa ṣugbọn ibanuje okan mu egungun gbe o so fun wa wipe bi abani ayo ninu wa bi abani ayo Oluwa tabi inu didun wipe o ma fun ni okun o ma fun ni agbara o ma nṣiṣẹ bi ogun iwosan ninu igbe aye enikokan wa o ma mu imularada wa ki se be nikan bi abani ayo tabi inu didun e tun ma ran awon ti o wa nitosi wa awon ti o yi wa ka o ma je ki imole la fun won o ma je ki igbagbo won ki o ru yo soke o ma je ki ibanuje ki o kuro la ni arowoto o si ma mu ki ilera o ma mu ki imularada o ma mu ki okan ti o ti rewesi ki o le fo soke pelu ayo o si ma mu ireti wa fun enikokan wa eni o fi ye ki a mo wipe o dara lati ni ayo ninu Olorun o dara lati ni ayo oluwa ni igbese aye wa ayo ti an so yi ki se ayo ti awon elese ma ni fun igba die ki se ayo ti awon eniyan buburu tabi awon agabagebe eniyan ti won ma ni fun igba die ayo ti an so nipa re o je ayo ti awon omo olorun je ki awo ti bibeli so nipa ayo tabi inu didun ti awon alaigbagbo ninu Jobu ori ogun Jobu ori ogun lati ese ikarun pe orin ayo eniyan boboru igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe o sese ki ohun kan sele ni igbese aye elese ni igbese aye awon odaran ni igbese aye awon ti ko lolorun awon ti ko ni folorun se ni igbese aye won ki ohun ti o sele yi boya won bimo boya won gbe yawo boya won rise boya ohun kan tabi omiran o dabi ipese ni igbese aye won tabi o dabi igbega ni igbese aye won o sese ki won ki o ni ayo fun igba kukuru tabi fun iseju kan o sese ki ari eni ti o joko si di emu abi si di oti nigbati oti yi to ba wa agbari ti o si yi gbogbo ara pada ari wo pe eni yi agbagbe awon osi tabi awon isoro re e ko so wi pe isoro si nibe ṣugbọn oti mimu amupara yi adi loju apo loju adi lokan a si di leti to je wipe ko ni mo wipe isoro tabi aini tabi awon egun ti o wa ni iha re tele tele wipe won si wa nibe ni iru igba be o sese ki iru eniyan boboro be o sese ki agabagebe be o sese ki omo ti para be ki o ma ni ayo ṣugbọn ayo igba die ni o ni orin ayo eniyan boboru fun igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo alagabagebe nitori be ayo ti an so nipa re o je ayo ti o poju owo o je ayo ti o dabi eni we pe amo we po wa lati odo olorun yala arije tabi a orije ni yala arimu tabi a orimu yala anisoro abi ani wahala ni ayo yi a wa nibe sibe ayo yi ma bere nigba ti a ba mo Jesu Christi gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ni idariji ese lati odo olorun wa nigba ti a ba ka awon aisedede wa ti a ka won kuro ti a mu won jina rere si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun ohun ti a ri ni we pe olorun ma fun wa ni ayo igbala re ye ki a wo orin dafidi ori kokanlelaadota orin dafidi orin kokanlelaadota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro mu ayo igbala re pada tomi wa dafidi o je eni ti o mo olorun o je eni bi ti inu olorun o je eni ti o ti ni iyipada okan je ki o yi o bi a ba so wi pe enikan je eni rere bi a ba so wi pe enikan je eni bi ti inu olorun dafidi fun ara re o mo wi pe ki se pe a bi ohun ni eniyan rere ko si eni ti a bi gege bi eniyan rere eni keni ti a bi lati inu adamu o lati bi iran adamu o je eniyan boboro o je elese dafidi papa o mo o ni oye nipa eyi ko so fun a wi pe ohun ti je eni bi ti inu olorun lati inu iya ohun wa ko so wipe ohun ti je eniyan rere lati inu iya ohun wa ohun papa lo se agbenuso fun olorun lati je ki a mo wipe olorun je eni ti o jare nigba ti o ba ndajo o so ni ese ikarun ni ori kan na o ni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi nitori be nigba ti a mo pe olorun so fun samueli nipa dafidi ti o so wipe emi ti ri enikan eniyan kan eni bi ti inu mi wipe oni o se aropo fun Saulu eni ti o peyinda eni ti o pada lo sinu ese gba ti olorun pe dafidi ni eni bi ti inu re o je wipe dafidi ti o ti mo pe ninu asede dide agbe bi ohun ati ninu ese ni iya ohun ni o loyin ohun o je eni ti o ti ba olorun laja eni ti o ti ba olorun dore o je enikan ti o ti mo wipe ohun je elese o ti lo siwaju olorun o ti toro idariji o ti bebe we pe ohun fe ore ofe ati gbala ati yi pada ati fun ni emi titun okan titun ati fun ni irin otun iwa otun ise otun ni igbesi aye re sugbon se ni laanu we pe igba kan de ni igbesi aye dafidi ti o wo ohun ti ko ye ki o wo ti o se ohun ti o ye ki o se ki a so ni ona kokoro osubo sinu ese ese ti o buru julo ese ti o je wi pe a ko gbodo guro re fun eni ti a ti pe ni eni olorun eni o mu ki dafidi ki o kuro lori ite eni o je ki o wole ni woju olorun eni o je ki o be si ni gbadura wi pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ko se bi eni wi pe ohun o se ohun ti ko dara ko se bi eni wo pe ah gba ti mo ti ni igbala tele tele eni ti o ba ti je omo olorun titi lai lai ni o ma je omo olorun ko so be o so wi pe nisinsin yi ohun ti di elese ohun ti di elebi ohun ti di eni ti atanu lati ni waju oluwa o wa nbebe wi pe ki olorun ki o fun ni idariji ninu ese ikeje o ni ki olorun ki o fi ewe hisopu fo ohun o so gege bi apere wi pe se iwo na mo bi o ba fe fo awo kan ti o dabi eni wo pe gari tabi eba tabi amala o ti gbe mo awo yi ki se be ni kan awon nkan dududu miran o ti fe ba awo yi je a ma nja awon ewe kan bi awa ti adagba lati abule ewe yi o je ewe ti a le fi fo awo mo a fi erusi a we nkan won ni awe mo eyi ni apere ti David nlo ti o fi so wi pe fi ewe hisopu for me ki se wi pe olorun ma nlo ewe hisopu ewe lati fo inu okan mo ohun ti o so gege bi apere wi pe gege bi awa eniyan bi ati ma nja ewe lati le fo awo lati le fo isasun wa ki o mo laulau pe be gege ki olorun ki o we ohun ni awe mo o si ni ki o fo ohun ju egbon owu lo ni ese ikejo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo nisisin ni ari we pe dafidi o nso we pe ah bi o ba le dariji mi bi o ba le fun mi ni ayo igbala bi o ba le mu oju re kuro ninu ese ati ase dede mi wi pe eyi yo fun mi ni ayo se o mo we pe bi abani dariji to to bi abani igbala to to eyi ma fun ni ayo je ki se apere kan fo ki awo daran kan ti a mu lo si ile ejo bi ati mu lo si ile ejo ni a si iwe ofin ni a si ni waju re ni adajo wa ka oran ti eni yi da o si ka ofin orile ede o wa so fun pe ewon lai lai ewon gbere ni o to si iru eniyan bayi eni ri wo pe isise kan soso lo wa laarin ohun ati ewon gbere ewon lai lai ewon arimabo o mo wi pe bi ko ba si anu wi pe a o so se won ti ohun ki o fi ri iyawo ohun tabi omo ohun tabi awon ara ile ohun mo wi pe bi ohun ba si de ewon yi ki se ewon faji ki se ewon gbefe wi pe ewon ijiya ti o po jojo ni iru eni be o se se ki a si wi pe anu de lati odo onidajo yi ki o so fun wi pe a da o sile ki se po sanwo ki se po sanwo abetele ki se pe o se ohunkohun ti a le fi dariji kini o ro wi pe yo wa ninu iru okan eni be yo ni ayo be gege ni awa ti a ti je elese awa to je wi pe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa si elese olorun mo wa si elese jesu christi papa o mo wa si elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o tin toka si awon ese ti a tin da eri okan wa papa mo wi pe elese ni wa ati awon aladugbo wa awon alabagbe wa won mo wi pe elese ni wa a si mo wi pe ese ti a da yi yo mu wa lo si orun apadi sugbon kini a ti ri si ife olorun inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa o ni ko si ijiya mo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba jesu christi oluwa gbo eni o mu ki ayo ki o so lati inu okan wa eni olorin dafidi nso wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avante si waju ti a wa lodo olorun be ni ayo yi yo ma gboru ju be lo ayo yi yo ma ga ju be lo ayo yi yo ma jinle ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nshan nitori igba ti ayo yi ti bere ni igba ti ati ni igbala bayi ni ayo ile o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu olorun ninu Isaiah ori kokan de logbon ese ikokan de logun ayo awon onirele yo bi si ninu olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori wo pe ko si eni ti abi ninu obirin eni ti ko ti iba jesu kristi pade eni ti ko ti to igbala olorun wo ti a le pe ni onirele o sese ki a ri eni jeje ni ode ara o sese ki a ri enikan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidija gan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto o ni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu olowa eni wo pe bi ababa olowa pade bi aba ni igbala bi aba ni idariji ese wa bi aba koroko wa ni iwe ye lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi ati rin soju bi ati nto Jesu Kristi leyin ni ari wo pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboro ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu Jeremiah ni atun ri Jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon mo ogun nihin ni Jeremiah n so fun wa wi pe oro olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa si eti powder ti a ri wi pe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi o ti o nfuni lagbara o tun funi lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole we pe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lo ri wi pe oro olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro olorun ni a tun fi we ina ti man jo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to man jo won eni oro olorun ma nse ni igbese aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbese aye wa ti ari wi pe awon nkan won yi ko ni fun ani itesiwaju dara dara bi ati n gbo oro olorun be ni oro olorun bi ina be lo njo won a tun fi oro olorun we olu boya o sese ki o je wi pe apa kan ni igbese aye wa apa kan ninu ise wa ni o fi dabi eni wi pe a n dagunla si oro olorun o dabi wi pe a ni okun okota ni iru apa igbese aye wa be bi oro olorun bi o ti n sise bi olu be ni o n fun awon okota wonyi tutu oro olorun yi ni a tun so wi pe o dabi ogun imunilarada wi pe bi a ba fi oro olorun si igbese aye wa ati sinu okan wa bi a ba gbekele bi a ba simile bi a ba duro ti bi a ba fi sinu okan aya wa ti a ko je ki ohunkohun ki o paala awa ati olorun awa ati oro olorun a o ri wi pe oro yi yo ma sise bi ogun imunilarada nitori be eyi ni Jeremiah ni o fi so wi pe nigba ti ohun ri oro olorun ti ohun si je won ti ohun gbe won mi ti ohun fi sinu okan aya ohun wi pe oro olorun yi o je inu didun fun ohun nitori wi pe a n pe ohun ni pelu oruko oluwa oluwa olorun awon omo ogun awa naa paapa leyin igba ti a ba ti ri igbala ti a ti di atunbi ti a ti di eniyan olorun mo so wi pe ayo ti a ni ninu oluwa yo ma tesiwaju ati siwaju nitori wipe oro Olorun yo ma wonu igbese aye wa ati ife Olorun ati idapo pelu Olorun yo ma mu ki ayo wa ki o ma gboro ju be lo ninu Johanu orike dogun ese kokanla Johanu orike dogun ese kokanla nkan wonyi ni mo ti so fun yin ina ni oro Olorun Jesu Kristi so wipe ohun ti so oro Olorun fun awon omo ehin nkan wonyi ni mo ti so fun yin ki ayo mi ki o le wa ninu yin ati ki ayo yin ki o le kun nitori be o ye ki a mo wipe ayo to to ayo ti o se feyinti ayo ti a le gbekele ayo ti a mo wipe o ti odo Olorun wa o ma nbere nigba ti a ba ni igbala okan wa nigba ti a ba ni idarije ese wa nigba ti a ba ba Jesu Kristi lu apade ti a ku ese wa lo ti a koroko wa si iwe iye Olorun ayo yi si ma ngboru ju be lo o ma nkun ju be lo o ma nfe ju be lo nigba ti a ba ba Olorun rin nigba ti a ba ba Olorun lo nigba ti a ba nto ona ti Olorun la sile fun wa lati to ati nigba ti a ba nka ti a ba ngbo oro Olorun ni igba gbogbo kini a le ri we pe o nfa ayo fun eni ti o je omo Olorun toto kini a ri we pe o nfa ayo idunnu fun omo Olorun toto je ki a wo orin Dafidi lekan si ki a ri we pe isise akoko bi a ba fe ni ayo Olorun ni igbese aye wa isise akoko ni we pe ki a ni idariji ki a si ni igbala okan wa orin Dafidi ori kokanlelaadota ese kejila mo ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro o nso fun wa pe nigba ti enikan bi o ba ba Jesu pade bi o ba ri idariji Olorun nigba ti enikan ba ri ore ofe lati odo Olorun nigba ti enikan ba ri wi pe ohun ti bo Olorun dore eni to je ota Olorun tele tele wi pe o ti ba Olorun laja nipa iku ati eje ati etutu Jesu Kristi lori igi agbelebo la koko eyi ma nfa ayo wa sinu eni kokan wa ikeji nigba ti a ba ri wo pe ki se awa nikan sugbon awon elomiran pelu boya awon eniyan wa boya awon ebi wa boya awon ti a mo boya awon ti a ngboro latokere wi pe won fi aye won fun Jesu Kristi won ni igbala won di ore Olorun wi pe a nko oruko won si iwe iye gba ti a ba ri wi pe ijoba Olorun di gbigboro ti a ri wi pe awon ti o n di eni igbala wi pe won po ju be lo lojojimo eyi ma nfa ayo ati inu didun fun awon eniyan Olorun je ki a wo ise awon aposteli ori kedogun ise awon aposteli ori kedogun ese iketa nitori na nigbati ijo si sin won de ona won la fenike ohun samaria koja won rohin iyipada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro iyipada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lo Olorun tele tele gba ti won gbo wi pe awon wonyi yipada sodo Olorun wi pe awon wonyi gba Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala won wi pe a n koruko won ninu iwe iye Olorun a n we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si aarin awon arakunrin ikini ni wi pe iwo paapaa o ni igbala Olorun eyi ma n fa ayo ikeji ni wi pe o n gburo awon elomiran ti won fi aye won fun Jesu Kristi o n gburo awon elomiran ti won di omo Olorun eyi ma n fa igbala o ma n fa ayo nla nla wa si okan awon onigbagbo tooto iketa ni wi pe o ni idapo irepo pelu Olorun ninu orin Dafidi ori 16 ese 11 orin Dafidi ori 16 ese 11 iwo o si fi ipa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa li owo otun re ni didun inu wa lai lai nigbati a ba ni idapo ati irepo pelu Olorun ti a wa ni iwaju Olorun ni igba gbogbo ti a ri wipe o n seso lori wa awa paapaa a rin niwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo a n je ki eje Jesu Kristi ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni niwaju Olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigba ti ariwo pe awon elomiran bi won ti bi asin gbadura won need to sile won need dande won ni iwosan ariwo pe iru eyi na o ma nfa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli orikejo ise awon aposteli orikejo lati ese ikarun Philippi si sokale lo si ilu Samaria o nwa so Christi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fi ye si ohun ti Philippi so nigba ti won gbo ti won si ri ise ami ti o nse ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo ti nkigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba nbaja ati awon amokun a se se dida ara won kini abayori sin kan won yi kini o fa ni Samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba Jesu gbo anwo won san a sin tun won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu na ayo pepo si wa ni ilu na ki se ba enikan nigba ti a ba ri wo pe ise olorun o nfese mule lati owo wa ise olorun o nfese mule pelu ijo wa o ma nje ayo ati inu didun awon eni olorun ninu Ezra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon omo lefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete ko se won fi ohun rara sokun nigba ti a fi ipele eleyi lele li oju won sugbon awon popo si ho iho nla fun ayo awon popo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a si gbo ariwo won li okere rere awon wonyi won je eni ti ati ko lo si oko eru tele sugbon bi won tin pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wolule ti o ti faya gbati a si fi ipile ile olorun lele ti won ri wipe yo je anfani fun oni sinsin yi lati ma josin ti won ri wipe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob wipe awon ni ominira nisinsin lati sin olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo eni ari la rowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele se amo wipe ninu kilasi awon elede Yoruba ni a ma n wa a ri wipe bi a ba ti n wa su ni gẹẹsi iwonba ti agbenuso ati eni to n se itumo ti o ba le so fun wa iwonba yi lo ma ta si wa leti sugbon kila ri a ri wipe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa elede Yoruba ni o fun wa ni anfani ti o fun wa yi eni o mu ade ekun kookan eni apiri pe akilari ni esin Yoruba lo nbere die kilari wahala ti a tin se tele ki a ma teko leti lati lo si gbagada lati wa si gbagada ona jijinre ni a ri pe amu nkan wonyi kuro ni a ri pe awa paapa a le joko ni esin ti Yoruba ka korin ni Yoruba ka gbadura ni Yoruba ka se bele wa ni Yoruba ka ka bibeli ni Yoruba ka gbo iwaasu ni Yoruba atunri ki se be nikan wipe kaseti tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigesi bi won tin lo ti won lo si ile itaja wa wipe awon fe ra kaseti be la wa paapa la tun yan fanda la so wipe o elede Yoruba ni mi o mo fe kaseti Yoruba se eni ti bi se eni tohun ayo nla to de ba awa eni olorun nitori wipe a ri pe ise olorun o nfese mule mo ki awa elede Yoruba ku orire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wipe awa papa aje alayo nisisin yi awon nkan ti ati padanu re tele tele ise olorun tin fese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo olorun adura mi ni wo pe ayo ti a ni yi wo pe onkohun koni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o fun awon omo olorun ni ayo ikini wo pe ani igbala ani idariji ese wa ikeji wo pe a ngbo iroyin wo pe awon elomiran won fi aye won fun jesu angba okan won la won wa si ijoba olorun iketa wi pe ani idapo ani irepo pelu olorun wi pe ati ba olorun laja a si rin ni ona toro ti o lo si iye ni pekun pelu jesu christi oluwa ati olugbalawa ikerin wi pe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o tin da won loro tele tele aisan ti o tin je gaba lori won tele tele wi pe amu won laada antu won sile ikarun wi pe oro olorun ise olorun wi pe o nfese mule laarin wa ikefa o ye ke amo wi pe ayo ma nwa si igbese aye wa wi pe bi aba ni idahun ti adura somo awa ta ti gbadura titi ti ta ti yira nle ta ti sutura ri ta ti tan abela ta ti lo sori oke ta ti lo seti okun ta ti gba awe funfun ta ti gba awe biribi ati gba gbogbo awe to wa laye teyan le gba sugbon sibe sibe ko si idahun adura gbata wa ba jesu pade were lo se fun wa baba ti nkunle baba ti ran olorun leti awon ileri re be na olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi ati ndaruko jesu be lo nwo wa san be lo nwo omo wa san bi alakala ba ti ewa bi nkankan ba ti ewa baba ti ji ta ba ti ke pe oruko jesu be ni alaafia olorun be ni iye olorun be ni agbara olorun be lo nwo igbese aye wa eyi ma fun ni ayo nigba ti a ba ri wipe nisisin yi lai logun nisisin lai wu ebo nisisin lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisisin lai lo ba awon yemi wo awon woli yemi wo yetinu wo yeteyin wo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo te wa nu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru ohun ko nbe baba ti nkunle ta ngbadura ta nke pe oruko jesu loruko jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won pora ni igbese aye wa yi to ayo loto je ke wo johanu Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijo na eyin ki yo bi mi lere onkohun looto ni mo wi fun yin olukuluku onkohun ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese ketalelogun ni mo kayi wa lo si ese ikerinlelogun bayi titi di sisi yi eko bere eko ti bere onkohun le oruko mi e bere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba ngbadura ti a ri we pe olorun da wa lohun eyi ma nfa ayo popo wa sinu igbese aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba nfa han ni igbese aye wa awon meriri awon to je wi pe a ko gburo re ni bi kibiri nigba ti a ba ngbadura ti olorun se awon nkan nla awon nkan bantabanta awon nkan to kamama ni waju awon alaigbagbo ti won se kayefi wi pe bawo ni iru ise iyanu bayi bawo lo se nse ninu aye ta wa yi pe awon eniyan won o gbara awon jo o gbara yile won o fosoke won o lo sori oke won o tan abela bi won tin pe oruko jesu adi tin gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won di alara sisa ara adida sasa ati opolopo awon ise iyanu miran eyi ma nfa ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun wo orin dafidi ori ikerindini adoje orin dafidi o kan eji efa ori ikerindini adoje lati ese ikeji si ese iketa nigba naa le enu wa kun fun erin ati ehan wa ko orin nigba naa ni won wi ninu awon keferi pe oluwa se ohun nla fun won oluwa se ohun nla fun wa nitori naa awa nyo oluwa se ohun nla fun wa nitori naa awa nyo nigba ti a ba ngbo iroyin awon to nsele nigba ti a ba ngbo iroyin bi olorun ti nda won adura nigba ti a ba ngbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma nje ke ayo nigba ti awon keferi awon ti ko lo olorun nigba ti awon elese ti won ba nso wi pe mo ti gbo nipa ile isin yen
1: mo ti gbọ nipa bi olorun se dadura laarin won mo ti gbọ nipa awon ise iyanu ti olorun se yi ma nje ki ayo ati inu didun ki o ma wa si igbese aye wa sugbon je kin bi o le rin ibere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dahun adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo Filipi ori kerin Filipi ori kerin ese kerin Filipi ori kerin ese kerin e ma yo ninu Oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo oni e ma yo ninu Oluwa niwon igba ti a ti mo we pe a wa ninu Oluwa niwon igba ti a ti mo we pe a ko si lodo esomo a ki se eru eso eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo we pe ati dariji wa ati da wa sile a ngbe inu Jesu Jesu ngbe inu wa a wa ninu ore ofe Olorun igbala Olorun o wa ninu wa a yo ayo run lati inu aye nisisin yi ni gbo se a o lo si orun nibi ti ayo ki dekun oni nigba ti a mo wi pe ati wa ninu Oluwa oni ke a ma yo ni igba gbogbo oni ke a ma gbagbe o oni mo tun wi fun yin e ma yo nigba wo ni a ri wi pe o ye ki omo Olorun ki o ma yo nigba gbogbo ni o ye ki a ma yo bi a ri je o ye ki a yo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ki a yo bi ati gbadura ti Olorun ti dahun lese kese o ye ki a ma yo sugbon bi a tun gbadura ti Olorun ti o fe dan igbagbo wa wo.

inu ni bi ni tabi o dabi eni wo pe an so awon eniyan ninu ni bi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi apadanu awon kankan nitori pe amu iduro wa gege bi onigbagbo tabi ani awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wo pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ke a ma yo ni igba gbogbo telemi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketa dilogun habakuku ori keta lati ese iketa dilogun bi igi opoto ki o ti le tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo se je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa aoke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi oni sibe emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi o nso fun a wipe bi o tile je wipe oda wa bi o tile je wipe iyan ja bi o tile je wipe awori je to bi o tile je wipe ise eran osin wipe won o lere to bon se ri tele bi o tile je wipe ise oko tabi ise awon agbe wipe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe oni emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandilogun olowa olorun sini agbara mi o ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o nso fun a wipe bi a ba yo ninu olowa ni akoko wahala bi a ba yo ninu olowa ni akoko inu ni bini bi a ba yo ninu olowa ni igba gbogbo wipe o daju wipe iyipada rere yo de yo mu wa goke yo gbe wa ga yo mu wa ni itesiwaju yo mu wa lo si ibi giga mosole kan wipe lakoko inu ni bini pelu o ye ka ma yo ninu olowa bi a ba nse fitina wa bi a ba koju ija si wa bi o ba dabi eni wipe a n soro wa gege bi ati bi a n pe gan wa nitori wipe a gbagbo ninu Jesu Kristi o ye ki a yo orun ayo igbala olorun ki o wa ni igbesi aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon aposteli ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te siti re nigbati won si pe awon aposteli wole won lu won si kilo fun won pe ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigbati won ti lu won nigbati won ti se won ni ise nigbati won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tese waju lati ma wa so oruko Jesu wo se ikokanlelogoji nitori na won si lo kuro ni waju ijo ajo igbimo won yo won banuje o won yo won sokun o won yo won o kerora we pe ewo lo de ba won yi kini ti won gba Jesu Kristi gbo o ni won yo nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa papa ki a ma yo ninu olowa bi atile ni wahala die bi atile ni inu ni bini o ye ki a ma yo ninu olowa awon aposteli ti an kan nipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbesi aye won ti ari wo pe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe ninu ni oganjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo ye ki a wo ise awon aposteli ori 16 ese ke 25 sugbon laarin oganjo Paul o Sila n gbadura won si n korin iyin si Olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla sise to be ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ilekun si si ide won si tu sile o se se ki a ri enikeni ninu wa ki o ma so pe ohun ti ka iyiri o kaari se o n se nigba ti o ba bo sinu wahala se o n se bayi se o n gbadura se o n korin se o n yo niwaju olowa eni ari wipe awon wonyi se bi won ti n yo niwaju olowa

ti won so fun olorun wi pe ah olorun adupe lowo re o je olooto o je eni giga o je eni to ju ogba awon eniyan lo o je eni to wa lati ayeraye titi de ayeraye bi won tin yin oluwa logo bi won tin ko niyin si oluwa bi won tin yo ni waju oluwa ninu wahala won ninu ile tubu ti won wa ni ari wi pe isele nla sele logan ni ari pe gbogbo ide awon ni tubu yi awon ti o wa ninu tubu igbogbo ide won ja atu won sile awon ilekun ti a ti ti pa tele tele na re pe won se won sile pelu agbara olorun bi awa pa pa ninu ninu bi ni ninu wahala wa ninu iyan ninu airije bi abale konrin si olorun bi abale gbadura ni waju olorun bi abale ma dupe fun awon nkan ti olorun ti se fun a tele tele a ri wo pe ide wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi aba wa ninu ibanuje papa o ye ki a ma konrin si olorun o ye ki a ma gbadura si olorun o ye ki a ma yo ni waju oluwa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu korinti keji ori kefa ese ikewa korinti keji ori kefa ese ikewa bi eni ti o kun fun ibinuje sugbon awa n yo ni igba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo olorun eni ari eyi ari iwa iwa bi olorun ti awon eniyan wonyi ni o ni bi eni ti o kun fun ibinuje eje pe ki se ibanuje die ni Paul apostle ni o ni o da bi eni pe awon nkan wonyi won wa si oju kan latotun latosi lati waju lati eyin o ni bi eni ti o kun fun ibinuje ni sugbon sibe sibe awa n yo ni igba gbogbo nitori be o ye ki a ma yo ni waju oluwa bi o ti le je we pe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele tele nitori pe a mu iduro onigbagbo nibi ise nitori pe a mu iduro onigbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gbojege fun awon eletan fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a koju si won ki a si ko eyin si Jesu Kristi a ko gbojege a ko peyinda nitori be o sese ki a padanu awon anfani die die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu oluwa ninu Heberu orikewa ese kerin le logbon nitori eyin ba awon ti o wa ninu ide kedun ese fi ayo gba ikolo eruyin ese fi ayo gba ikolo eruyin nitori eyin mo ninu ara yin pe eni oro ti o wa titi ti o si dara ju be lo li orun eni ari ti awon onigbagbo ti isaju ti won se we pe nigba ti a ko won leru we pe nigba ti a je won niya we pe nigba ti a re won je we pe nigba ti a gba eto won lowo won e ti won iba fi bohun e ti won iba fi ma raun e ti won iba fi ma so we pe olorun kilode ki won ma fi were pe olorun lejo sugbon ari we pe won yo ni waju oluwa ni akoko ti a tun ni awon wahala miran je ki a wo Petero kini, lati ori kerin, lati ese ekeji, lati ese eketala, oni olufe, ema sheka idanwo, ina, timbe, la anri yi, e yi ti o desi yi, lati dan yi wo, be eni kwe unwa jiji, li o deba yi, o sheshe ki idanwo, idanwo tin joni, bi ina, idanwo tin ba, tin da okan ru, gege bi ina tin da okan kan ru, idanwo ti o le popo, oni olufe, enye ni olorun, e ma se ka idanwo ina idanwo ti o le lanpe be idanwo tin joni lara lanpe be idanwo ti o da bi eni pe a ko riro eyiri lanpe be oni tin be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ife yin si olorun wo lati dan ijolo ton yin wo lati dan ifara eni rubo ijowo ayin lowo fun olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ileri ta tin se fun olorun ma je mu ti a tin ba olorun da lati dan won wo oni awon idan won ti o de sarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo ti a ni lati dan wo oni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya Kristi e ma yo ki e si le yo ayo popo nigbati aba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma nsele bi aba ni ayo olorun yi ni igbese ayo ni igbese aye wa bi aba fi ayo gba ohun gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lo de tabi ari je ti
tabi ariṣẹṣe tabi inu tubu le atile fi wa si nitori igbagbo ninu Kristi tabi ibanujẹ ni tabi o pe ani ikolo eru abi duke aye yi tabi ani awon idanwo bi ina to njo ni tabi ani awon ogun to nja yi waka kini o ye ki a se bi o ti re ninu beli o ye ki a ma yo bi a ba nyo be kini awon nkan ti yo sele je ki a wo la apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu chronicle 2 ori ogun chronicle 2 ori ogun lati ese ikini o se se leyin yi ti awon omo moabo ati awon omo amoni ati ninu awon omo edomu pelu won gbe ogun to Jehoshaphati wa ese iketa Jehoshaphati siberu o se fi ara re si ati wa olowa o si kede awe ja gbogbo juda wo ese kokanlelogun o si ba awon eniyan na gbero o bi won pe kilo ye ka se nitori wahala ti dele ogun ti de kilo ye ka se kini amoran ti won fe fun ohun gege bi oba kini igbese ti o ye ki a gbe ki ogun yi ki o le pari nitori awon eniyan won yi bi won ba je ki ogun yi ki o ma tesiwaju o daju we pe ohun ti o ma nsele leyin ogun ni pe wahala iyan airije yo de inu ni bini yo si de bi awon won yi ba segun won won ma fiti won una won won ma se won ni wahala o se se ki won ko awon miran ninu awon jagunjagun won ki won ko won lo si ile ajeje ki won so won di eru ibanuje popo ni o si ma tele ru nkan be nitori pe a o ya ebi nipa awon mo baba kuro yo ko iya ati awon omo lai si olupese ati olutoju fun won o sese ki a ri wo pe a o ba opolopo dukia opolopo ile opolopo ohun ni won je nitori ogun yi o sese ki o mu idanwo nla ba won ogun yi o je ohun ti o ba won lero sugbon nigbati Jehoshaphati ti o ri ogun nla ti o de ba won yi awon oba keferi ti won parapo ti won fe lati segun won o gbimo pelu awon eniyan re we pe kini ki o ye ki a se kini mo ti won fun wese kokanlelogun le kan si o si ba won awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si olowa ti yo ma yin ewa iwa mimo bi won tin jade lo ni waju ogun na ati lati ma wi pe eyin olowa nitori ti anu re duro lai lai awon won yin yo ni waju olowa won ko ti segun sugbon won yo won ko ti ri ipari ogun yi sugbon won yo awon ota won si nlepa won sugbon won yo nje won se be nigba ti awon ota wa nitosi nigba ti o dabi eni wo pe wahala wa fun je won yo ninu oluwa wese keji le logun nigba ti won si bere si ni korin ti won si yin oluwa oluwa yan ogun ehin si awon omo amoni ati moabu ati awon ara oke seiri ti o wa si juda o si kolu won bayi ni a ri pe isegun le de fun awa na bi a ba n yo ninu oluwa bi a ba n kigbe si oluwa bi a ba n ko ni iwaju oluwa o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun wi pe awa n yo niwaju re o ye ki a ko ni iwaju oluwa o ye ki a re niwaju oluwa o ye ki a so fun olorun wi pe ati diti olorun nitori be ninu wahala ninu iyan ninu ikonju ninu nibini ninu ohunkohun ti o le de ba ninu aye yi wo pe a o ma yo niwaju oluwa gbe ohun re soke ki o yo niwaju oluwa awon won yi nigba ti won ri ogun nigba ti won ri wahala ki se pe won be pe olohun se ti bi fun mi olohun se ton fun mi nibi ti won tin yo nibi ti won tin korin nibi ti won tin yo ayo inu didun si oluwa nibe ni a ri wo pe isegun je ti won nitori be kipe oluwa so fun oluwa ki o yo niwaju oluwa wipe bi awon wahala won yi ti le wa sibe emi o yo niwaju oluwa olorun igbala mi.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura.
2: Baba, Olorun wa. Adupe wo pe awa si yin ki a ba le gbo oro yin o sese ki awon ile isin miran ki o ti ma pe wa ki a si ni won larowo to wa sugbon ohun ti o mu wa wa si yin ni we pe a mo we pe a o gbo oro yin lai fi boko boyo ati we pe bi a ti n gbo oro yin oro yi ni o le se wa pe lati mura wa sile fun ipadabo Jesu Christi nje bi ati ni ipinu ti a se wa si yin a n bebe we pe ohun ti a wa lati gbo ti a wa lati se nje gege bi e ti n ba wa soro ore ofe lati se e o fi fun wa loruko Jesu abeyin we pe olorun emi fun ara re yo se itumo awon oro wonyi fun wa ki a ba le je ajumo jogun pelu Jesu Christi ni toto ki ere kikun ati ere pipe ki o le wa fun awon ise wa ninu oluwa adupe we pe ti gbo loruko Jesu Christi oluwa wa loni anwo oro Olorun lori eso ati ere ise wa eso ati ere ise wa ye ke awo Korinti kini ori kedogun lati ese ikeji dini ogota ese ti o gbeyin nitori na eyin ara mi olufe e ma duro shinshin lai yese ki esi ma po si ni ise oluwa ni igba gbogbo ni won bi eyin ti mo pe ise eyin ki se asan ninu oluwa nihi ni ari Paulo apostoli eni ti o kun fun ise esin si Olorun eni ti o ti fi aye re jin ti o ti fi ara re rubo ki o ba le se ohun gbogbo ti Olorun fe ki o se ninu ise Olorun eni ti o ti rin irin ajo popo loju ona loju omi ni gbogbo igba ti o ti lo si odo awon keferi odo awon ologbon odo awon alaigbon odo awon heleni ati odo awon heberu ti o ti n so fun won nipa ohun ti Jesu Christi ti o se lori igi agbelebo nihin ni a ri okunrin yi eni ti o ti jiya popo fun ise esin Olorun ti o n gba awon ara Korinti ni iyanjo wipe bi won ti je ara ninu Oluwa ati olufe ayanfe pelu wipe ki won ki o ri pe won duro sese lai yese ki won ki o ma po si ninu ise Oluwa ni igba gbogbo ni won bi won ti mo wipe ise won ki se asan ninu Oluwa bi abari enikan ti o ye ki a peti si bi o ba n soro nipa ise Oluwa oni Paulo apostoli nitori wipe omi odo jinjin popo ni Paulo ni o la koja nitori pe ninu ise Olorun a le so wipe Paulo ni igba gbogbo ni o rin ni afonifoji ojiji eku igba popo ni asolokota igba popo ni ana igba popo ni agbeso si inu tubu bi a ba ri enikeni ti o ye ki a dayapo enikeni ti o ye ki okan re poruru enikeni ti o ye ki o so wipe ohun ko ni se ise kankan fun Olorun mo iru eniyan be ibaje Paulu apostoli sugbon rara titi o fifi ida re lele ni ese agbelebo ida ti emi oro Olorun to n waasu titi o fifi emi re lele titi di oju iku ni ariwo pe okunrin yi o je olooto si ipe ti a pe o wa n so fun wa wipe awa ti a ti di ara ninu Oluwa awa ti a je omo Olorun awa ti a ti di ebi Olorun wipe gege bi Olorun ti yan wa fe gege bi Olorun ti fi

0: anfẹ di ẹni
1: gbọ. Kí a tó bẹ̀rẹ̀ lónìí, mo fẹ́ mọ̀ bí a bá rí ẹnikẹ́ni tí ó fẹ́ wá lásán ní àṣálẹ́ yìí. Ṣé ó wà? Mo gbàgbọ́ wípé a fẹ́ mú nkankan lọ sílé, àbí kìí ṣe bẹ́ẹ̀? Ní àwọn ibi ilé ìsìn káàkiri àti ibi tí a ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ bíbélì, tí ohun tí a fẹ́ sọ ní àṣálẹ́ yìí kò bá yí wọn dáradára, bí wọ́n ti lọ bẹ́ẹ̀ ná máa ń padà. Wọn kì í rí ohunkóhun mú bọ̀ bí ohun tí wọ́n gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run láti ibi tí wọ́n lọ. Ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ wípé ìpéjọpọ̀ wa ní àṣálẹ́ yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó jẹ́ ojúṣe tìrẹ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan wípé ìbùkún àti ire tí Ọlọ́run fẹ́ fún ọ, ò fẹ́ kí èṣù kí ó fẹ́ dànù lọ́wọ́ rẹ. Torí bẹ́ẹ̀, kò ní ṣe ọ́ láǹfààní bí o bá ń sùn, tàbí bí o bá ń jẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ kí wọn kí ó jẹ́ ohun ìdíwọ́ tàbí ìdènà fún ọ. Yóò ṣe ọ́ láǹfààní bí o bá ti ń bọ̀ ní ọjọ́ ìṣẹ́gun, ní àyà ọjọ́ òní, kí o gbé bíbélì rẹ lọ́wọ́. Iye àwa tí a ní bíbélì lọ́wọ́, mo fẹ́ kí o nà án sókè kí n rí i. Ẹ ṣé púpọ̀, a ṣe dáradára ní ti wípé a gbé bíbélì wá wá. Ìwọ tí ó jẹ́ bíbélì òyìnbó lé ó wà lọ́wọ́ rẹ, nà án sókè kí n rí i. Irú àwa bẹ́ẹ̀ a ṣe dáradára tó. Ó jẹ́ wípé àwọn olóyìnbó bí wọ́n bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀, wọ́n á sọ wípé a fẹ́ẹ̀lì. Torí wípé ohun àkọ́kọ́ tí ó yẹ láti mú lọ́wọ́, a ò mú lọ́wọ́. Bí o bá ń bọ̀ ní ẹ̀kọ́ bíbélì ti Yorùbá, irú bíbélì wo ló yẹ ká gbé dání? Yorùbá. Àwọn bí a bá ti jókòó tán, a á rí wípé àwọn kan dìde dúró. Àwọn wọ̀nyí ni adènà. Wọ́n jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run láàrin wa. Bí wọ́n bá sọ pé kí a sún, a ní láti sún. Nílé Ọlọ́run, a kìí jà, a kìí jiyàn. A kìí sọ wípé mo ti gbé bíbélì mi síbẹ̀ láti jókòó síbẹ̀ ni. Ilé Ọlọ́run jẹ́ ibi tí ó lọ́wọ̀, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Nítorí bẹ́ẹ̀, kí ẹ má jẹ́ kí a di àwọn tí Jésù tí a fi pàṣán ìdájọ́ tí a fi lé jáde. Bí a bá ti wá ibi tí wọ́n bá sọ wípé kí a jókòó sí, a kìí bínú sí àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ àti ìrẹ̀lẹ̀. A jókòó sí ibi tí wọ́n ní kí a jókòó sí. Bí a bá sì ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ, kò ṣàǹfààní, kò sì tọ̀nà kí a máa bá ara wa sọ̀rọ̀ tàbí kí a máa sùn. Bí o bá rí ẹni tí ó ń sùn, wà á fọwọ́ tọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó lè ṣe etí sílẹ̀ láti gbọ́ ohun tí a ń sọ. Ṣé ó yé wa ohun tí a ń wí? Ẹ jẹ́ kí a dìjú wa láti gbàdúrà. Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run, Bàbá Jésù Kristì Olúwa wa, ìwọ tí ó dá ayé ṣùgbọ́n tí ẹnikẹ́ni kò dá, ìwọ tí ó wà kí ayé kí ó tó wà, ìwọ ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin, Ọlọ́run Bàbá, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́, a fi ògo fún orúkọ yín, a sì fi ìyìn fún orúkọ yín. Gba ọpẹ́ àti ìyìn wá ní orúkọ Jésù. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ wípé àwa ní orílẹ̀-èdè àwọn ènìyàn dúdú, àwa tí a ò mọ Ọlọ́run ní ìgbà kan rí, àwọn tí bàbá wa fi pa ìtàn fún wa wípé ẹnìkan wà tí ó ń jẹ́ Ọlọ́run Bàbá Jésù Kristì. Ṣùgbọ́n àwa tí ó ṣe ní olóríire láti jẹ́ kí a ṣe alárìnbá pàdé ìyìn rere, Bàbá gba ọpẹ́ àti ìyìn wá ní orúkọ Jésù. Nínú ìtàn, ninu isedale wa ni ati gbo wipe awon obi wa awon baba nla wa won ma npa eniyan se ebo ni iwe mimo ti an pe ni bibeli won ori ri won o se pa ni tan fun wipe olugbala wa ati wipe eje Jesu Kristi ni ma we ni mo kuro ninu ese gbogbo sugbon bi o se ti wa ni awa ni o se ni olori ire ti o je ki a je alabajopin ninu ihirere ati igbala ti Jesu wa pese re sile fun wa baba gba pe ati wa ni oruko Jesu sugbon mo wi pe awon opolopo ni won wa ni akoko ti wa yi ti o je wi pe bi o tile je pe won gbe bibeli won ka won lo si ile isin sibe sibe esu ota wa ni olorun aye yi o fo won loju o ra won ni iye ko je ki won ki o mo otun si osi iwa ku wa kuro lowo won iwa ise kuro ni owo won sugbon sibe sibe won ke pe o won o si mo baba ambe o a fe ki ti wa ki o ri be a fe se asedanu a o si fe wa lasan ambe o wi pe awon igi ti o di wa leti awon ti o ra wa niye awon ti o fo wa loju ba wa yo kuro ni oruko Jesu nje je ni ti Jesu ta sile ni oreke Calvary eti o wipe yi le eje mi ti maje mu titu fun imukuro ese opolopo ambe wipe gbogbo awon ese ti o si wa ti o le mo ni tabi ti o nsa pa mo ni igbesi aye wa eti ko je ki oju wa ki o ri igbala olorun ba wa yo won kuro ni oruko Jesu shanu fun wa o ni igba na ni ikeyin aye nigba ti ipalarada awon eniyan mimo yo sele nigba ti o mo kan ti o fi ekeji sile nigba ti pe yo dun baba anbe o se waye ni oruko Jesu nje bi o tin kilo fun wa le oni ti o si nje ki oro re ki o ye wa sanu fun wa egbe kegbe ti ki je ki agboran yo wa kuro laarin won ni oruko Jesu awon ti won ba awon elomiran wa ti won wa wo ran ti won gbo pe a lo si oluwa ti awon na nbo sugbon ti ohun ti a nko ti ko ye won baba si won leti ni oruko Jesu shanu fo wa je ki ore ki o ye wa je ki eni kokan wa ki o le ni oruko ninu iwe iye ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Amen. E je ki a joko. Loni anye iwe mimo wo ni ori eko pataki ti o se iyebiye. Eyi ni wipe elesin ni o tabi onigbagbo ni opolopo ibi ti a tin pe oruko Oluwa opolopo ibi ti a tin gbe bibeli ni iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo ti ko ye dara dara bi a ba si n fi elesin pe onigbagbo ti a n fi onigbagbo pe elesin ede ayede yo wa nitori aimokan ti o wa ninu okan wa opolopo ni won ti le dabi eni wipe won si Oluwa sugbon ti o je wipe agabagebe ati afarase lo poju ti won o si mo wipe ko si ohunkohun ti elesin le ri gba lowo Olorun bi ko se iya idajo ati ibinu Olorun ti o gbona popo popo sugbon nitori aimokan ati ede ayede ti o wa ni opolopo ibi ti a ti ma nlo ni o se se pataki loni bi a ba tin pe awon ori oro olorun ki o ma se je ki ohun kon ki o di olowo bi o ba mo bi ati kowe ki o gbegege re bi mo ba tin pe awon ori ese won yi ki o ma ko won sile bi o ba tin dele ki o tun ma ye wo lati je ki o le da oloju iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo lati isedale aye lati igba ti awon eniyan tin kepe olorun ni o dabi eni wipe ati epo ati alikama ni won wa ninu aye lati igba ti awon eniyan ti a tin fi oruko olorun pe won ni awon onigbagbo toto ati awon agabagebe elesin awon ti won fi enu sumo oluwa sugbon ti okan won jina rere si olorun ni won ti wa o wa ni ilu okere leyin okun o si wa ni ile ti wa ni hiyi o ti le dabi eni wipe awon elesin ni won po ju onigbagbo lo bi iwo na ba ti wo yika kiri bi o ba de oko gege bi agbe awon epo ti o ma nku lai je wipe ati owo agbe gbin won awon ni o ma npo ju awon ohun ti agbin ti o lere ti o ma mo eso wa awon epo ni o ma npo ju alikama lo be na ni ni ile isin gbogbo awon ti won ma nwa sugbon ti ki se lati je onigbagbo toto awon elesin awon ti won ma gbe bibeli awon ti won pe oruko olorun ma ara won sugbon ti olorun o mo won ni eniyan ti re awon ni won poju awon omo imole lo o si sese a o ni feku laarin wa ni asale yi ti a joko ti a ro wi pe onigbagbo toto ni wa sugbon ti o je wi pe bi ojo ikeyin ba de ba o lai ni yi pada si iru ipo ti o wa nisisiyi eka abamo Olorun ma je ki a fi hanu. Nitori pe ni ojo ni ti o nbo wa, ojo idajo, ojo ti onikaluku yo ri ara re gege bi Olorun ti ri ekun ati ose ati abamo yo po le ojo na. Mo si gbagbo wipe iwo ti o wa nihin loni nitori pe o fe tan ara re je ohun lo se wa abi be ko nitori be o se pataki bi olorun ba fi ohan gege bi elesin koni se anfani lati ba olorun jiyan eni ti o ba ba eleda re jiyan iparun ojiji ni o de ba iru eni be bi olorun ba fi esun sun o wipe o je elesin alafarase eni ti ko mo olorun eni to ro wi pe ohun lo si ijoba orun nigba ti o wa ninu okunkun sibe sibe bi olorun ba tin fi ohan bi o ba le se bi dafiri ti o wi pe ni toto elese ni mi ati elesin lasan o daju wi pe idajo yo kuro anu yo si tele ni iwe woli Isaiah ni o ti nte mo wa leti ti o si nje ki a mo apejuwe awon elesin ti won ki se onigbagbo iwe woli Isaiah ori ikeji din ni ogota 58:58 lati ese ikini kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi pe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati ile Jacobu ese won o ati nbere ninu okan re boya o ti ka iwe ti anka yi ori ese yi boya o ti ka ri kini se ti olorun lati ma so fun ojise re oni waasu ti an pe ni woli Isaiah we pe kerara kini se ti o wi pe so ni ohun jeje so pele pele fun awon eniyan mi nitori wi pe bi o ba nba agbo magba alagidi okan eni ti o n fi ara re pe eni ti ko je bi o ma nba iru eni be soro oni lati gbe ohun re soke bi o ba ti n pe eniyan ni igba kugba ti o ti n so wi pe lagbaja ti o ni dahun bi o ba nba iru eni be soro oni lati kerara eyi je wi pe awon eniyan wonyi je agbo magba asetinu eni olori kunkun nitori wi pe ki se akoko ti olorun yi o ke si won ti o si ba won soro sugbon nitori agidi okan won nitori pe won fi mimo se aimo nitori wi pe won lo ni ona aigboran olorun lati so fun oni waasu yi wi pe ki o ke rara iwo na si mo ni awon ibi ti a ti njosin wi pe bi won ba fe so oro ese won ki ke rara won ki ki gbe soke won a so ni ohun jeje ati pele pele awon yoruba si ma so fun a wi pe a ki fi boro gba omo lowo ikuro se ati gbo be ri eni ti o ti jinle ninu ese ki se pe a ma fowo ra ni ori a ma fowo ko le orun a ma reni pelu re wi pe ah ese oda ko da ko se be bi eyan ba se be idajo olorun wa bo ba so be ko ni gbo ke rara ma se dasi kini itumo wi pe ma se dasi o n so fun a wi pe lati ori de ile lati oba titi de awon ijoye titi de awon ologbon titi de awon mekunu ti o wa ni orile ede na ni won je elese o si so fun a loni wi pe ati agba ati ewe ati okunrin ati obirin ko si enikan ti a le ri dasi ko se eni ti a le ri yo sile oni kerara ma si se dasi o gbe ohun re soke bi pe ko si fi ire koja awon eniyan mi awon ko so wi pe ki a fi ire koja eniyan mi han awon elomiran oni eni ti o n dese eni ti o wa ni iwa ti o lodi si ti olorun awon ni ki a fi ire koja won yi han wo ese ikeji ki o wo iwa awon ti a n pe ni elesin bi won ti dese toni bi won ti je agbo magba toni bi won si ti je asetinu eni toni be ni won so fun ani ese ikeji sugbon won wa mi lojojumo won o ye lo si lesin won o ye ka bibeli won o ye lo lati gba omi adura won o ye ka saamu won o si ye lo si ile isin ni ojojo isinmi o n so fun a wi pe sugbon won n wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede ti n se ododo ti ko si fi ilana olorun won sile won beere ilana ododo won ni lowo mi won a si ma se inu didun ati sumo olorun a n so fun wa iwa elesin elesin je eni ti bi o ba de ile re o se se ki oju bibeli kan ni o ma ri ni ori tabili bi o ba de ile re ki o to jeun a so wipe e je ki a gbadura bi o ba si de ile re ti o nbere wi pe ah ohun ti o fe da wole ni ba o lo se le sese ah ani mo gbekele oluwa ni oluwa yo pese o sese ki o ti le ko ile re ki o so wi pe Jehovah Jire oluwa lo pese tabi ki o ra moto ki o ko seyin re oluwa le oluso agutan mi sugbon sibe sibe o ti o yerun lenu e o elesin o sese ko ti fa iyawo ko ti o sese ko ma ti le ti san owo ori iyawo ni sugbon ki won ti bi omo meji abi meta ki o wa di leyin omo meji abi meta ki won tun gba ile isin lo ki won so fun alufa wi pe a fe se igbe iyawo awon na tun lo se waju pepe won tun woso won awon tun pin awon iwe pelebe pelebe wi pe a nse ti igbeyawo won tun peran won fi ile pon won fi ona pon awon omo si wale rebe rebe sugbon sibe sibe won sese fe se igbeyawo awon elesin bo ba tin ri won won osoro mo iru awon eniyan be ni o sese ki won ma lo awon egba owo ti orun ti oruka ti oruka gbogbo won akoko ra sugbon bi won ba tin bo ni ilesin won se apamo omo apamo won ko sinu e tori pe won fe guregeje ni waju oluwa bo ba tun tin jade bi won ba tin tun fe wo oko ero won tun si apamo wo won tun ko se ti won tun ko sorun awon ilesin la n pe be o so fun wa wipe sugbon bi iwa won ti buru to ni wipe lojojumo ni won wa mi ese iketa o tun so fun wa wipe won je eni tin gbadura awon ni bo ba di oru bi alakala bade ti won laagun wa lati ojo orun wa gbo jesu gba mi jesu gba mi jesu gba mi dariji mi dariji mi dariji mi ese to dasun lale ana ojule ologbo tabi ekute tabi adiye won oye le loju orun bo ba si tin jibe lo nwa samu ti o ka be lo gbadura si omi ninu igo ti o mu omi ti o so pe aje kuro leyin mi ah aje e ba ti kuro leyin e ti pe ese ti o kuro lowo eni tori awon tese ba wa lowo e awon ti iwakiwa irinkirin to ba wa lowo won awon la je le kakiri sugbon bo se ti awon nigbagbo to to ni awon ti won ti bo lowo ese awon ti a fe eje Jesu Christi ra pada awon ti a ko ruko won si inu iweye le orun ba je nri won nsani bo so nri won o nsani esu papa bo ba wa pelu idanwo tabi idewo re bo ba tin so wipe akọ ninu oro olorun wipe mo je asegun be le su salo sugbon bo wa di wipe o lele mu latoju orun ansin o ninu omi ansin o ninu sare tabi ansin o kakiri o si nji o lagun o so pe pada lemi satani igbala lo ye ko wa sugbon awon eyan won yi won gbadura won gba awe ododun o sese ki won ka ogoji ojo ko pe patapata ko so ye pe ah mi o yo kan kuro nu eri o si sese lasiko awe ni ko je memu ko je muti ko je musiga awon alarede ti won wa nita awon ti won rent ile fun nita awon a wa nbe ni gbogbo ogoji ojo ni won ma gba awe won ma se isera eni bi ogoji ojo ba ti koja o pari o tun pada sinu ebi e sinu oti e o di ko ma sun gota sugbon bo wa dojo sunday o an lati ri ninu lesin o si sese ko ti e ma sise papa ninu lesin awon wonyi ni bibeli nje ko ye wa wipe elesin lasan ni won bi ku ba pa oju won de niru ipo be o daju wipe orun apadi ni ese keta ni o so pe sugbon ese keta nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri iru awon eyan be won agbadura lasan won wa se ko bibeli lasan won agba awe lasan iwo na lo bere lowo won o sa mo won on wa leti okun bi won tin gbadura toni ti won sin gba awe toni aje oju won le awon ni won gbo ton so pe eye nke bo se ta won ton ni igbala ni awon ti a ti dari gbogbo ese won ji patapata be ye ke o kan ke danu ni ṣugbọn bo je ten ti o ti ni igbala eni ti o ti dari ese eji bo logbo rin loru bo ba ri oju ologbo ani won de o koni lesun bo gbo ti ese awon kan ti won rin nita koni lesun ibi kibi to wa ko si bi bedi to sun le lori ko si bo se le niye lori to o sese ko je ri pe se ni won mu bedi ni se ni won gbe wa lati oke okun sugbon sibe sibe koni le roorun sun bo ko le sile awon osu ati aje won ni je gbe nu e o le ko le sile ki awon eniyan ki on wa ninu re sugbon ki ohun ko tun lo wa iyara kan nita ko ma dagbe iru awon eyan be awon na o to be lati lo le lati ko ere ko lo sile won o to be nitori bi awon eyan nu aye bi won ba ri won ki won fo ba won nitori kini nitori pe won mo oju olorun won mo bi ati sin olorun won je elesin lasan sugbon won ki se onigbagbo bi won ba si gbawe olorun ki ri o ni o se so wipe nitori kini awa se ngbawe ti iwo ko si ri nitori kini awa je okan wa ni iya ti iwo ko si mo kiyesi le ojo awe yin eyin se afe e si fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kini bibeli npe ni wipe eyin se afe Isaiah ori keta mo n ka lati ese ikerindinlogun eyi je ohun ti o ba orile ede wa je o wa laarin awon ti won lo si ile isin o si wa laarin awon ti won ko ti e gbo kankan rara o wa laarin awon omowe o si wa laarin awon puruntu ti won o mo kankan afe o ba igbesi aye won je patapata wọn a sì náwó wọn fowó ṣòfò láti ẹsẹ ìkẹrìndínlógún ní àìsàn orí kẹta pẹlúpẹlú olúwa wípé mo fẹ kí o fiyèsí dáradára kò sọ wípé oníwàásù wípé àwọn ẹlòmíràn bí a bá bí wọn tí a bá sọ wípé ṣé bí o gbọ wípé àna rẹ ń yẹyìn òkú padà ó ṣe lọ a ní ṣọọṣì wa ní àwọn ẹlẹsìn nìyẹn kò mọ̀ wípé olúwa wípé a sọ pé ṣọ́ọ̀ṣì wa ni bí ọ̀rẹ́ bá dé tó sọ pé mo dé o wá fi ọtí ṣe mí lálejò a ní ṣọ́ọ̀ṣì wa ọgbà fún wa bẹ́ẹ̀ àwọn ẹlẹ bó bá ṣe mọ àwọn ẹlẹ̀sìn nìyẹn àwọn tí kì í ṣe onígbàgbọ́ àwọn tí wọn ò ní ìdánilójú ohun tí wọn gbà wọn a sọ wípé bó bá sọ wípé ìyàwó ẹ ò sì bímọ ó sì dákẹ́ bẹ́ẹ̀ bó bá dákẹ́ tára ẹ̀ àbá ẹ̀ dákẹ́ o lọ́wọ́ kejì kò mú ìyàwó kejì látọbúlẹ̀ bóyá ó ṣeéṣe kó lè bímọ a ní ṣọ́ọ̀ṣì wa ò jẹ́ gbà mi má ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n á lé mi jáde àbí ká sọ fún wọn pé obìnrin ṣá ni ìyàwó ẹ̀ ń fi ọmọ bí ìkíní ìkejì ìkẹta obìnrin bó o bá bí ọkùnrin o ò ní rẹni tá ṣe àròlé ẹ̀ o ò ní rẹni tá dúró sílé tó bá kù o ṣe fẹ́ kejì bí wọn bá gbà fún yín ní ṣọ́ọ̀ṣì yìí ó ṣe fẹ́ síta a ní wọn mọ bá ṣe mọ àwọn ẹlẹ́sìn nìyẹn wọn ò ní ìdánilójú kí ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run wí wọn ò mọ̀ wípé olúwa wípé bóde àsìkò kérésìmesì nínú ilé ìsìn wọn àbí àsìkò easter àjínde tó bá sọ pé ó sì wá bẹ́ẹ̀ ni wípé ó ń ṣọ̀fọ̀ o sì múra gẹ́gẹ́ bí ẹni pé ọkùnrin ni ọ́ o mọ bọ́ ti ń ṣe ni báwọn ti ń ṣe wọ́n kó sétí ni wọ́n sì máa ń kó sọ́rùn yádílé gbogbo a sì fi pajú a sì dàbí eégún níta obirin a wo aso to pon kan le latoke bo ba ti ri to ti yo lokere wa ni awon na nbo yen awon elesin ni yen sugbon won o si mo wi pe oro olorun ko fun won be won o mo tun mo wi pe oluwa wi pe bi won o ba se won so pe ah a sese ri eko bibeli kan o won so fun won be wi pe ka ma jale o ah o men ti o fe ko jale ni won ne agbodo gba ri ba o pe owo eyin o buru o se won wi ni iwo ori ka ninu iwe oro olorun o ni pelu pelu ta lo wi pe oluwa wi pe nitori awon omobirin si oni gberaga ti won si rin pelu orun giga o je mo e ti an pe ni afẹ irin to rin lese bo se yan ti o nfi ife kufẹ rin lati pe awon okunrin lati ba o se ife kufẹ oju olorun ri o abajo to gbadura tolorun ogbo abajo to gba awe titi sugbon ti wahala re ti o fi o sile oni ati pelu oju ife kufẹ ewo la npe loju ife kufẹ bo ba roju wa mo tiro ati e ti won fi nku ete wa si ri ton ma soju regberegbe be ni to fe se agbere oju ife kufẹ niyan awon na nje ki awon pastor oluso agutan awon na nje kan dese bo ba gbo pe ah pastor o tun ti bimo kan o ti a mo nipa e o awon oloju agbere na fa won si kun lesin kaakiri o si so fun a wi pe won rin pelu orun giga ati oju ife kufẹ ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si nje ki ese won roworo won fi saworo si ese awon mo isu la n fi si lese awon ti yoruba ba mo wi pe won tin wa won tin wa won tin wa ti won si mo na olodun so pe iwo omo yi ma lo mo won wa ko nkan si won lese eyi ti won ko si awon abiku lese ni won na tun ko sese to ko sowo to ko se ti to yan esu lo ko nkan si o leti esu lo si ko si olowo besu ba si tin ri o nigboro o ti mo pe ikan nu won niyan awon eniyan re kosi ye fi la kure gbe da iru awon eniyan be lola aisan ju won sile rungurungun ko ju won sile ori yiyi nko bo ba lo sile ogba tan tin wo awon tori won yi wari won be won o si mo o ma se o ki enikan ki o le so fun won pe ohun ti o sun won debe ni iru iwa ti won hu eyi ni olorun ko fi gbo ti won sugbon bi o se awa ti olorun si leti to si je ki oju wa ki o la mo gbagbo wi pe bi a ba jade a ma kilo fun won o so

o di ko gba awe ko lohun so pe won ori o o di ko wo wahala ko lohun so pe ko ma nikan daran kan e yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun akisa ni yo si dipo amure ori pipa yo si dipo irun didi dara dara awon obirin l'Olorun soro e nihin tori awon obirin lo ma ndiri abi be ko oni ori pipa ni o si dipo irun didi iwo lo wo awon elesin gbogbo nkan ti an ka nihin ni o je ipin won sisan aso ofo dipo igbaya ijona ijona yo si dipo ewa won ti jo ara won si ti jo irun eyi ti je ki o di mo fun a wi pe awon won yi won je elesin lasan lasan oni olorun o se gbo ti won je kin tun wo si ni ibi ti an ka tele tele Isaiah ori ikeji din ni ogota ese ikerin kiyesi eyin gba awe fun ija ati agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gba awe bi ti ojo yi ke a le gbo ohun yi le oke eyi n so fun pe ohun lati ronuko wada bi ki ba se be ilekun orun rere yo ti mo iru eni be sugbon bi o ba je ronuko wada ti o so fun olorun wipe o mo wipe o je elesin tele tele sugbon nisisin yi o n fe je onigbagbo toto yo fi oju anu re wo o mo fe ki o wo awon oba ori iketadinogun 17 awon oba keji ori iketadinogun ki o tun wo iwa awon elesin ti won ki se onigbagbo bi mo tin pe ni ki o ma ko sile ki o si ma si bibeli re nitori pe mo fe ki awon nkan won yi ki o da oloju ki o le mo pe ki se aheso awon eni ti ko mo kan eyi je oro mimo olorun ti o n kilo fun wa ti o n so fun wa wi pe ke a koja jije elesin ke a je onigbagbo toto awon oba keji ori iketadinlogun mo n ka lati ese ikeji le ni ogbon won bere oluwa pelu won si se alufa ibi giga won ni fun ara won ninu awon eniyan lasan ti n rubo fun won ni ile ibi giga won ni wo ese keta le ni ogbon won beru oluwa won si n si orisa won beru oluwa bi ara ba san ni oju orun wa so pe olorun mi o bọ́n bá rí ẹ̀jẹ̀ àbá mọ́tò wọn agbárí wọn ní jésù wọn bẹ̀rù olúwa ṣùgbọ́n òrìṣà kúrò nílé wọn ìwọ tó fi òrìṣà sílẹ̀ nílé tó wá débi tó ń gbé wa lẹ́nujó tó ń sọ pé ẹgbàdúrà fún mi ẹgbàdúrà fún mi òrìṣà ò ní jẹ́ kádúrà tá ń gbà fún ọ kò ní jẹ́ kó gbà eré ìbejì ni tàbí èyí tó ń tapo sí nínú ilé ẹ pe ki o le ni ko le ni ere ni ibi ise to si debi to dabi angeli to joko jejeje to si de to so pe ah mo ni wahala ni orisa to wa nle loko wahala ba o se o mo pe o jeje isu titun bi o ba je pe o tun lo se irubo o si n gbe bibeli o si so pe o bẹru oluwa wo nkan ti won so fun wa ni ese iketa le ni ogbon won bẹru oluwa won si si orisa won si orisa won gege bi ise awon orile ede ti won ko lati ibe lo awon ti won bẹru oluwa sugbon sibe sibe ti won dese awon ni a so fun wa wipe elesin lasan ni won o nje ohun to si se wa laanu ni wipe awa ti a ma n kaakiri gbàdúrà fún mi gbàdúrà fún mi gbàdúrà fún mi wòlíì tó lọ bá létí òkun ẹlẹsìn ni bó bá mọ jo àti jẹ ẹlẹsìn lọ kò ní wà létí òkun lóòótọ ló ń gbà wẹ ṣé wọn náà rí paṣọ ẹ ń pọn
imototo ye ni to je ni eni mimo iwo na ri pe irun e irun okunrin o ti dabi to birin sọlọrun lo fun ni se iru e se olorun lo ni ko gbodo mo bi ton tin gerun awon ila si lo n ba leti okun e gbadura fun wa eyan olorun o ti me eyan olorun asi ama wa won kaakiri eni to ni yawo meji ninu ile eni to bi ma le kaakiri ton po ti o ti e moruko won ton asi lo ma ba won ani e alagba won gbadura fun wa iwo na san pe lati ojo tawon alagba won ti n gbadura wahala o kuro nle e agba na o kuro ko gbo ko gba si ajade apo ko kuro bi wo fun ara re bo ba ko ese sile sugbon to so pe beru oluwa to so pe lati igba ti won tin se eko bibeli ni ojo isegun mi o paje ri o to lo o paje o pa ese na je ojojumo lo ndese to mu ese bi eni momi to nje ese bi eni jeun sugbon sibe sibe to si nwa bon ko ero ijoba olorun wa so pe mi na wa nbe o je ronu ko ada nitori idajo nbo wa je kin so to sele ti awon ra bi fun o eyi a si je ikilo fun o wo ese kedogbon o si se le atete ko gbe ibe won won ko beru oluwa nitori na ni oluwa se ran awon kini un sarin won ti won se pa ninu won awon ti won dese ni ikoko awon ti won farapamo sugbon ti won dese nitori eyi ni won so fun wa ni ese ikesan awon mo israeli si se ohun ikoko ti ko to si oluwa olorun won won si ko ibi giga fun ara won ni gbogbo ilu won lati ile iso ti awon oluso titi de ilu olodi ese kedogbon wa so fun wa wipe nitori ese ikoko ti won da o ni olorun se ran kini un sarin won ti o si npa won se iwo na se o nda ese ikoko bi o ba nda ese ikoko idajo nbo o sugbon bi o ba je ronu po ada ti o so fun olorun wipe sanu fun mi nitori elese ni mi mo gba ere olorun je wipe bi o ba ronu po ada jinle jinle ti o ronu po ada tokan tokan yo dariji o wo iwe woli Isaiah ori ikini iwe woli Isaiah ori ikini lati ese ikokanla oluwa ni kini opolopo ebo yin jasi fun mi emi kun fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa be ni emi ko si ninu didun si eje ako maalu tabi si ti odo agutan ati si ti obuko awon elomiran wa loni ni awon ile isin kaakiri ti won si peran sibe fun irubo awon elomiran ati le gbe o seese ki o je ori eran yi lo si ikorita meta esu ni won sin o won o sin oluwa awon elomiran o seese ki o je ti abela tabi ti turari iru awon eniyan be won ti pa ilana olorun da eyi ni wahala o se kuro ni ile won bi o ba sin lo si iru ile isin be olorun so fun o wipe loni bi o ba tin gbo ohun re ki o ronu ku wada ki o kepe oluwa ni ese ikejila nigba ti eyin wa lati fi ahan ni waju mi ta le o beri ile owo yin lati te agbala mi nitori won o je onigbagbo to to won o je omo olorun won o je ni ti a ti ra pada pelu eje Jesu Kristi eyin ni olorun se nle won kuro ni agbala re e ma mu ore asan wa mo ewo ni ore asan ida mewa elese ore asan ni eni to lo se fayawo eni to lo lu awon elomiran ni jibiti eni to njale eni to nta oti eni to nta siga lati owo siga owo ipaniyan owo oti owo ipaniyan owo mu ida mewa nu e oni mo wa fun oluwa o
ba se bo ba si di ojo ojo isimi iru awon eniyan be won ajo wa si waju pepe ni won so wi pe oluwa bukun mi mo si wa fi ore olorun won ore olorun eni to nta ti to nta siga elomiran ise agbere lo se kaakiri ti awon okunrin ti won ba se iwa ibaje ti won se fun lowo lati inu owo iwa agbere atunmu idamewa wa si waju oluwa ani mo wa mo ore oluwa ni o oluwa to da mi si o da si lati se agbere o da si lati se ife kufe oluwa to da mi si to si fun mi to fun mi ni ise se ise niyan da mi lohun sese niyan a si mo owo e wa si waju oluwa ore asan ni tabi eni to nlu awon elomiran ni jibiti awon to je wipe won gba ise lowo ijoba o sese ko je contract sugbon ki ise to bo si lowo o na mo iru omi to nda sile ko le tele tutu owo to fi ndi awon eniyan lenu sugbon sibe sibe gba ti owo iba tun jade atunmu idamewa wa awon ti won si je oniwaasu ti awon paapa je elesin won so wipe eri apere lagbaja ni awon ni opo mure ro ni ile isin awon ni igi leyin oba awon ni baba isale fun wa olorun o mo won oni wahala se npo to be sugbon mo gbagbo pe awa ti a wa loni a fe tesiwaju ni iru iwa elesin be abi a fe tesiwaju be e ma mu ore asan wa mo turari ja si ohun irira fun mi ile isin ti mo nlo ni ojo pupo seyin gege ni bi ogun odun seyin kin to mo ona igbala gba ti mo si je elesin a wo aso funfun inu wa dudu ju kini lo ewa ika ibinu ija aran kan sisonu agidi ote ko kuro ninu wa bi a ba ti woso funfun a gbagbe pe ara ta woso funfun si o dudu inu ta si woso funfun si papa o dudu ju nkan mi lo a ni aye igba ni a fiyan sinu bo se wa odun marun odun meje odun mewa o wa nu wa sibe mo je kan ninu awon to lulu fun won nigba na alakala o kuro nbe o sugbon baba ti lulu ni awon eyan jo ni won fo soke won ni emi gbe won emi esu ni a ma yi won mole emi olohun ki yi yan mole a ko tun lo sile isin kemi olohun ko tun do ti aso e ko to de kon ni mbo lo ti nbo o lo ja ni abe o lo lo se a ko ni emi olohun ni emi olohun ko yi ni awa ti wa nbe tele bi n ba ti n lulu atawon ti won se agbere ti won se panṣaga ati awon ti won ko obinrin jo be ni emi n ba le won ni won fi oriru benchi ninu leesin mo ri ni o ki se ti won pa nitan fun mi mo joko saarin won ni ajo n gba awe ni ajo n ka saamu aago mejila aago mẹsan loru la n gbadura a lo n se iso oru paapaa a jewo bata bi iso ba gun elese bo ba ku o lo sorun apaadi wo ẹsẹ ìkẹtàlá ó ń sọ fún wa pé turari já sí ohun ìríra fún mi oṣù titun àti ọjọ ìsinmi ìpè àjọ èmi kò lè rọjú gbà á ẹṣẹ ni àní àpéjọpọ ọwọ ni oṣù titun yín àti àjọ ìdásílẹ yín ọkàn mi kórira wọn já sí ìyọ lẹnu fún mi gbà tó ń gbàdúrà tọlọrun sọ pé yé yọ mí lẹnu o mọ pé irú èèyàn bẹẹ tẹ tó ń gbàdúrà tọlọrun sọ pé ta ló ń yọ mí lẹnu yẹn ọmọ onínàkúnà wo ni ẹ tí ò padà wálé tó ń gbàdúrà tó ránṣẹ látòkèrè sílé wípé òun fẹ àlàáfíà òun fẹ ìlera òun fẹ ìwòsàn yé yọ mí lẹnu bí ọlọrun bá ka àdúrà ẹ sí ìyọlẹnu ó parí fún ẹ ṣùgbọn bó bá lè ronú pọ àdá bó bá sọ fún ọlọrun wípé ṣàánú fún mi èmi ò tó ṣe ẹlẹṣẹ ọlọrun á ṣàánú fún ọ nítorí aláàánú ni ọlọrun bó bá jọ ara rẹ lójú ní ipò ẹlẹ́sìn tí ó wà tí ó ń sọ fún ọlọ́run wípé o gbàgbọ́ pé jésù kú láti kú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ lọ
bi o ba si ti ko ese lo be ni o nju ese sile patapata to je ko sumo sakani re mo ni ese kerinla o so wi pe osu titun yin ati ajo idasile yin okan mi korira won ja si iyo lenu fun mi o su mi lati gba won ni nigba ti eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ni tooto nigba ti eyin ba gba adura popo ki se die o adura ka ma gba ka ma lami loju adura ka ma gba ka ma mi gbogbo ara adura ka ma lagun oni bo ti e gba adura to lagun to da omi loju bo ba ju ese sile o so wi pe emi ki o gbo owo yin kun fun eje sugbon olorun wa fi wa sile be sori olorun wa alaanu ni bi omo onina kuna bo tile rin jina si ile be ni okan olorun lo n pe wa wi pe ma duro sibe sa sala fun emi re pada wale ye fi ara re sise ye fi ara re jiya mo so fun o wi pe mo wa ni egbe awon ti won ma n wo aso funfun tele tele awon woli ti mo mo awon ti o mo ise ni ise eto isin la n gbe be awon ti o mo wi pe bi o ba la la bayi ko wa si wojo ko so pe mo la la o bayi lori o kan ma tun ma la fun wa kan so fun wa pe ala eyen a gba samu bayi lowo e wa se ka ni igba meje tabi o lati ni iyara eni soto ati isara eni fun ojo meje gbogbo e lati se sugbon ni gbogbo igba yen aye ri oso ati aje aye so pe awon aje won sa adura wa je a ma n so pe a o te ori oso mole a o te ori aje mole awon na kokun te wa mole ngba na aisan woli wa papa aisan ojule toro ba kobo lowo e ki woli eni to je tolorun ko tun ma toro je bo ba n sise fole olorun a toju e a o se di ologbon ka so funra wi pe eyi ta se ninu esin o to a fe sin oluwa le emi ati ni otito sugbon mo je so fun o nsin oju odun bi 18 seyin leni kan so fun mi lo so pe ko sona nbi to wa yi ko koko ye mi mo ro wi pe o n fi mi se eleya ni oni arakunrin wa ti o n dari awon akorin wa nisisin yi o pe o ni ki n wa gbo yin rere eyi ta wa na ni yi kan na ni irere na ni agbara papa wa lowo wa baba ti n gbadura ta n gba awe ta n fo soke ta n lulu beni emi n ba le wa asin nla la n gba na mo ni awon iwe ti mo n ko ala si ni bi n ba ti ji laaro mi o je ki e ki n to ko ala mi ile tori mo le lo gbagbe mi o je ki enikeni ki o fo okan aso adura mi ohun to se pataki ni ifoju okan sugbon gba ti mo gbo yin rere bo tile je wipe ori mi koko kan mo so pe o ti o turari mi abela mi o je file emi ti mo ti mo ba se lo saamu emi to ku die kin di woli bi n ba n gbawe laye ojo hun o je ma se mi tori pe bebi ba pa mi inu ma n kan mi ni sugbon inu ifoju yi ni mo wa lenikan so fun mi pe ona irere wa pe eyan ma nigba lani to ti n bo lowo ese awa omo kan bo lowo ese pe keyan bo lowo ota la wa n ro sugbon olorun to je alaanu to si ni suru to be ge lo fi ipe yi fun mi lo so fun mi pe ki n kuro ninu isina ti mo wa mo bere si ni ba won lo mo koko gbo ko ye mi mo so pe awon ele o mamadura gba atori pe mo ba n gbadura won kan ma gbadura lawon nikan won o jan ri mole won o fo soke emi o gbe won mo ni ewo lawon ele yin se alako be lawon ele yin ni emi o fa han bi sugbon gba ti mo bere si ni ri to ye ye mi ti mo ri pe awon woli wa agbere okuro lowo won ikobirin jo ko lowo won lemi na wa n danu ara mi ro pe ko ma ye keyan ku bayi keyan kan joko sipo elesin ni ba joko le mi
mo wa lo si ibi ti won tin soro yin rere o wa di odun 1964 ni osu kerin ojo karun lale ojo yen mo gbo bi won na tin gbo lale yi mo nbe olorun wi pe ki on tun gbo lale ko le se ola anfani ni ale ojo yi gan bi won tin soro yin rere yi ton ni mo be si ni gbadura yato si tele tele la tele tele bi ba wa ninu oko mama mirani emi ni o bi ba si wa ni lesi mo soro bo nwa asu ma ti ma sori bayi tori ki na ati ma tamin pa ko ma ti ma so pe we emi nde niyan asin lati jura le fun emi sugbon ojo yi adura ti mo gba njo na yato mo so fun olorun wi pe osu mi tori awon oso kuro leyin mi aje kuro leyin mi ibinu nko ija nko aran kan ko ke a fi eyan sinu nko mo ni oto mo be si ni gbadura sanu fun mi elese ni mi dariji mi gba okan mi la fe je jesu wo inu okan mi o je mo olooto le olorun awon ileri re ko yi pada mo wa ri wi pe ayo kan wa sinu okan mi awon ese to wu mi da tele tele awon ti mo ti ma nbaja ti mi o kin ki nkan na wa na kan mi lati ma ki won lati dariji won mo a be si ni ko orin ire orin aye atijo pe baba fosoke a wo ori esu mole wom wom mo ju gbo ele mo yi pada patapata woli ba wa mi wale o ba so pe ah ohun ori mi mo ah mo lo le ri mi mo ni kuro ni waju oju mi da wo duro lati se buburo ko lati se rere wa idajo no awon eni ti ani lara lowo se idajo alain ni baba iyen so pe se eto fun won gba ejo opo wi oluwa wi pe wa nisisin yi ola ko o ma fi ojo igbala re dola wa nisisin yi ke si je ke aso asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o fun ju won o fun bi ojo didi bi won si bi won pon bi alari won o dabi irun agutan bi eyin ba fe ti e se gboran eyin o je ire ile na e dide ke je ke agbadura bo ba fe duro nipo elesin awon ti ko mo oluwa and awon ti won tesi waju ninu ese sibe sibe o ku sowo e o sugbon bo ba je ko ese sile patapata to di onigbagbo eni ti a fi eje Jesu Christi we

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadu igbala olorun be ase lo lasale yi ba wa lo ibikibi ti abawo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi aba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti ababa soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ki a si mu won wa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi oluwa wa.

0: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Ika ori ikeje egbe ni fun mi nitori emi dabi ikojopo eso eran bi ise ikore eso ajara ko si itikan lati je akoso ti okan mi fe oninu rere ti run kuro le aye ko si si olotito kan ninu eniyan gbogbo won ba fun eje olukuluku won fi awon de arakunrin re owo won ti mura tan lati se buburu olori nbere onidajo si nbere fun esan eni nla so iro ikare won si yi ipo eni ti o san julo ninu won dabi egun iduro sisin julo muju egun ogba lo ojo awon oluse ore ati ti ibewo re de ni isisin yi ni idamu won o de e ma gba ore kan gbo e ma si gbekele amona kan pa ilekun enu re mo fun eni ti o sun ni o kan aya re nitori omokunrin sai bowo fun baba omobirin jide si iya re aya omo si iyapo re ota olukuluku ni awon ara ile re nitori na emi o ni ireti si oluwa emi o duro de olorun igbala mi olorun mi yo gbo temi ma yo mi iwo ota mi nigba ti mo ba subu emi o dide nigba ti mo ba joko li okunkun oluwa yo je imole fun mi emi o ru ibinu oluwa nitori emi ti dese si titi yo fi gba ejo mi ro ti yo si se idajo mi yo mu mi wa si imole emi o si ri ododo re nitori ota mi yo ri itiju yo si bo eni ti o wi pe nibo ni oluwa olorun re wa oju mi yo ri ni isisin yi ni yo di itemole bi ere ita
2: ojo ti a o mo di re
1: ojo na ni ase re yo jina rere ojo na ni won si ti asiria wa sodo re ati lati ilu olodi ati lati ile iso alagbara titi de odo ati lati okun de okun ati oke nla de oke nla ile na yo si di akoro fun awon ti nbe inu re nitori eso iwa won bi opa re bo eniyan bo ini re ti ndagbe inu igbo laarin kameli je ki won je ni bashani ati giliadi bi ojo igba ni
2: bi ojo ti o jade kuro ni ile egipti
1: di emi o fi ohun iyanu han awon orilede yo ri oju o si ti won ninu gbogbo agbara won won fi owo le enu eti won o si de won o la eru pe bi ejo won o si jade kuro ninu ipo won bi epo lo ile won o beru oluwa olorun wa won si beru nitori re ta ni olorun bi iwo ti o ndari aise dedeji ti o re iyoku ini re koja o da ibinu re duro titi lai nitori o ni inu didun si aanu yo yi pada yo ni iyonu si wa yo si te aise dede wa ba iwo si so gbogbo ese won sinu ogun okun iwo fi otito fun jakobu aanu fun abrahamu ti iwo ti bura fun awon baba wa lati ojo igba ni eyi ni opin mika
3: ni oroko Jesu Kristi Olorun wa Olorun alaanu awa sowaju yin loni awa pelu igbagbo we pe e o ba wa pade agbagbo we pe e o ton soro wa agbagbo we pe awon ti o dabi eni we pe aye npon loju ti le nle ti ona nna ti o dabi eni pe a fi aisan si won lara tabi ti iponju ibanuje popo ti o wa fun won a bebe loni we pe ki e da won sile ni oruko Jesu gbogbo isoro ti a ko wa siwaju yin loni e da won adura awon eniyan yin a dupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Olorun wa ninu iwe woli Isaiah ori kerinleladota ese iketadinlogun iwe woli Isaiah ori kerin le ni aadota ese iketalelogun ese iketadinlogun ko si ohun ija ti a se si o ti yo le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le oluwa wi ohun ti woli Aisa je ki o di mo fun awon omo Israeli ni igba aye re ni wipe bi o tile je wipe ota pupo li o dide si won ti awon ota wonyi si ni ohun ija ti o lagbara ti o buru julo pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le pa won lara bi a ba nso nipa ohun ija ti ota n se si ni awon omo Egypt ti won ti je ota Israeli ni igba tijo won ni ogbon ayikoro yi won si ni agbara okunkun popo to je wipe won ni awon ohun ija ti o le se ni lose popo be na ni awon ara Assyria ati awon ara Babiloni ni won ni awon ohun ija awon oloro ti o po sugbon Isaiah nje ki o di mimo fun awon eniyan woni wipe bi won ba le gbekele Olorun wipe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le se won ni nkan idani loju yi na ni Olorun si tun fun aloni wipe bi o ti le dabi eni wipe ota le lagbara agbara okunkun wipe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si o ti yo le pa o lara ati pe gbogbo ahon ti o dide si o ni idajo ni iwo yo da lebi bi o ba je omo Olorun bi o ba je iranse Olowa wipe awon nkan wonyi ki o le se o ni jamba ninu numeri ori ketalelogun numeri ori ketalelogun lati ese ketalelogun ni toto ko si ifaya fun si Jacobo be ni ko si aposhe si Israeli ni sisi ile ama we ni ti Jacobo ati ni ti Israeli ohun ti Olorun se an so fun a wipe ko si ohun ti a se si amo Israeli gege bi aposhe gege bi pe enikan gegun fun won tabi bi eni pe enikan fi majele sile fun won lati temole tabi enikeni pe se won ni bi wipe ko si aposhe tabi majele tabi ohun oloro kan ti o le pa won lara nitori wipe Olorun lo ndabira ti o si se ise iyanu ni igbesi aye won eyi ni o farasin fun awon opolopo itoju ti Olorun fun wa abo ti Olorun fun wa ore ti Olorun se fun wa eyi ni o farasin fun opolopo ti won fi ma ngbekele awon orisa ti won fi ma ngbekele awon ose dudu tabi ti won ngbekele awon ire tabi ti won ngbekele awon elebo logun sugbon a je ki o di mo fun a wi pe awon ti o gbekele nkan wonyi wi pe asan ati omule mofo ni won ba pade ni idi re ninu Jeremiah ori keta lati ese iketalelogun oni lotito asan ni yi ti o ti oke wa ani opolopo oke giga looto ninu oluwa olorun wa ni igbala Israeli wa ohun ti Jeremiah nso ni wipe awon opolopo ni won lo si ori oke lati lo robo lati lo peran lati lo sin orisa lati ro wipe won tun ni ohun miran ti won le kepe ti o le ran won lowo ti o le tu won sile ti o le da won nide ti o le sanu fun won sugbon Jeremiah woli nso fun wipe lasan ni awon ti o n lo sori oke ni won lo sori oke tabi awon ti o n lo si petele tabi awon ti o n lo si ikorita tabi awon ti o n lo si eti okun tabi awon ti o lo n se irubo si Olorun miran wipe awon nkan won yi koni le gba won sile agbara won yo je otuba nte ni igbesi aye won wipe sugbon ninu Oluwa Olorun wa ni kan soso ni igbala Israeli wa o ba je mo wipe igbala tabi idande tabi imuniduro tabi iwosan wipe o wa ninu Oluwa Olorun wa o ko ba ti ma sakakiri to awon orisa lo nitori wipe awon orisa won yi pelu awon ti o nsin won won ko le gba o sile ninu Isaiah ori kokanlelogbon lati ese ikini igbeni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iranlowo nigbati ati pe awon mo Israeli kuro ninu Egypt ati je ki o di mo fun wipe won ko tun ni ohunkohun lati se ni Egypt mo a je ki o di mo fun wipe ibukun won ati ireti won ko si ni Egypt bi ko se ninu ile iliri nibi ti Olorun pe won lo sugbon o se ni laanu o si yani lenu pupo wipe awon wonyi ti a ti gba sile awon wonyi ti a ti mo jade kuro ninu Egypt won tun so kale lo si Egypt won wa iranlowo eyi ni woli asa fi so fun won oro lati enu Oluwa wipe egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iranlowo o ma nko mi o ma nko ni lominu nigbati abari awon eniyan ti won wa si ile isin bayi tabi awon ti won gbo eri ore olorun awon ti won gbo eri igbala olorun awon ti won mo ise iyanu ti olorun se nipa gbigba nila nipa so ni di mimo nipa fifi agbara mi olorun kuni nipa dida awon ondi sile ati nipa titu gbogbo seke seke ti o ti deni tele tele ati nipa arun kogbogun ti olorun ma nwo san nihi o ma ya ni lenu o si ma ko wa lomi inu lati ri awon ti won ton so kale lo se awon ti o wa ninu aye awa ti a ti gba kuro ninu aye awa ti a ti gba kuro lowo awon orisa awa ti a ti mu kuro ninu iborisa ti o wa ninu aye ki a tun ri eni ti o so wi pe o nje onigbagbo eni ti o di atun bi ki o tun ma ni ere ibeji ninu ile tabi ki o tun dabi eni wi pe o lo npa awon elebo logun ni aginju tabi ni ibi ti won tin se iborisa won tabi ki a tun ma ri pe iru awon eniyan be ni won tun teju le kakiri ni won tun wa enikan se enikan ti o le funi lomo enikan ti o le funi ni yi ti o le funi ni torun eyi ni oro olorun so fun wi pe egbe ni fun awon ti o so kale lo si egypt ti won gwa iran lowo nibi ti ko si iran lowo ti won gbeke le esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo israeli won ko si wa oluwa nigbati abari eni ti o so wi pe ati gba nkuro ni egypt tele tele ati gba nkuro ninu aye ti o tun lo si iborisa o je wi pe iru eni be o ti ko olorun alaye sile o ko eni mimo israeli sile o ko igbala ti jesu christi se lori igi agbelebo o ko sile bi a ba ri eni keni ti o ti ni igbala tele tele ri sugbon ti o tun dabi eni wo pe o tun lo nse irobo o tun lo si ikorita o tun lo si awon atanije woli eke o tun lo si odo awon ton ma so wi pe mo wa ma be la wa mo turare wa gba awe se ti bi se ton abi awon ton ma so wi pe bi o ba le fun awon alagbe lowo bi o ba le fun awon mo kekeke ni sugar ati ireke bi o ba le fi agbado tore fun awon kan wi pe bo ba se be wi pe wahala to wa ni gbese aye re tabi awon ajalu ti o nde ba wi o to nde ba wi pe awon nkan won yi o kuro bi abari eni ti o ti ni igbala tele tele ti o ti nke pe olowa ti o ti moruko jesu christi olowa ti o ti nwe ninu eje jesu christi pelu igbagbo sugbon ti o tun lo si odo awon eniyan wonyi o je wipe iru eni be o ti so ibare ibalo ibasepo pelu olorun o ti so awon nkan wonyi nu o si di eni ti ko ni igbala olorun ninu okan re o ti olorun fe ki a se ni wipe bi a ba fe gbekele ohun ki a kunkun gbekele ohun ni tooto bi a ba fe gbekele ohun ki a ko iborisa sile nitori wipe eni ti o ba wa ninu iborisa ki o le ri oju olorun ki o si le je anfani ti awon omo olorun je ki a wo korinti kini ori kefa ese ikesan korinti kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba olorun o ni bi a ti n ka bibeli to yi se a ko ti mo wipe awon alaise oto ki yo jogun ijoba olorun o ni bi a ti n somo olorun to ti a n wa si ile isin to se a ko ti mo wipe alaise oto ki yo jogun ijoba olorun gege bi iwa olorun ti a mo gege bi isesi olorun ti a mo gege bi a ti mo wipe olorun je eni mimo o si je olooto se a ko ti mo wipe alaise oto ki yo jogun ijoba olorun o ni ki a ma setan yi je o ki se awon agbere tabi awon aborisa se ori fun ara re wipe awon aborisa papa won ko leto si ijoba olorun o ni ki a ma setan ara wa je ki awa funra wa papa ki a ma tan ara wa je ki a ma je ki enikeni ki o tan wa je wipe ki se awon aborisa ni yo le jogun ijoba olorun ninu korinti kini kan na ninu ori kewa ese ikerinla o n so ojuse ti a ni lati se o n so fun wa wipe bi a ba ti n se iborisa ohun ti a ni lati se ni wipe ki a ko iborisa sile ki a ke pe oruko olowa ninu korinti kini ori kewa ese ikerinla nitori na
4: ẹ̀yin olùfẹ́ mi, ẹ sá fún ìbọ̀rìṣà, wípé ìrònú pọ̀ àdá ni ó yẹ ẹlẹ́ṣẹ̀, ìrònú pọ̀ àdá ni ó yẹ abọ̀rìṣà, ìrònú pọ̀ àdá ni ó yẹ ẹni tó ń ṣe àgbèrè, ìrònú pọ̀ àdá ni ó yẹ ẹni tí ó ń rí òfin Ọlọ́run kọjá. Ó ní nítorí náà, bí a bá ń fẹ́ ìtọ́ni Ọlọ́run, bí a bá ń fẹ́ ìtọ́jú Ọlọ́run, bí a bá ń fẹ́ ààbò láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, bí a bá ń fẹ́ kí agbára tí ó wà nínú orúkọ Jésù kí ó jẹ́ fún wa, bí a bá ń fẹ́ kí agbára tí ó wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù kí ó jẹ́ tiwa, bí a bá ń fẹ́ iná ẹ̀mí mímọ́ kí ó máa jó nínú wa àti láyíká wa, bí a bá ń fẹ́ kí agbára Ọlọ́run kí ó máa lé ọ̀tá, kí ó máa lé èṣù sá ní ìgbésí ayé wa, ó ní ó yẹ kí a kọ ìbọ̀rìṣà sílẹ̀. Nítorí náà, ẹ̀yin olùfẹ́ mi, ẹ sá fún ìbọ̀rìṣà. Bí a bá ń sọ nípa ìrònú pọ̀ àdá, kúrò nínú ìbọ̀rìṣà àti kúrò nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí à ń dá, ìrònú pọ̀ àdá yìí yóò fa àwọn nǹkan mìíràn lẹ́sẹ̀ pẹ̀lú. Wo ìṣe àwọn àpọ́sẹ̀lì orí 19, ìṣe àwọn àpọ́sẹ̀lì orí 19 láti ẹsẹ̀ 12 sí 19. Ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ sì wá, wọ́n jẹ́wọ́, wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn. Ọ̀pọ̀ àwọn tí ó gbàgbọ́ wọ́n wá. Àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí ó sọ wípé wọ́n gbàgbọ́ ní ìkọ̀kọ̀, tí wọn kò lè darapọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Ọlọ́run. Àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí wọ́n sọ wípé wọ́n gba orúkọ Jésù Kristì gbọ́, ṣùgbọ́n tí wọn kò jẹ́ kí a mọ̀ wípé onígbàgbọ́ ni wọ́n jẹ́ ní ìgboro. Ó sọ wípé ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí wọ́n gbàgbọ́ ní tòótọ́, wọ́n wá, wọ́n jẹ́wọ́, wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn. Kì í sì ṣe díẹ̀ nínú àwọn tí ń ṣe ìṣekúṣe lì ó kó ìwé wọn jọ, wọ́n sì dáná sun wọ́n lójú gbogbo ènìyàn, wọ́n sì ṣírò iye wọn, wọ́n sì rí ó jẹ́ 2,500 ìwọ̀n fàdákà. Ohun tí a ń jẹ́ kí ó yé wa níhìn ni wípé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí àwọn wọ̀nyí gbàgbọ́, wọ́n ṣe ohun tí ó wúni lórí, wọ́n ṣe ohun tí ó fi hàn wípé wọ́n ti gbàgbọ́ ní tòótọ́. Kí ni wọ́n ṣe? Àwọn tí ó ti dàbí alálòpàyídà nínú wọn, àwọn tí ó ti dàbí ẹni wípé wọ́n ṣe ìṣekúṣe tàbí iṣẹ́kúṣẹ́ nínú wọn, àwọn tí ó ti dàbí ẹni wípé àwọn ohun ìkọ̀kọ̀ ni wọ́n ti gbẹ́kẹ̀lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àwọn

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Nahum, ori ikini, oro ima, niti ninefe. Ewe iran Nahum, ara el koshi. Olorun jowu, oluwa si mbesan. Oluwa mbesan, osi kunfun ibinu. Oluwa mbesan ni ara awon otare. Osi fi ibinu de awon otare. Oluwa lora lati binu, osi tobi li agbara. Ni dida sile, iyo daini ya buburu sile. Oluwa ni onare, ninu aja, ati ninu iji, awosoma sini ekuru esere. Oba okunwi, osi muki ogbe, osi sobubo do dibibe, basha ni diala elera, ati kameli, itanan lebalo nisiro. Awoke lami ni torire, ati awoke kekeke diyo, ili aye si jona ni wajure, ani aye ati bubu awanti mbe nure. Tani oli dro ni waju ibinu re, tani osi li dro bagbibu na ibinu re, abda ibinu re jade bi na. Oni o si fwa anwa akwata, re re ni oluwa, a abu ni ojo ikonju, on si ma wanti ugbeke le, chuban ikon ome akunri koja, ni on fiche ikwaru ibe nan di okwen, o konkon yo si ma le pa anwa otare. Kini e yingbiro si oluwa, onwo she ikwaru di okwen, ikonju ki yo didele enkeji, nitori sa ati abaka wanjo bi egun, ati sa ati wanba mu amupara bi omuti, a onu wan gegebi koriko ti o ti gbe di okwen. Eni kan ti odo re jade wa ti o ngbiro ibi si oluwa olugbimo buburu bayi ni oluwa wi bi won ti le pe ti won se po niye sugbon bayi ni a o ke won lule nigba ti won o ba koja bi mo ti le ti pon oloju emi ki yo pon oloju mo nitori ni isisiyi le mi o fa ajada re kuro le orun re emi o si da ede re won ni le agbede meji oluwa si ti fi ase kan lile nitori re pe ke ma se gbin ninu oruko re mo lati inu ile olorun re wa lemi o kere fifin ati ere dida kuro emi o wa iboji re nitori egbin ni iwo wo lori oke nla ese eni ti o mu irere wa eni ti o nkede alaafia iwo juda pa ase re ti o ni ronu mo san eje re nitori eniyan buburu ki yo koja laarin re mo ati ke kuro patapata.
2: Oje ki agbadura baba ati nbe le orun adupe wo pe atun pejo po loni lati keko ninu oro yin an bebe fun emi mimo wo pe yo se wa loju yo mi se wa yo fi oro orun yo fi sinu okan wa yo se je ki ohun ti an ka ki o ye wa yo fun wa ni agbara ti emi lati se awon to ye ki a se ki a ba le je olugboran si awon ohun ti an ko eran wa lowo ki awon oro ti a nko wonyi ki o le se ore ti o wowo ti o si pojojo ni igbese aye ni kankan wa adupe wepe ti gbo ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa loni a ki eni kankan wa kaabo si eko bibili wa fun awon ti won wa ni igba akoko a fe ki o ye wa wepe ninu iwe Hebrew Epistle ti Paul si awon ara Hebrew ni ati nkeko loni ni asefe mu eko wa si pari bi ati nka ninu ori iketala ese ikejile logun titi de ike dogbon ni bayi ohun ti anka ti asin keko loni won je awon ese ti o keyin ninu epistle si awon ara Hebrew eyi je ipa tabi ege oro kan ti awon Christiani tabi awon ni waasu miran ti won ma nka ti won si ma boju fo da nitori wo pe won ro we pe o je afikun o dabi igba ti won ro we pe ko se pataki popo sugbon o ye ki o ye wa wi pe ohun ti awon eniyan wonyi n boju fo da ti won nka lai ni arojile tabi ti won nka lai wo ohun ti emi olorun fe ko won o je ohun ti o se pataki nitori iwe mimo je ko ye wa we pe gbogbo iwe mimo iba se ibere tabi arin tabi opin iba se oro kan tabi gbolohun kan o je ki o ye wa we pe gbogbo iwe mimo ni o ni imisi olorun ti o si ni ere fun eko fun ibaniwe fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni olorun ki o le pe ti ati mura sile patapata fun ise rere gbogbo nitori na bi gbogbo eya ara wa bi o se je pataki titi de ikan na wa ati irun.

lati ma se ohun to ye fun itewogba ni waju olorun nipase christi ni igba gbogbo ki gbogbo aye re gbogbo iwa re gbogbo oro enu re gbogbo ti o nse ki o le ma mu ogo ati ola ati iyin ba olorun ti o gba o ti o si so di mimo bi o ba gbadura o daju wepe yo se fun o.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Abakuku, ori ikeji, lori ibusho mi li emi o duro, emi o si gbe ara mi ka ori alore, emi o si sho lati ri ohun ti yo yo fun mi, ati esi ti emi o fo, nigba ti a ba nba mi wi, Oluwa si da mi lohun, o si wi pe, po iran na, ki o si han lara wala, ki eni tin ka le ma asare, nitori iran na je ti igba kan ti a yan, yo ma yara si ibeyin, ki yo si sheke, yo ti le pe, duro de, nitori ni dide yo de, ki yo pe, ki esi okan re ti o gbega, o duro shinshin ninu re, shugbon olododo yo wa nipa igbagbo re. Be ni pelu, nitori ti o ti wa ni ile etan, agberaga eniyan le ohun, ki si isimi, eni ti o so ife re di gbigboro bi ipo oku, o si dabi iku, a ko si le te e lorun, shugbon o ko gbogbo orilede jo si odo, o si gba gbogbo eniyan jo si odo re. Gbogbo awon wonyi ki yo ma pa owe si, ni won si ma korin owe si wipe egbe ni fun eni tin mu ohun ti ki se tire po si, yo ti pe to, ati fun eni tin di ere iloni lowo gbaru ara re, awon ti o yo lenu ki yo adide lojije, awon ti o wahala re ki yo aji, iwo ki yo asi di ikogun fun won, nitori iwo ti ko orilede pupo, gbogbo iyoko awon eniyan na ni yo po, nitori eje eniyan ati iwa ipa ile na, ti ilu na, ati ti gbogbo awon tin gbe inu re, egbe ni fun eni tin je ire ijekuje si ile re, ki o le ba gbe ite re ka ibi giga, ki a le ba gba sile kuro lowo ibi, iwo ti gbimo itiju si ile re, nipa kike eniyan pupo kuro, o si ti se si okan re, nitori ti okuta yo ki gbe lati inu ogiri wa, ati gi idabu lati inu opo wa yo si da lohun, egbe ni fun eni ti o fi eje ko ilu, ki o si fi ase dede te ilu nlado, ki esi, ti Oluwa awon omo ogun ko pe ki awon eniyan na ma se lahala fun ina ati ki awon eniyan na si ma se ara won ni aare fun asan nitori ti aye yo kun fun imo ogo Oluwa bi omi ti bo okun egbe ni fun eni ti o fi ohun mimu fun aladugbo re ti o si fi oti lile re fun ti o si je ki o mu amupara pelu ti o si fi oti lile re fun ti o si je ki o mu amupara pelu ki iwo ba le wo ihoho won itiju bu o nipo ogo iwo mu pelu ki abere le han agbo owo tun Oluwa ni a yi pada si o ati to itiju sara ogo re nitori ti iwa ipa ati lebanoni yo bu o ati ikogun awon eranko ti o ba won le eru nitori eje eniyan ati iwa ipa ile na ti ilu na ati ti gbogbo awon tin gbe inu re ere kini ere fifin ni ti onisona re fi gbe ere dida ati oluko eke ti eni tin se ise re fi gbe kele lati ma se ere ti o yadi egbe ni fun eni ti o wi fun igi pe ji fun okuta ti o yadi pe dide ohun o ko ni kiyesi wura ati fadaka ni a fi bo yika ko si emi kan ninu re sugbon Oluwa n be ninu tempili re mimo je ki gbogbo aye paroro ni waju re
2: e je ki a gbadura Olorun baba wa adupe wepe awa si akoko ti o se pataki bayi bi ati fe wo inu iwe mimo an bebe wi pe gege bi a o ti ma se alaye gege bi a o ti ma ka oro olorun gege bi a o ti ma ko ni wi pe e o fun olukuluku wa ni ore ofe lati fi aye sile fun emi mimo lati se itumo nkan wonyi fun wa lati la wa loye lati la wa loju lati je ki okunkun okan wa ki o poora an be yin wi pe gege be tin tan imole oro yin sinu okan wa we pe a o dide pelu iranlowo olorun a o rin ni ona ti o ye ona ti o lo si ile ogotara we pe bi o ti ma se wa loju bi o ti ma la wa loye wi pe a o tele ona yi gan ti e la sile fun wa wi pe gbogbo okan tin sako okan tin se egboran okan tin se ori kunkun si oro olorun e o le won jina si wa loruko jesu adupo pe ti gbo egba pe ati yin wa esi ma ba wa lo ninu gbogbo ita o se ni titi isin yo fi pari oko Jesu Kristu Oluwa wa lati ibere odun yi ni Olorun ti nfi oju rere ore ofe ati anu re han fun wa nitori wi pe o nfun wa ni aye lati wo awon nkan ti o se pataki ti o se koko ninu oro Olorun lati ibere odun yi Olorun ti fun wa ni awon apere ati awon orisirisi eko ninu iwe mimo lati je ke amo ipo ti awon elese ti won wa nipa ti emi o si ti je ke amo ife re ati ilana re nipa idande ati igbala okan wa bi ati nkeko si ti ati nri awon ohun ijile nipa eda abinibi ti eniyan ati nipa awon ese ati bi ti o wa ninu okan omo eniyan be na la tun ri ife olorun ni fifi aye sile lati ran ologbala si aye ke a ba le gba awa ti ati sako lo awa ti ati sonu awa ti ati jina rere si olorun ke a ba le gba wala loni anwo itunriran fun ifoju okan itunriran fun ifoju okan o ye ke a mo we pe awa eniyan nipa ti eda yala ajeju ni tabi aje keferi yala aje alawo funfun abi aje alawo dudu ni ile Africa enikeni ti ba je ti o wa lori ile aye yi ti o je okan ninu awon omo adamu ari wipe bibeli so fun wa wipe iru eni be o je alai lagbara iru eni be o je alai ni oluran lowo iru eni be o je afoju nipa ti emi eni ti ko ni ireti wipe yo le sese lati ri imole ogo ihirere ti olorun bi ki ba se wipe o ba jesu kristi pade nitori abi wa ni afoju nipa ti emi eni ti abi ni afoju ti ko mo baba eni ti abi ni afoju ti ko mo olugbala eni ti abi ni afoju ti ko mo olufe okan re eni ti abi ni afoju ti ko mo ona iye ona igbala ni eni kokan wa ni o je asimo wipe gege bi oro olorun ko sese fun eda kan lati la wa loju nipa ti emi bi ki ba se wipe a ba jesu pade ye ki nka yi fun gege bi apere ninu joanu ori kesan ese ikejile logbon lati igba ti aye ti se a ko si gbo pe enikan la oju eni ti a bi le afoju ri lati igba ti aye ti se okunrin yi so wipe a ko gbo bi ki ba se wipe ohun ba jesu pade a ko gbo wipe eni ti a bi le afoju wipe enikan la loju ohun ti o ye ki o ye wa ni wo pe awa ti a je elese awa ti a jade lati inu ese ti a ti mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun lati kekere wa o ye ki a mo wi pe a bi wa gege bi afoju ko si sese fun enikeni ko sese fun esin kan ko sese fun irubo kan ko sese fun agbara ti wa tabi oye ti wa tabi imo wa ki a fi la ara wa loju nipa ti emi nitori be igbala kuro ninu ese idande kuro ninu ifoju okan o wa lati odo kristi nikan soso sugbon kini awon aworan ti a fi han wa nipa ti emi nipa awon afoju kisi ni ohun ti o fa ifoju okan ati kini awotan tabi iwosan fun okan okunkun eni o mu ki a wo oro olorun ni ipele meta ikini aworan ifoju nipa ti emi ikeji awon ohun ti o fa ifoju okan iketa iwosan fun okan okunkun wa ye ki a lo si ipele kini aworan ifoju nipa ti emi ohun ti a n so nihin ni wipe enikookan wa gege bi eni ti a bi lati inu obinrin enikookan wa gege bi eni ti o wa si aye yi nipase adamu ati efa enikookan wa gege bi eni ti o gbe ago ara erupe yi wo abiwa le afoju bi ati bi wa ni afoju a ko mo rere yato si boboru afoju ni ini bi ati bi wa ni afoju a ko mo ona igbala ona iye ona ti a orin ti a o le lo sodo olorun taara a ko mo eyi ni a npe ni afoju nipa ti emi je ki a wa awon aworan ti bibeli ti o la sile fun wa ti o ya fun wa nipa ti awon afoju nipa ti emi ninu Isaiah iwe woli Isaiah ori ikokandilogota. Lati ese ikewa. Anwa ogiri kiri beafoju. Awasi nwa ona. Bi enitiko li oju. Awan kose lo san gangan. Bi enikwe loru. Ni ibi ahoro bi oku. Eyi ni afise apere. Ati apejuwe ifoju okan. Ti o ti deba eni kokan ninu aye. Bi oba wo aworan ti aya sile yi. Aworan ni pare. Aworan ni pa eleshe kokan. Awon ni pa eda kokan ti o wa ninu aye. O so wipe awan wa ogiri. Bi afoju. O je wipe awri ibi ti an lo. O si so wipe awan wa ona. Bi eni ti ko li oju. O tun wa so wipe awan kose. Lo san gangan. Bi aban so wipe an kose lo san gangan o san gangan ti an so nipa ti emi ni o so wipe Kristi ti wa si aye imole aye yi o ti so okunkun o ti so di osan gangan ati fun ani bibeli ati fun ani oro olorun ati fun ani awon asaju nipa ti emi ati ri apere awon apostle ninu majemo titun asi ti ri awon ti won ti mo ona igbala sugbon bi o ti le je wipe a wa le osan gangan sibe sibe awa n kose asi n wa ona kiri bi eni ti ko li oju elomiran afi ijosile afi bi ti a ti n wa asu eko ti o ye koro eko oro olorun afi sile atun ma ka kiri bi eni ti o n wa ona ala ona igbala sile fun o wa ninu awon iwe kekeke iwe ipolongo ihinrere o wa ninu iwe feregede ti a ma n pin fun awon eniyan o wa ninu iwe wa ninu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu cassette ti a ti gba sile sugbon sibe sibe afoju nipa ti emi a pa nkan wonyi ti a tun ma wa ona kiri gege bi eni ti ko li oju eni apere ati apejuwe ati aworan awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala awon ti ko mo ona iye awon ti a pe ni afoju nipa ti emi e je ki a wo Ezekiel ori kejila lati ese ikeji Ezekiel ori kejila ese ikeji omo eniyan iwo ngbe aarin olote ile ti won ni oju lati ri ti won ko si ri won ni eti lati gbo won ko se gbo nitori olote ile ni won nihin ni aso fun Ezekiel to je woli laarin awon omo Israel awon omo Israel ni o ye ki aro wepe o ye ki o mo ona igbala nitori awon ni ati fi majemu lailai le afile lowo majemu lailai yi ni o so nipa odo agutan olorun tin bo wa si aye lati gba olukuluku wala majemu lailai yi ni o so nipa eni na ti o ti a o bi lati inu wundia ti yo je ki agba wa kuro lowo ese ati lowo esu sugbon bi o ti le je wi pe agbe bibeli fun won afinu olorun han won ala won loye afun ni ilana ati ase ati ofin olorun sugbon sibe sibe won je olote won je alagidi won je asetinu eni won je ala igboran omo nitori be ni olorun fi so wi pe Ezekiel wa laarin awon olote ile Israel awon ti o ni oju lati fi ri ona igbala sugbon ti ko si ri eni apere ati apejuwe fun wa lati mo we pe eni kokan ti abi lati inu obirin we pe afoju ni bi aban so yi nipa ti awon Israel bi aban so yi nipa ti awon ti a ti fi ilana Olorun han bi e ba nso yi nipa ti awon omo lati ran diran fun Abrahamu bawo ni ke a so nipa ti awon keferi awon ti ko lolorun awon to je wi pe igi ati ope ni won bo awon ti o je wi pe igbekele won wa ninu okuta igbekele won wa ninu ohun asan ti aye yi melo melo ni ke a so bi a ba pe awon Israeli ti o ni woli ti o ni awon adari ti o ni awon ti o nko won ni oro Olorun bi a ba pe won ni afoju kini ke a pe awon keferi ti ko lolorun ti ko ni imo ti ko ni majemu olorun e je ki o ye wa wi pe ati Jew ati keferi aje afoju abiwa gege bi afoju e je ki a wo ekun Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala nitori ese awon woli re ati ase dede awon alufa re ti won ti ta eje awon olododo sile le arin re won ti rin kiri bi afoju ni ita won si di alai mo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won nihi ni atun je ki o ye wa ni ese kerin layi we pe ese gbile kan ni odo awon mo israeli awon ti ati la ona igbala fun sugbon won ko ona igbala awon ti o je wi pe aran woli si won eyi ti woli ba fi se iyi pada ni ile israeli awon woli papa won di elese won re ofin olorun koja aturan alufa si won awon alufa papa eyi ti won iba fi mu aise dede kuro awon alufa papa won tun dakun aise dede ile israeli eni olorun fe wa wi pe awon wonyi rin kiri bi afoju ni ita sugbon ki se be nikan bi aba wa arin wa awon ti o ye ko ma to wa sona gege bi adari ni orile ede awon ti o ye ko ma to wa sona ki o ma fi ona olorun han wa gege bi alufa gege bi awon ti o ti keko gboye ninu eko bibeli ti won ti di bishop ti won ti di opo ti won ti ni opolopo oye ati ipo ninu ijo ki ha se awon na ni won baye je ki a se awon na ni won ta eje sile ki se laarin won lati ri agbara okunkun ki se laarin won lati ri awon to lo mule pelu awon oso pelu awon aje ni bi a ba ri be laarin awon bishop laarin awon alufa laarin awon woli ki a se awon woli leti okun lo tun kobirin jo eni a fin so fun a wi pe gba ti woli ati alufa ti won tin dakun aise dede ile na we pe awon eniyan papa won rin kiri bi afoju ni ita bi o ba wo igboro wa o ri awon ti o rin kiri be ni we pe won ni bi re won ji laaro won ma rin kaakiri nbo ni won tin bo nbo ni won wa nbo ni won lo kini de ti won wa se aye yi nigba wo ni aye yo pari fun won nigba wo ni a o fi ipepe won ti a o pe won lo si orun won ko mo won kan rin kaakiri be ni ti ko niye ninu won rin kaakiri be ni pe won o mo bi ti won lo won rin kaakiri be ni wi pe won o mo nkan ti won wa won rin kaakiri be ni wi pe ona igbala ona iye ona itesiwaju tabi ilosiwaju ko ye eni kokan wese ikerin lale kan si oni won rin kiri be afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won ohun ti a n so ni we pe awon eniyan ni igboro wa bi won ti rin kaakiri irinkurin ti won rin kaakiri o n fa ife ko fe o n fa iwa ipa o n fa iwa ọdaran laarin igboro ti o je wipe a ko le sunmo won nitori pe bi a ba sunmo won won a ba ti wa je bi a ba sunmo won ibaje ti won ati iwa ipa ti won o le ko nkan miran ba wa ebi a ba sunmo won o le je ki nkan ti a o mo ti a o mese re o le je ki won pe wa sile ejo lati ma da awon ejo nkan ti a ko mo nipa re eyi ni ifoju okan ti o ti de ba aye eyi ni ifoju okan ti o wa laarin wa ya se awon ti mo so lekan wi pe boya awon ti ko mo bibeli wi pe boya awon ti ko ti lo si ile eko giga awon ti ko mo bi ati waasu boya awon nikan ni a n pe ni afoju wo majemu titun ki o wo Matthew ori kedogun Matthew ori kedogun ese ikerinla e jowo won si afoju tin fona afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo subu sinu iho Jesu leni ti o n soro yi ki se eni ti o le soro ti a le so wi pe ki lo n so eni to mo nkan to n so ni Jesu ki se a soro magbese eni ti kan ma n so boto boto lai ni tumo ki Jesu to so oro kan ati ye wo a ti gbe yewo dara dara a ti mo we pe otito patapata ni ohun ti ohun so nihi ni Jesu so nipa awon oniwaasu ati nipa awon omo ehin oniwaasu nihi ni Jesu so nipa awon adari ileesin ti o tun so nipa awon omo ijo ninu ileesin o lo ede yi afoju o lo le merin je kin tun ka ki o wo daadara wi pe afoju yi o lo le merin e jowo won si afoju tin fona han afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo si shubu sinu iho o lo ede yi afoju le meji fun awon ti o nto awon elomiran nipa ti olorun o si lo ede afoju yi fun awon tin tele eko ati ilana awon ilesin won yi o nso nipa awon alufa o nso nipa awon niwasu o nso nipa awon ti won fi ara won se evangelist o nso nipa awon ti won la ona fun awon elomiran we pe won la ona ijoba orun o ni afoju ni won eni ti o ro we pe a o ni igbala bi aban rubo afoju ni eni ti o ro we pe nipa ise rere wa eni ti o ro we pe bi aban fun alagbe lowo eni ti o ro we pe bi aban se sahara eni ti o ro we pe bi aban lo sori oke nipa be ni o fi ri oju olorun nipa be la o fi bo lowo ise afoju ni eni ti o ro we pe bi aba wo aso funfun iwo na gbe yewo okan dudu iwa je buburu ise o je ibi ija okuro nbe ibinu okuro nbe arankan okuro nbe o le jija okuro nbe ke a wa ro wi pe gba ti o le wa ninu gba ti ija wa ninu gba ti oju kokoro ti o wa ninu wa ti o fi okan wa se bi ite ibi igun wa sugbon ti a gbe aso gereje aso funfun wo ti a ro wi pe aso funfun yi ni o je ke a le gbadura agba yori ke a le ri oju olorun ifoju okan ni elomiran a ro wi pe bi a ba wa si ileesin ni ibere odun ti a wa ni asiko ajinde ti a si wa ni ipari odun wi pe o pari ati keseja ninu igbagbo o mo wi pe ifoju okan ni awon elomiran a ma so wi pe bi o ba ti dawo si apo alufa ti bo ti en gbele ejoko bo ti en igbala sugbon bi o ba ti n fi owo si inu apo alufa wi pe o pari igbala ti de o pari orun rere yo je ti re ifoju okan ni on lo fun so wi pe awon farisi awon ti won ro wi pe won la ona ijoba run fun awon elomiran o ni e fi won sile e jowo won be wi pe amona tabi afoju ti o fi ona ha afoju ni won wi pe awon mejeji yo subu sinu iho se omo iho ti an so iho ki se sare nikan ni won so nipa orun apadi won so nipa orun arimabo won so nipa ibi ti eniyan ba de ti ki le pada mo ibi ti ko si atunse ti ko si ronu po ada mo wi pe orun apadi bi won ba ti jin si koto yi o pari lai lai nje oni gbe yewo nje oni gbaro lati wo awon wo lo fona ho se eni ti oni gbala lo ma fona ho bo se ni gbala se eni ti o bo lowo ese akobirin jo se ohun lo ma so fun e bi a se n bori idanwo idanwo ti ara se eni to n kaakiri nigba ti o ba kuro ni ori aga iwaasu ti o tun lo mu ti se ohun lo ma wa so fun o lo ma wa la o loye bi o se le bori awon ese igbesi aye re ranti o we pe oro jesu a ko le ko danu bi abaye sile nisisiyi ti a dagun la ti a ko gbo ohun ti jesu n so a o tun ba jesu pade ni ojo idajo yo si ran wa leti pe se o ka ninu bibeli ohun ti o n so wi pe bi afoju ba n fi ona han afoju wi pe awon mejeji yo jo subu si inu iho inu ikoto orun apadi ye ki a wo korinti keji ohun ti mo n so ni aworan ti a fi han wa ninu bibeli wi pe awon ti ko lọlọrun awon ti ko ni igbala wi pe won je afoju ye ki a wo korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo mo ro wepe o yi o daradara nisinsiyi ninu korinti keji yi ori keta ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti amukuro ti ati mukuro ninu Kristi nihi ni afin ni an so nipa oju inu oju ti okan e ni afin so nipa iturinran fun okan fun ifoju okan sumo so wipe awon Jew ati awon kefere pelu wipe titi di oni oloni bi won ti le nka bibeli wipe oju inu won ti fo won ko le ri wipe Jesu Kristi ni odo agutan Olorun ti o ko ese araye lo won ko le ri wipe nipa eje Jesu Kristi ni a fi nwe lese mo ti o nfunfun ju snow lo won ko le ri wipe nipa ododo Jesu e ni a nka si ododo fun okan elese ti o ro mo agbelebo ki o ba le je ni tewogba ni waju Oluwa won ko le ri wipe Jesu Kristi ni kan soso ni olugbala wipe ko si oruko miran yala ti angeli yala ti igi yala ti oludasile ejo yala ti okuta yala ti orisa kan ti o le gba eni kenila oruko yi kan soso ni afun wa wipe bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ri oju Olorun wipe ke a wa sodo Olorun nipase Jesu Kristi wipe nipa be nikan ni a fi le ri igbala kuro ninu ese ati idande kuro ninu okan okunkun wa sugbon fun opolopo oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti ati mukuro ninu Kristi Jesu Kristi nikan oun ni o le fun wa ni igbala idande kuro ninu ese bi a ba nso nipa ti afoju o sese ki o ma toka si awon elomiran o sese ki o ma ti apejuwe wipe ahan lagbaja ni won soro e pe lagbaja ko ye afoju ni ko mo ona igbala sugbon bo se ti wa ni awa ti mo ona igbala awa ti bo sinu ona igbala ati la wa loju je kin ka ese bibeli kan fun o ki o to ma se e ki o to ma mu ki oro yi ki o wa si ara elomiran ki o gbe yewo boya an so nipa re abi an so nipa awon elomiran ni ninu Johanu kini ori keji ese ikokanla Johanu kini ori keji ese ikokanla sugbon eni ti o ba korira arakunrin re o ngbe inu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti ohun re nitori ti okunkun ti fo li oju eni ti o korira arakunrin re o je afoju nipa ti emi je ki a fi suru se alaye ni kikun fun wa bi a ba nso nipa arakunrin o bere lati odo alabagbe wa bi o ba je eni ti o ti gbe yawo si ile tabi eni ti o loko sugbon ti oko ti se o ti o wa so wipe lai lai aforun alakeji ni a ti le pari ija yi o korira arakunrin re o korira oko re tabi o korira arabirin re iyawo re o si nso wipe ko so ohun to le se ko si ebe to le be o le ma kunle lojojumo sugbon sibe sibe o ni gbebe bibeli so wipe okunkun ti fo li oju tabi o sese ki o je wipe awon aladugbo awon ojulumo awon ti an ba pade lode o sese ki o je wipe awon ni o se wa tabi nkan kan lo sele boya won se iwo sisi omo wa boya won re wa je lona kan tabi omiran o si ni ikorira ninu okan re o si so wipe o n duro de akoko ti o gbesan o n duro de akoko ti o je wipe awon ti ju okuta awon ti ju iyepe won julu o sugbon okuta gidi lo julu won ti o fo ori won yanyan iru eni be ti o so wipe o n duro de akoko lati gbesan o je eni ti o korira arakunrin re o n gbe ninu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti ohun re o n korin wipe o n lo si joba orun o n korin wipe Jesu Kristi n pada bo lati mu mi lo sile o n korin wipe gbangba lajo ma de ijoba orun ko mo bi to ohun re ko mo wipe o n roko orun apadi sile o ni nitori ti okunkun ti fo li oju nibo lo wa ewo lo nse ewo ni ipin re se o je ni ti Jesu Kristi ti la loju ni o ti ri ona igbala o ti ri ona iya ni pekun tabi o se wa ninu okunkun sibe sibe awon aworan ti a fi han wa yi ki se awon nkan ti a le fowo ro ti seyin ki se awon nkan ti a le gbagbe ti a le ro wepe ko ja mo nkan kan olorun je ki o ye wa wepe gbogbo eniyan ti o gbe ara yi wo wepe afoju nipa ti emi ni nitooto o je afoju nitori iru eni be ko mo ohun ti o wa ni ona jijin rere ohun ti o le ri ni awon nkan ti aye awon nkan ti o wa ni arowo to re bi a ba nso nipa awon nkan ti aye raye awon nkan ti ijoba orun bi a ba nso nipa orun rere bi a ba nso nipa wura re ile didan re bi a ba nso nipa awon ere ti o nduro de awon asegun iru afoju be ko mo nkan ti a nso nipa re ko ti ri olorun ko si le ri olorun ko ti ri ewa orun ati ewa ewa mimo iru eni be bi o ti le ni awon awon oro die tabi imo die nipa orun rere sugbon awon nkan ti o mo won yi ko mu ki o jigiri lati dide lati sato olorun lo lati wo ona iye ona igbala bi o ti le fe se be ko le ri ona ti yo gba nitori opolopo ona la la sile fun awon aborisha won la ona sile fun awon woli eke won la ona sile fun awon agbodegba alagbagba yiyi ti igbagbo awon ti o ro we pe awon gbe igbagbo ru sugbon ti oye ona igbala ko ti iye won awon na la ona miran sile awon ti won toju le kakiri ti won ta ile isona ti won ta iwe pelebe pelebe kan tan ni gba eleyo bo ba san bayi bo ba ka yo pese sile fun ogun ajakaye ti nbo ele ogun ni won so nipa re won o so nipa ti odo agutan olorun ti o ko ese araye lo awon na won la ona ti won sile nitori be elese a ma sa kakiri lati nu bi kan de ibomiran o n wa ona nitori wepe o je afoju ko mo ona ijoba olorun boya n ro wepe awon be boya won o le ka bibeli lo n da won laamu boya won o keko lati ni imo lati le ka oro olorun lo n da won laamu rara ki se be bi ati le le ka bibeli bi emi olorun bi ko ba wa lati tan imole si ohun ti an ka a ko le mo bi oro olorun se ri a ko le mo ona si iye ni pekun je ki n ka fun lati inu Isaiah ori kokandinlogbon Isaiah ori kokandinlogbon lati ese ikokanla si ese ikejila iran gbogbo si dabi oro iwe kan fun yin ti a di ti a fi fun enikan ti o mo ka wepe emi be o ka eyi ti o si wepe emi ko le se nitori ti a di iran orun iran bibeli iran igbala o dabi e ti a gbe fun eni ti o le ka iwe sugbon bibeli o je iwe ti a di iwe ti a fi edididi ti ko se eni ti o le si bi ki ba se pelu iranlowo emi olorun nigba ti a si gbe fun eni ti o mo iwe ka ti a so wepe emi be o ka eyi o wepe emi ko le ka nitori ti a di wese ikejila a si fi iwe na fun enikan ti ko mo iwe wepe emi be o ka eyi o si wepe emi ko mo iwe se ori ati to mo iwe ka ati eti ko mo iwe ka ni a ri wepe ona ijoba orun o dabi eyi ti a fi edidi di ninu agbara ti wa ninu ise ti wa ilakaka ti wa ko sese lati ri olorun awon ti o je adari ninu esin won je afoju awon ti o ntele won paapa won je afoju okan ati emi won o sokunkun afi ori ofe olorun nikan nipa iranwo emi olorun ni o le mu ki afoju ki o wa sodo olorun ki a si la loju nipa ti emi je kin bi o le re kan ki tile ni awon nkan ti o nfa ifoju okan kini awon ohun ti o nfa ifoju okan won po ikini a ri wipe ese abinibi gbogbo ese eyi ti a ti jogun lati odo adamu nkan wonyi o nfa ifoju okan nitori be eni kookan ti a bi ninu ara eni kookan ti a ti pase obinrin bi eni kookan ti o wa sinu aye yi o wa pelu ese abinibi o wa pelu gbongbo ese o wa pelu eda adamu ninu okan re nitori be o wa gege bi afoju nipa ti emi ki se be ni kan soso awon ese ti awa paapa ti anda lati igba ti a ti wa si aye awon nkan ti a nse ti ko ba oro olorun mu lati igba ti a ti wa si aye awon nkan won yi paapa won po wa loju ye ki a wo johanu ori kesan johanu ori kesan lati ese ikokandin logoji jesu si wi pe nitori idajo ni mo se wa se aye yi ki awon ti ko riran le riran ati ki awon ti o riran le di afoju ninu awon farisi ti o wa lodo re gbo nkan won yi won si wi fun pe awa pelu foju bi Jesus si we fun won pe iba se pe eyin foju eyin ki ba ti le ese on ti Jesus nso ni wi pe iba se pe eyin gba wi pe eje afoju iba se pe e mo eni iriri wi pe eje afoju nipa ti emi eni ifoju okan e ko mo ona yi e si mo wi pe Jesus Christ ni olugbala olufun ni iye o ni eyin ki ba ti le ese aba ti wo ese yin nu aba ti mo ese yin kuro oni ṣugbọn nisinsin eyin wi pe awa riran nitori be nitori na ese yin wa sibe nitori be o ye ki o ye wa wi pe ese ni o ma nfa ifoju okan ese abinibi la koko ati ese ti awa paapa ti a ti nda lati igba ti a ti de aye e ni o mu ki okan wa ki o sokunkun e ni o ra wa niye e ni o fi je wi pe a nse ohun ti ko to ohun ti ko tona e ni o fi je wi pe a rin ile ajeji ona ajeji a o mo bi ti a nre e ni o fi je wi pe okun okunkun wa ekun mugo wa a mu sokunkun a fo wa loju nipa ti emi wo sefanaya sefanaya bi o ba wo majemu lailai o sumo ipari majemu lailai sefanaya o wa le ki a to de hagai sefanaya ori kini ese iketadinlogun emi o si mu iponju wa ba eniyan ti won o ma rin bi afoju nitori won ti dese si olowa eje won le o tu jade bi eruko ati eran ara won bi igbe o so wi pe awon eniyan won yi won je afoju tabi won di afoju nitori won dese si olowa ese ma mu ifoju okan wa awon nkan won yi ni ala sile fun wa daradara ninu oro olorun wi pe bi a ba joko sinu ese a joko sinu ifoju okan ki o ye wa wi pe ni atete ko se satani se ileri esu la npe be luciferi o se ileri fun efa wi pe bi o ba je eso igi ti olorun ni ko ma je eso imorere ati boboru wi pe oju re yo la yo mo yato laarin rere ati boboru wi pe yo di ologbon ki se be nikan yo ti o da bi olorun gba ti efa ti o gba ohun satani gbo ohun isogbo ti o je ohun ti ani ko ma je e ni o fi di afoju nipa ti emi e ni ifoju okan ni o fi ba gbogbo awon ti won ti inu adamu ati efa jade kese be nikan awon ese ti anda paapa gege bi ese aigboran abi ese ki a jo ara wa loju ese mo to tan ese wi pe a ro pe a je eni rere fun ara wa ese aigboran ese agidi ati ese iborisa ati ese agabagebe pelu aigbagbo pelu imotipara awon nkan won yi won mu ifoju ba wa je ka wo orin dafidi ori karun dini ogofa orin dafidi ori karun dini ogofa okan okan arun lati ese ikerin fadaka ati wura li re won ije orisa won ise owo eniyan won le enu won ko le soro won le oju won ko le riran eyin so nipa orisa won eyin so nipa ere gbigbe won wi pe won le enu won ko le soro won le oju sugbon won ko le riran oni won le eti o sugbon won ko le gboran ni ese ikefa won ni imu sugbon won ko gborun won le owo sugbon won ko lo won le ese sugbon won ko rin be ni won ko soro lati ofun won jade wo ese ikejo dara dara awon tin se won awon tin se awon orisa won yi awon tin gbe awon ere won yi ati awon tin sin won awon tin se won yo dabi won won je afoju bi ti won awon ti o nsin orisa won je afoju pelu o so pe be le olukuluku eni ti o gbe kele won be ni olukuluku awon ti o gbe kele orisa awon ti o gbe kele se owo won iwo na wo dara dara eni ti o ge igi ninu igbo ti o lo die lara igi yi lati fi dana ti o wa fi die lara igi yi gbe ibeji ti o ngbe kaakiri gege bi olorun ti o ngbe kaakiri be ni gege bi orisa akunlebo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o ntara re je ti o lo kunle ni waju idi iroko ti o so wi pe ki igi ki o fun lomo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o gbe okuta sile ti o ta pole lori to njo kaakiri ti o njo yika okuta yi ti o ro wi pe okuta ni yo se un lore o mo wi pe afoju ni ru eni be o la fi so fun a wi pe won gbe ere o sese ki o je ere fadaka tabi ere wura wi pe won sin sin won won bo won wi pe awon to se won yo dabi won wi pe iru awon wonyi ese borisa won o mu ifoju okan ba won wo iwe owe ori ogbon iwe owe ori ogbon ese iketadinlogun oju ti o sin baba re je ti o gan ati gbo ti iya re kana kana eba odo ni yo yo jade omo idi asi mu je awon omo wa ko ye won wi pe bi won ba ni baba ti o mo bi beli bi won ba ni iya ti o mo ekoro olorun bi won ba ni awon obi ti o je wi pe lojojumo ni won ma n gbe ilana ati ipinu oro ebi won le ori bibeli ojojumo nkan ki nkan ti won ba fe se eko ti won ko awon omo won gbele oro olorun sugbon awon omo won yi o sese ki won ma sin baba won je o sese ki awon omo won yi nitori pe won ti lo si ile iwe o sese boya baba omowe iya omowe sugbon omo olorun iya o kawe sugbon o ka bibeli iya o mo nipa ona America abi ona Japan tabi ko mo ona ilu England sugbon mo ona ilu orun rere iya o mo oba ko mo ijoye ninu aye sugbon omo Jesu oba awon oba a si nfi ona olorun ko awon omo sugbon awon omo won yi won ma sin baba won je won ma gan ati gbo ti iya won o so fun a wi pe eye kana kana eba odo ni yo yo oju won jade e ni a fi so won de afoju o ni omo idi eye miran ni yi ni eyi o so pe oni o mu oju won ni o mu je ohun ti o so ni pe a so won de afoju sugbon ki o to ro we pe awon omode nikan ni an ba wi iwo paapa ti o je agbalagba oni alufa oni oluko ni gege bi baba ninu olowa eni ti o n fi ona iye ani pe kan han eni ti o n so bi a se ni lati gbe yawo aso ti ani lati wo irin ti ani lati rin oro ti ani lati so ise ti o ni gbagbo ni lati se o n so fun wa a n so fun wa awon ohun amuye ti a fi le pese wa sile fun orun rere sugbon bi o ba n sin baba re ninu igbagbo ti o n sin je bi o ba n dagun la pe ko en odun so lenu mo se so niyan won mo wahala ti mo ni won mo e ti mo doju ko bi o ba n sin baba re ninu oluwa bi o ba n sin je ti o n gan oro olorun ti o n gbo o ni o de afoju nitori wo pe kana kana eba odo ni yo yo oju re jade eyi ni a fi so awon elomiran ni a fi so won de afoju o sese boya o lo sinu imoti para ni o sese o lo sinu iborisa o sese agabagebe ni o kun aye re tabi aigboran tabi afojudi o ni ru eni be o de afoju nipa ti emi sugbon kini bawo le a se le ni iwosan fun okan okunkun bawo ni a se le mu ifoju okan yi bawo ni a se le mu kuro Jesu Kristi ni eni ti o to lati se iru ise be oni gbanila oni mu ifoju okan kuro oni le okunkun wa lo nitori oni imole aye oni imole fun okan okunkun eni kokan wa je ki a wo Corinthi keji ori keta Corinthi keji ori keta lati ese ikerin la sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika ma jemu lai lai iboju na wa lai ka soke iboju ti ati mukuro ninu Kristi sori iboju ti ati mukuro ninu Kristi sugbon titi di oni oloni nigba kugba ti a banka Mose iboju na nbe li okan won sugbon nigba ti o nba yi pada si Oluwa a o mu iboju na kuro oni a fi so pe ki a to Olorun wa oni a fi so pe ki a je wo ise ki a ko sile oni a fi so pe ki a ke pe Jesu Kristi eni ti o le mu ifoju okan kuro se ori ohun ti a ko loni ninu wewa inu iwe mimo se ori Bartimeo afoju bi o tin gbo iro ese opo eniyan bi o tin ri wipe nkan kan sele o n bi on wipe ki lo de ti opo eniyan wa bayi lo gbo wipe Jesu Kristi omo Dafidi lo n koja lo be lo be si ni ke tantan wipe Jesu Kristi omo Dafidi shanu fun mi ni awon ti o wa ni ayika inu won so wipe ki o pa inu mo sugbon bi won tin da lekun be ni o tun ki gbeju be lo wipe Jesu Kristi omo Dafidi shanu fun mi ari wipe bi Jesu tin soro bi o ti le je wipe o n lo si Jerusalem lati ku fun ese wa bi o ti le je wipe nkan ti o se pataki lati lo si Calvary o n lo nba lo o dese duro bi o ti dese duro be ni oni ki won pe wa bi won ti pe wa ni ori wipe kini o fe ki n se fun o ni o so wipe o n fe riran ni on fe riran ni ranti wipe ko dake o awon yoruba won so fun pe bi a ba dake tara eni a ba ni dake bi o ba dake sinu ese bi o ba dake sinu asododo bi o ba dake sinu asoto bi o ba dake sinu eke ati iro bi o ba dake sinu iwa okunkun tara re aba o dake sugbon won ni bi elese ba mo ese re ki pe lori ikunle bi o ba ke tantan bi o ba ke pe olorun wipe olorun dariji mi olorun sanu fun mi mo fe bo lowo ese olorun ifoju okan yi mu kuro oni nigba ti o ba to Jesu Kristi wa nigba ti o ba yi pada si Oluwa oni yo mu iboju na kuro nitori be to olorun wa loni o ti gbo oro olorun ki lo tun duro de o ti gbo wipe Jesu Kristi nikan oni oru ebo fun wa arukun ati aruda Jesu Kristi nikan oni o wa la ona iye fun wa oni emi ni ona otito ati iye ko se eni ti ko ti o le wa sodo baba bi ko se nipa se mi gba ti o ti mo wepe Jesu Kristi ni ona iye o se dide o se so wepe emi o to Olorun lo o se so wepe emi o so fun Olorun wepe mo ti dese si o ati si awon aladugbo mi o yele eni ti aba ma pele omo re sugbon dariji mi fi anu Jesu Kristi fi gba mi la fi eje Jesu Kristi ki o fi we mi ki la tun duro fun so fun Olorun dide duro lori ese re tabi ki o kunle lori ese re ki o so fun Olorun wipe ifoju okan ti o nba oja ifoju okan ti o wa pelu re o n fe ki Olorun ki o mu okuro o n fe ki a gba okan re la o n fe ki a se oniye o n fe ki a we ese re nu o n fe ki gbogbo ese re iba se imutipa ni iba se aigbagbo ni iba se iborisa ni iba se aiporan ni iba se akabakebe iba se wipe o je olori kunkun eni ti se tinu re iba se wipe o je alase rege o je eni ti an ba wu sugbon ti warun ki sopo olorun wipe be bo lowo ese wipe ipoju okan ti o ba oja mo fe ki olorun mu kuro ki olorun pe Olorun o se tan nisisiyin lati dariji o lati gba ola lati mu ifoju okan kuro lati je ki o le ba Olorun dore ti o ba ni je eni ti a si loju ti yo le ri iye aini pelu bi o ba gbadura o daju wo pe Olorun yo gbo
3: Thank you.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ti agbadura. Olorun Alaanu adupe lowo yin. O je ayo kan wa lati wa se waju yin. Nitori wipe a mo pe nigba ti a ba wa, e o so kun odi imole. A mo pe nigba ti a ba wa, aisan yo pora. A mo wipe nigba ti a ba wa, gbogbo osi, gbogbo ise yo dopin ni igbese aye wa. A mo pe nigba ti a ba wa, e o tan imole sinu okan wa ati si ipa ona wa ati sinu aye wa. A mo pe nigba ti a ba wa si waju yin, gbogbo awon agbara okunkun ti o tin je gaba ti o tin te wa mole, we pe a o ni idande kuro ninu awon nkan wonyi to nda wa loro. A mo we pe nigba ti a ba wa, a o le gbadura, e o si le gbo adura wa. A nbebe we pe bi a ti wa loni, we pe igbagbo aye, igbagbo otun yo soji ninu okan wa loruko Jesu. A si nbere we pe gege bi igbagbo aye, igbagbo otun yo ti dide ninu okan wa, we pe bi a o ti ma gbadura, e o gbo adura wa. E o so okunkun di imole fun wa. Awon ikanu tabi awon ohun to nda wa loro, e o mu won kuro ni oruko Jesu. E ba wa soro, e mu wa sumo odo ara yin. A dupe wo pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni mo soro nipa igbagbo. O ye ki a mo wipe a ti ma soro nipa igbagbo, ohun ti igbagbo le se, ere ti o wa ninu igbagbo, ipa ti igbagbo ko ninu adura ti a ma n gba. Bi a ba wo Heberu ori kọkànlá ẹsẹ ikini, nje igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti, ijeri ohun ti a ko ri, bi a ko ba ti ri ohun kankan, bi ọwọ wa ko ba ti tẹ ohun ti a n fẹ. Ṣùgbọ́n ti ẹ̀mí Ọlọ́run jẹ́ri nínú ọkàn wa lẹ́yìn ìgbà ti a ti gbàdúrà wí pé ohun yìí ti a kò tí ì rí yóò jẹ́ ti wa, èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́. Bí a bá ń retí ohun kan tí kò sì tí ì dé, ṣùgbọ́n tí a ní ìdánilójú, tí a sì ní ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú ọkàn wa wí pé Ọlọ́run kì yóò jẹ́ wa kulẹ̀, àti wí pé Ọlọ́run yóò fún wa ní nǹkan wọ̀nyí, a sì ní ìdánilójú yìí, a ní ìjẹ́rìí yìí nínú ọkàn wa, èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́. Bóyá o ti ń gbàdúrà fún ọmọ rẹ wí pé ìyípadà titun yóò dé nínú ọmọ rẹ, ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni wí pé ohun tó ń retí kò tíì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́, kò tíì rí kí o fi ojú ara rí, ṣùgbọ́n o ní ìdánilójú. Ẹ̀mí Ọlọ́run sì ń jẹ́rìí nínú ọkàn rẹ wí pé nǹkan tí o ti gbàdúrà fún yìí wí pé dandan Ọlọ́run yóò ṣe, wí pé ó tilẹ̀ ti ṣe ká fojú rí i lókù. Èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́. Bóyá o ń gbàdúrà fún ọkọ rẹ wí pé ìyípadà rere nínú ẹbí, ìyípadà rere ní ti iṣẹ́, ìyípadà rere ní ti ìgbéga yóò dé, ṣùgbọ́n a kò tí ì fi ojú rí lójúkojú, a kò tí ì rí ìgbéga tàbí ìyípadà tí a ń béèrè lójúkojú, ṣùgbọ́n a ní ìdánilójú nínú ọkàn wa. Ọkàn wa balẹ̀ wí pé Ọlọ́run ti ṣe pàápàá bí a kò tilẹ̀ tí ì fojú rí. Ẹ̀mí Ọlọ́run sì ń bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí wí pé Ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà wa. Inú wa bẹ̀rẹ̀ sí ní dùn bí a kò tí ì fojú rí, bí a kò tilẹ̀ tí ì rí, síbẹ̀síbẹ̀ a ní inú dídùn nítorí pé a mọ̀ wí pé Ọlọ́run ti ṣe é. Èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́. Ó sọ nínú ẹsẹ̀ ìkejì wí pé nítorí nínú rẹ̀ li àwọn alàgbà ní ẹ̀rí rere. Bí a bá ń sọ àwọn alàgbà, kì í ṣe àwọn tí wọ́n léwó lórí, a mọ̀ wí pé àwọn tí wọ́n léwó lórí wà tí wọn kò ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. À ń sọ nípa àwọn alàgbà, àwọn bàbá wa nínú ìgbàgbọ́, gẹ́gẹ́ bí Abrahamu tí ó jẹ́ wípé bí ìlérí ti Ọlọ́run ṣe fún, bí ọwọ́ rẹ̀ kò tilẹ̀ tí ì tẹ́, síbẹ̀síbẹ̀ ó ń yọ̀ wo àpẹẹrẹ yìí nínú Rómù orí kẹrin. Rómù orí kẹrin nínú láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún, gẹ́gẹ́ bí a ti

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Olorun alagbara julo. Awa siwaju yin nisinsin lati tete se lati gbo oro yin. Anbebe wepe e o ba wa soro. Ati wepe ohun gbogbo ti o je idiwo tabi idena. Lati gbo oro Olorun. Lati ni oye oro Olorun. Ati lati je ki e kankan e si okan wa. E ba wa mu awon idiwo won yi kuro ni oruko Jesu. Anbe yin wepe gbogbo okan ti rin kiri. Gbogbo okan ti ki le duro. Ti ki le farabale lati ni oye oro yin e ba won wi e mu okuro ninu wa loruko Jesu e shanu fun wa be o ti ma si iwe mimo e la wa loju e se wa ni iye ki oye ki o le ye wa ki a le mo bi ati gbadura ki a le mo bi ati wa oju Olorun ki a si le ni awon ohun amuye lati le wa ni irepo ati idapo pelu yin ni aye yi ati ni aye ti nbo adupe pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki a wo iwe owe ori kerin ese iketa lilogun ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo nitori pe lati inu re ni orisun iye ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo ikanna ni bi a ba so wipe pa okan re mo nitori pe lati inu re lati inu aya tabi lati inu okan ni orisun iye loni an soro lori ise iyanu ninu okan eniyan ise iyanu ninu okan eniyan iwe owe ori ketalelogun iwe owe ori ketalelogun ese ikerin din logbon omo mi pe aya re fun mi ki o si je ki oju re ki o ni inu didun si ona mi awon ese meji ti mo ka fun o yi won so nipa aya tabi nipa okan eniyan tabi nipa inu eniyan awon opolopo eniyan ni ko mo we pe okan wa o se yebiye ni waju Olorun won ko mo we pe awon nkan ti an ro lati inu awon ise wa gbogbo o n wa lati inu awon elomiran won ki ro we pe a nilo ise iyanu ninu okan ninu aya eda won ma ro we pe bi a ba ti toju iwa ode ara oro siso lenu tabi aso wewo tabi irin bi a ba le se akowe awon ohun ti awon elomiran nse bi a ba si ti fi awon igbe aye wa ti a nri loju koju bi a ba ti fun won seto won ro we pe eyi ti to awon ni wasu papa opolopo won o sese oniwasu ni awon ijo eleyameya kaakiri ni won ma n se asise yi ti won ma ro wipe bi enikan ba ti ni iwa omoluabi wipe iru iwa bee o ti to lai ni iyipada okan iyipada aya sugbon ohun ti olorun je ko di imo fun ani wipe ohun ti o se pataki niwaju ohun ohun ni bi okan wa ti ri ohun ni bi aya wa ti ri ati wipe a ti ni ise iyanu ti iyipada okan ti iyipada aya bi ki ba se bee a o ri wipe gbogbo ohun ti a n se ko ni le je itewogba niwaju Oluwa ninu owe ti mo ka fun o tele tele ori kerin ese iketalelogun ni o fi o n so wipe ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo pa okan re mo nitori pe lati inu re wa ni orisun iye e je wipe gbogbo ohun ti a n se ninu wa gbogbo ohun ti a n se ni igbesi aye wa won wa lati inu okan eyi ni Jesu Kristi n so ninu Matthew ori kejila Matthew ori kejila lati ese ikerinlelogbon eyin omo paramole eyin ti se eniyan boboru yo ti se le soro rere nitori ninu opolopo ohun inu li enu eso ninu opolopo ti o njade lati inu okan lati inu aya wa ni enu ni o nso iwa ti a nri lode o je ohun ti o njeyo lati inu e ti a ni lati inu okan nitori be ni o fi se pataki we pe ke a mo pe bi a ba fe sin olorun bi a ba fe se ohun itewogba ni waju olorun ani lati ni ikola aya ani lati ni ise iyanu le o kan aya wa ani lati ni iyipada ti olorun nikan le se ani lati ni o kan aya wa o meji ni a o menuba ikoko meji ninu oro yi ikini ipo ti okan eniyan wa ipo ti okan eniyan wa ekeji iyipada okan omo eniyan iyipada okan omo eniyan lakoko ke awo ipo ti okan omo eniyan wa gba ti a so wi pe omo eniyan eyi je okan ti ko ti datun bi okan ti a ko ti iyipada okan ti ko ti ni ifowoto iyipada latoke wa iru ipo wo ni iru okan be wa ye ke awo Genesis ori kefa ese ikarun Genesis ori kefa ese ikarun Olorun si ri pe iwa boburu eniyan de popo le aye ati pe gbogbo iru okan re kiki ibi ni lojojumo leyin ti Adamu ati Eva ti shubu ni ogba Edeni lati igba yi gan ni a ri wi pe okan eniyan o je okan buburu ni waju Oluwa nitori gbogbo ise gbogbo iwa gbogbo oro ti o njade lati inu okan yi o je ohun to buru jai o sese ke enikan ki o je elesin awon elomiran ma ro wi pe elesin o ti to o ti yege ni waju Olorun sugbon enikan le je elesin iwa ti iru eni ben hu ki se nipa ti esin o je nitori iru okan buburu ibi ti o wa ninu re o se se ke enikeni ki o je eni ti o mo we sugbon iwe mimo tabi iwe kika eyi ko yi okan pada a o ri wi pe iwa buburu ni aarin awon omowe lo peleke si o se se ki a ri enikan ti o je wi pe o ti rin lo si oke okun o ti lo si ilu oba fun opolopo igba tabi o se se ki a ri eni ti o je wi pe o ti le ti mo otito ihin rere die sugbon ti ko gbadura agbayori ki o ba le ni iyipada okan a o ri wi pe iru eni be iwa iru eni be yo je ohun ti ko ba ife Olorun mu ese karun yi eyi ni o fi so fun wa wi pe nitori Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye eredi iwa buburu ti o di pupo yi se nitori pe won o je olaju ni atabi nitori pe won o kawe tabi nitori pe won o ti rin jina si awon orile ede miran rara eredi iwa buburu yi ni we pe iru okan won iru okan re kiki ibi ni lojojumo bi a ba so wi pe nkan kan o je ibi o je kiki ibi e je wi pe ko si alaafo ninu iru okan be lati se rere ko si alaafo fun iru okan be lati se rere die se buburu die sugbon o je kiki ibi ki si se ni igba kan o je lojojumo eni a fi ma nso fun awon ipere fun awon omode o sese ki o je wi pe won fe se igbeyawo a ma nso fun wi pe ki won ki o gbadura daradara adura agbayori adura ti a o ni idahun lati odo Olorun bi a ba fe se igbeyawo nitori opolopo ninu awon omo kekeke opolopo ninu awon omo ti o je wi pe won sese fe igbeyawo won fe loko won a ma wo bi enikan se je elesin to won a ma wo bi enikan se ja papa ninu ise esin Olorun o sese bi a ti n wa sinu ile esin ki a ri enikan o le je okunrin o le je obinrin o se se ki o je un ni o ma koko tete de si ilesin bi abati nko awon aga ijoko a ma ba wako bi abati nko iwe orin a nko nkan miran a ma ba wako ki eni ti o fe gbe yawo ki o ma ro we pe ah bi o n ba le gbe iru eni bayi ni yawo eni ti o je elesin bayi eni ti o ja papa ninu isin olorun bayi wi pe ohun ani ayo popo lati odo olorun wa ko mo wi pe eni yi o sese keni keni ki o ja papa o sese keni keni ki o teramo isin olorun lai gba adura agba yori si igbala si yipada okan tabi elomiran bi won ba fe gbe yawo won ma wo iru aso ti awon elomiran wo wi pe okunrin yi ojojumo lo wa ni imototo ojojumo lo dabi eni o dabi eni pe eni yi o ri nkan je o si seku nitori be won ma ro wi pe iru eni be ni awon fe ni loko tabi ki won ro wi pe o je olu eni ton show eni ton rin kaakiri bo ba tin lo si ilu awon hausa to lo nko boya epa tabi epo lo nko wa si sale nihin be na lo nlo si ilu awon ibo boya isu lo fe lo ra ni boya nkan mi bo tin lo lo nde aso to sin wo bo se nawo iru moto to nlo awon elomi a ma ro we pe bi a ba ni iru eni bayi loko bi a ba le gbe iru eni bayi sile o dabi bi eni pe nkan yo de wa lorun ohun ti o ye won ni we pe iwa rere ko ti inu owo wa iwa rere ko ti inu ti gbajumo wa iwa rere ko ti inu esin wa iwa rere o ma ntinu iyi pada okan wa eni afi ma ntemo ni leti nihin we pe bi a ba de inu ijo ohun ti a kokko ni lati se ni we pe ki a gbadura si olorun ki a ni iyi pada okan tabi bi a ba fe gbe yawo ohun ti a ni lati se ni we pe ki a gbadura si olorun olorun nikan soso lo mo okan eniyan iwo funra re gege bi eniyan o ko le mo ki lo wa ninu okan enikeni ye ke awo samueli kini ori 16 ese ikeje samueli kini ori 16 ese ikeje sugbon oluwa wi fun samueli pe ma se wo oju re ma se wo irisi re ni o ti an so nihin tabi giga re nitori pe emi ko nitori ti oluwa ki wo bi eniyan ti wo eniyan ma wo oju eniyan ma wo irisi tabi giga tabi bi eniyan se woso tabi bi eniyan se lokiki to sugbon oluwa a ma wo okan okan yi gan la nso nipa re wi pe awon ti ko mo olorun won ko ni iyi pada okan ati wi pe iro inu won kiki bi ni lojojumo ninu iwe oniwaasu ori kesan ese iketa oniwaasu ori kesan ese iketa eyi ni ibi ninu ohun gbogbo ti a n se labe orun pe ise kan na ni si gbogbo won ati pelu aya omo eniyan kun fun ibi isinwi nbe ninu won nigba ti won wa laye ati leyin eyi ni won a lo sodo awon oku o ye ki oyeye wa nihin ohun kan na ni oro olorun ni o n tenumo fun wa wi pe aya omo eniyan kun fun ibi bi a ba so wi pe igo kun fun omi o je wi pe o ti kun to be ti a ko le fi omiran sinu igo yi bi a ba so wi pe abo o kun fun omi tabi o kun fun epo e je wi pe a ko le fi nkan miran sinu re o ni aya omo eniyan o kun fun ibi a fi se apejuwe gege bi abo tabi gege bi garawa wi pe ibi nikan soso ni o wa ninu garawa yi bakan na aya omo eniyan bakan na okan omo eniyan o kun fun ibi o wa nso fun wi pe isinwi iwa ibi ni o wa ninu won nigba ti won wa le aye oni leyin na won a ku won lo si ipo oku ninu ese won nitori be ki o ye wa wi pe bi olorun ko ba ti yi okan wa pada o je wi pe ninu okan wa lohun ibi nikan ni o wa ninu re eni afi man je ki o ye ni wi pe bi a ba pe eniyan wa sinu ijo ki se wi pe ki a so wi pe ah mo ti kuro ni ijo sele mo ti wa nwa si dipa eyi ni ko ti fun ni iye pada eyi ni je wi pe o kuro lati inu ijo kan o bo sinu ijo miran bi o ba ti de yin bi o ba fe je ni te ogba ni waju olowa ki se wi pe o fi aso funfun nikan sile tabi o fi aiwo bata nikan sile o fi tabela ati turari sisun nikan o fi sile eyi ni se pataki sugbon ko to ani lati wa si waju olowa ki a so fun olorun wi pe okan ibi ni agbe ni angbe kaakiri a si n fe ki olorun ki o se iyipada aya iyipada okan fun wa ki abale je eni itewogba ni waju re eyi ni o se pataki eyi ni ani lati bojuto tabi o se se ki o je wi pe ati je eni ti o nka bibeli tele tele a si ti je eni ti o mo bibeli ki se wi pe o kan ye ki a mo bibeli si akasori bi a ba ti de yin be ni ani lati ma gbadura fun iyipada okan iyipada aya nitori eyi ni olorun reti ke abale je eni itewogba ni waju re bi atile nwa si ilesi bi atile nka bibeli bi atile je eni ti o jafafa ninu ise esin bi atile nlo si idapo oju ile bi atile nka akiri lati se ijere okan bi ki ba se wepe ati gbadura ti o dani loju ti emi olorun si

pe nipasẹ isoji yi o iyinrere yo dodo awon ti a ko le dodo won awon adugbo awon orilede ti a ko le dodo won tele agbara olorun ore ofe tin gbanila yo farahan ni gbogbo awon orilede na lanu re ki o gbadura eje ki a tun gbadura wi pe nipase isoji yi pe opolopo okan ni a o ka sinu ijobo olorun ni gbogbo ilu ati ni bi gbogbo ti a tin wo ta tin ni asopo ni gbogbo orilede gbadura pe gbogbo okan iniye ni a o ka kun ijobo olorun ri daju pe o n gbadura o ba olorun soro nipase ipade ye eyi ni GCK nla oluwa fe sohun nla laarin wa oluwa fe be wa wo lona akanse ni ona akotun je ki a lanu wa ki a gbadura pe olorun orun yorin lona ti won ko ti gbarin ri ninu ipade nipase ipade yi

Ninu we Isaiah ori ogoji Bibeli wi pe se iwo ko ti mo iwo ko ti gbo wi pe Olorun aye aye Olorun to da aye ati orun npe ki share be ni are ki mu kosi awari oye re ese kokan leni ogbon sugbon awon ti o ba duro de oluwa yo to agbara won se won yo fi ye gun oke bidin won yo sare won ki yo si re won won yo ri are ki yo si mu won ta fe gbadura pe fun gbogbo awon ohun elo to luwa nlo ninu ipade yi awon ti won sakoso lona kan ati lona miwa awon osise ninu ipade ye a gbadura wi pe Olorun yo to agbara won se Oluwa yo fun won ni okun Oluwa yo di won mu je ki a gbadura fun gbogbo olusu agutan je ka gbadura fun gbogbo awon agbani nimoran je ka gbadura fun gbogbo awon egbe akorin je ka gbadura fun gbogbo awon ogbufo je ki a gbadura fun awon amoju ero je a gbadura fun awon asona ati fun awon osise to fara won jin we pe Oluwa yo tun agbara won se Oluwa yo fun won ni okun sin laarin gbogbo ise ti won se wi pe isokan yo wa lanu re ki o bo Oluwa soro wi pe Oluwa yo lo won gege bi ohun elo ibukun fun o ninu ipade yi je agbadura pe Oluwa yo fun o ni ore ofe ogbon ati ilera pipe ati abo atoke wa ni gbogbo ipade yi won lo kakiri lati le ri pe ohun gbogbo nipa ipade yi o saseyori won si n se laala lojojumo pe laala won ko ni ja sasan Oluwa yo tun okun won se eja aba Oluwa soro Jesu wi pe eyin ko le yan mi sugbo emi ni mo yan yin ti mo si fi sipo wi pe keyin ko le so eso ati pe ke so yin ko le duro a fe gbadura pe eso to n duro gege bi abajade isoji ye awon okan isoji yi o Oluwa yo fese won mule Oluwa yo pa won mo ninu ijoba re won ni pada seyin ota oni ji won kuro ninu ijoba lanu re ki o bo Oluwa soro iwo ti ni ibapade pelu Oluwa ninu ipade yi pe ko so nkan to ma mu ki o pada kuro leyin Oluwa ba Oluwa soro a tun fe gbadura wi pe Olorun yo gbe awon omo eyin olooto dide laarin awon ti o tesiwaju lati ma dagba ati lati ma so eso sinu ijoba Olorun laarin awon oju tuntun ti ipade ye a fe gbadura wi pe Oluwa yo gbe aji rere nla dide laarin won oluso agutan nla laarin won awon eniyan ti won yo gbe asia na asia irere soke Oluwa yo gbe dide laarin awon oju tuntun je ka lanu wa ki agbadura bo Oluwa soro.

Eja gbadura wipe ogun Olorun yo je ohun ti a fi han ni ona ti a ko le dado ni asale iko ogun Olorun so kale ki agbara Olorun ko so kale gbogbo awon ide yen la o baje gbogbo awon wahala la o yanju re gbogbo oke na o yo lanu re ki o bo Oluwa soro gbadura Oluwa fi ogo re han ni asale ye laarin wa fe ri agbara re laarin wa a fe mo ri agbe iserere re lanu re ki o bo Oluwa soro nigba ti ogo Olorun ba fa han ni asale ye ni oruko Jesu ni agbadura baba wa tin beli orun a fi ojo keta yi fun o le yin lowo a si gbadura Oluwa je ki ogo yin ko farahan ni ona ti olodi won a gbadura pe won rore ni asale iwu awon alaisansan ni asale yi da awon ta pon loju ni de ni asale yi so ijo re ji ko si de ai logo ninu oruko Jesu omo re ni asale ye a n gbadura pe je ki awon erin ayeraye ki o wa ti yo mu ki ijobo Olorun ko gbinle ni gbogbo aye adupa fun idahun si adura ni oruko Jesu ni agbadura.

Eke aleluya. Mo ni eke aleluya. To ba wa ni be. Nipa ise agbara Olorun Kristi to sise iyanu agba Olorun yo fokan ni be lo sale yin. Gbogbo olukuluku to wa ni yo wa ni fun ise iyanu. Ohun kan bo wa soju ona re. Agbara Olorun yo be o wo ni oruko Jesu. Mo ni ni oruko Jesu. Bibeli so fun wa ninu orin David Psalm 77 ese ikerin la pe iwo iwo ni alagbara tin se ise iyanu iwo ni o ti fi ipa re han ninu awon eniyan ami iwe ifihan ori ketala eni to nsise iyanu ori ketala ese ketala to si mu ki ina ko so kale wa lati orun wa sinu aye ni asale yi o mo ni ina olorun o so kale ni asale ye eje ka di oju wa bi a tin gbadura papo olorun a dupe lowo yin a fiyin fun yin fun ise ami ati ise iyanu te o se laarin wa ni asale ye ni asale ya gbadura olukuluku to wa ni yin yo gba ise ami ati ise iyanu lokun ati lobirin lo ko Jesu agbara re yo sokale emi re yo sokale ko se enikeni to wa siyin to ma pada ba kan na o wa se ise ami ati ise iyanu nla yo sokale wa si fowo kan olukuluku ni asale inu ko Jesu fun o le ni odun marun bayi o te tin lo baba wa ninu oluwa fun jisike eleyi ni a se ajoyo re ni osu to koja fun odun karun a tun wa niyin fun ibere otun a si mo wi pe ju bi e ti lo won lateyin wa lo e se be ni akoko yi ni oruko Jesu a gbagbo pe o bukun fun wa a si gbagbo pe o lo baba wa ninu oluwa lona agbara ani se ifarahan agbara nla yin ati emi yin ati famoyan yin ati ase yin yo san latodo wo lo sodo olukuluku kari aye loruko Jesu gbogbo orilede aye gbogbo ipinle ni Nigeria gbogbo ibi gbogbo ni orile aye yi agbara re yo fowo kan yo wo san yo danide yo so dotun gbogbo awon okan to wa ninu ide lautu sile loruko Jesu adupe to pa mo pe ti dahun ni oruko Jesu ni agbadura ti o ba gbagbo pelu mi so pe ami ohun kan bo wa soju ona re ni asale yi o mo ni ohun kan bo wa soju ona re ni asale ye ti o ba gbagbo pelu mi se ami nla agbara oluwa fowo kan ni asale yi a fe mu iwe to wa a o ko o orin ni oju ewe kejo Kristi Jesu ni agbara agbara lati parun wi pe Kristi Jesu ni agbara ni ori okunre agbara lati ji oku dide moto gafara ojo ibukun yo ro ileri ife ni eleye ojo ibukun isojile kan si lori oke ati ni petele ani se okuro ojopo ojo ibukun yo ro ran sori wa loni oluwa fi fun wa lati sisin lo sodo tun wa ki o si fo la fun oro re ojo ibukun yo ro loni yoro ati lati sisin lo ni po oluwa ni ajewo ati fun Kristi ni a pe ojo ibukun yoro ani ti awa ba gbon ti a si gbagbo isodotun yo wa ti a si ba je ki oluwa ko sise re ojo ibukun ni a fe nanto
anu shan yi waka, shugbo ujo ibukun, ni antoro.

0: Hallelujah.
1: Welcome to day 3
0: of our global crusade with Kenta. Ti soji wa pe joji kari aye pelu Christi ti agbara Christi to sise iyanu eyin adura fun orilede yin ojo keta a fe dide lori ese wa nibi kibi ta ba wa ba ti jo ngbadura papo bi a tin gbadura oluwa fe wi pe a ngbadura gbadura fun orilede a ngbadura fun koko akoko wipe ki ajire be ni pa orilede wa wipe oluwa yo sanu lo fun wa fun gbogbo awon ise ati awon iwa eyi ti ati wipe a nhu o ti di baraku ninu we Daniel ori kesan nibe ati wipe ati da ise nla a si ti se ote si oluwa ani se nipa yiya kuro ni eko re ati dajo re eje ka diju wa ki agbadura so oluwa ki o sanu fun wa ara ni gbogbo orilede ba oluwa so ninu adura bayi ja gbadura wi pe oluwa yo sanu fun wa yanu fun orilede wa pe eje ka fara han pelu orilede wa ki a si bebe fun anu olorun ojo olorun laanu yo da won adura wa ni oruko Jesu ni agbadura e fun mi na mi kari aye ikeji e je ki agbadura wi pe olorun yo wo ile wa san yo si so waji ninu koniku keji ori keje ti awon ese kerin lati awon eniyan mi ta ba poruko mi mo ba re ara won sile ti won si gbadura ti won yi pada ko ninu ran buru won ton si wa oju mi bibeli wi pe ohun yo gbo lati orun wa yo dare ise waji wa yo si wo ile wa san adura wa leleyi eye ka gbadura fun iwosan ile wa iwosan fun orilede lanu re ki o si boluwa san ninu adura nibi kibi ni Africa ni ori ni ode Africa ni pe oluwa yo wo ile wa san ojo olorun laanu ko le kuna ti a o ba gbadura yo dahun be si ni gbadura fun orilede iwosan fun orilede ba oluwa soro ba oluwa soro ani se dide duro ni bi to ba wa ki o si gbadura ni oruko Jesu ni agbadura a fe wa si koko adura keta o gbadura wi pe olorun yo so wa ji orilede wa ji didapada wa ji orilede wa bibeli so fun wa ninu we Deuteronomy ori kejo ese kejidini ogun wi pe iwo yo si ranti oluwa olorun re nitori pe ohun ni o fun o ni agbara lati ni oro ki ohun ki o le fi di majemu re ti o bura fun awon baba re kale bi o ti ri ni oni yi oro ajo orilede ti dori kodo a o gbadura wi pe oluwa wi pe ohun lo fun wa ni agbara lati ni oro je ka so fun olorun ka so fun oluwa oluwa yo yongo pada so dara lorile ni gbogbo orilede wa ani so wa ji wa gbodo dara ki awon eniyan kun le gbe igbaye ti o dara kon si le si oluwa lanu re wi po oro aje gbogbo orilede ti e pelu nipa agbara olorun yo da pada yo si da tin gbadura si oluwa ni oruko Jesu ni agbadura a ngbadura fun orilede ni akoko yi o a fe gbadura wi je ki agbadura pe iwa ipa ogun ipaniyan ati iwa awon agbosumo mi yo dopin lorilede wa nitori owo olorun o so ninu owe ori David Psalm 46 o ni o si je ki ogun ki o dake je olorun niyan o mu ki ogun ki o dake je biti de opin aye o si ja gbogbo lekun ri wonye o si sun keke won jonu ti keke ogun jona ni gbogbo olorun olodumare ni gbogbo ile da ri paniyan iwa ipa oluwa yo mu opin ba won oluwa yo je ki won dake je lanu re ki o gbadura a ngbadura nko kwa sagbagbo wa sodo Christi ki o si ye ba tin gbadura fun ijo forilede iyi pa yo wa ni gbogbo Africa lo da Africa ni gbogbo aye ba Oluwa so ni Europe ni Asia America ni bi gbogbo ti wa ipa ti wa ti ogun wa ipaniyan ati wa won agbosumo mi pe gbogbo e yo dopin ba Oluwa so ninu adura gbadura ki o si gbagbo Oluwa yo dawon adura wa ni oruko Jesu ni agbadura ami kari aye ko Oluwa ko bukun yin a fe gbadura koko karun pe eni ni ojo keta o fun isoji tagbagba kari aye yi ise iyanu ti Kristi Kristi ise iyanu Kristi agbara Kristi onise iya to sise iyanu yen pa gbadura wi pe Olorun alafia yo fowo kun e yo si so aye re dotun na asale yi be eniyan Olorun eni ti a yan ifamoyan iranse Olorun bo ti wa Oluwa yo bukun fun e ranti o npe bi o si tin soro emi mimo o bale gbogbo awon to wa nibe ti won gbo ro yen pe be eniyan Olorun tin sise iranse na asale yi agbara Olorun yo bale o nibe ki lo fe kini e bere re kini koko adura re si Olorun se o fe igbala ni yo gba ona iwosan wa larowo to idade wa ni yi na asale yi gbadura ko boluwa soro bi oro oluwa tin wa lati bi pade yi go ni FCT a to si lo kaki gbogbo aye wa gba ipin tire ni asale yi lanu re ki o gbadura oluwa yo bukun fun o be eniyan Olorun tin wa ni asale yi o ni ri ba kan na mo ni oruko Jesu ni agbadura ami kari aye a mu adura iwa sopin bayi o baba wa dupe lo lopolopo a fi bukun fun ko re aiwo Olorun yanu wo la ni ya dupe fun isoji yi latojo kini ojo keji eni ni ojo keta re Oluwa a nreti Oluwa duwo niwaju re a nbere ko se ni keni ni gbogbo agbaye lati bi pade go titi de gbogbo bi na ori aye bukun awon eniyan re je ki sodo tun ko wa je ki fowo ko Oluwa ko wa gbogbo adura ta muto wa ni asale yi e da won e da wa lohun ninu ijolo to ati anu ilo ko Jesu a dupe baba amo riri yin Oluwa to pa gbagbo pe e ti da won adura wa a dupe fun idahun si adura wa Oluwa ni oruko Jesu ni agbadura ami kari aye ami ati ami ko Oluwa ko bukun fun yin ami kari aye nipa ironlowo awon asona a fe ki a tun ara wa se ka tun ara wa to awon to wa lona to jiyen e je ka sumo waju gbogbo ata lo joko sowo eyin e je ka ri pe a to ara wa dara dara eyin asona se le ran wa lowo fun eyi sa le se be e ki hallelujah mo ni e ki hallelujah isoji kari aye yi ti o ti wa pelu wa o bere ni ojo Wednesday lati kajo niyin awa niyin se mo le gbo ami niyin ni Moshudi Abiola National Stadium ni FCT ni Abuja Nigeria ewo ohun ologo wo leleyi to ba fe patewo fo ogo Olorun ti o ba fe patewo fo ogo Olorun ami eniyan Olorun oludasile GCK ti Olorun tin lo ni gbogbo opo odun yi wa ti a si se ajoyo GCK fun odun marun GCK ti o bere ni yi ni Abuja ani se ohun ti ko sese o di sese awon agan won gba iso tinu a cancer lawosan HIV awon to ni HIV awo won san awon alarun kafo ni ku kafo la dide won gba ewosan opolopo la danide wahala ti awon onisegun ibo le se nipase GCK Olorun o be wa wo lona akanse se mo le gbo ami ni opo odun yi Oluwa ti lo baba wa ninu Oluwa oludasile GCK a si ti wo ipele miran ti GCK ami pelu agbara nla pe famoyan nla lori baba wa ninu oluwa ni asale yin mo gbagbo se o gbagbo pelu mi ise iyanu re ko ni ri okoja ibukun re ko ni ri okoja agbara oluwa yo wa ori ni bi to wa yen ni asale yin loruko jesu je ki gbo ami nla je ki gbo e wi pe ki o wi pe mi yo gba ise iyanu mi ni asale yin emi o yo gba ise iyanu mi ni asale ye yo si wa sori aye re ni oruko jesu mo ni yo wa sori aye re dodan do oruko jesu a fe so fun wa wi pe ni ola o a fe ni ifagbara kun ni ti awon odo niyin yo si wa fun awon odo a mu awon odo lokan le wi pe ki gbogbo kan wa si yin awon odo wa ati awon odo ni gbogbo ile iwe ki re je ka wa si yin ani se ibukun won yo si je nla se mo le gbo ami eyin odo te wa ni bi se mo le gbo ami latodo yin ani se yo se lopolopo lati mu awon mi won wa pelu yin ni to pe yin yo yo kun fun awon odo nibi gbogbo eyin te o si ni yi ani se ni olewe awon ore yin ati ni orilewe te mo so fun won o wi pe won gbodo padanu ipade yi lola o ani se fun won lo wa fun o wa fun won ibukun won yo si je nla loruko jesu yo bere ni ago meje abo ma se kuna lati wa nibe ni ago meje abo ohun to dara kon bo ohun to dara kon yo fo okan nibe yen ni ojo isinmi a fe ni isin ajo se papo ti kari aye an reti ko lukuluku wa atawon to ti isini yi o ore gbogbo awon ojulumo ohun to luwa yo se ni asale yin ani se wa kede re fun awon miran ni to po oluwa be wa wo ni asale yin agbara olorun yo fowo kan aye re ni asale ye nipase re wa kede re fun awon miran koni si enikeni ni abuja yi to gbodo wa leyin o ani enikeni ni abuja yo gbodo wa leyin lojo isinmi oji sin ojo isinmi olukuluku wa ni ojo isinmi ago meje abo agbodo ti wa niyin ibukun wa yo si je nla se mo le gbo ami mo ni ibukun wa yo je nla ni oruko jesu afẹ lọna akanse ki awon eniyan pataki to wa laarin wa ani laarin wa ni oba muta elijah etefida ti buhari ki oluwa ko bukun fun yin sa nibi kibi ti e ba wa se le dide duro fun idanimo ki haleluya ki haleluya ni yi ani mi si arabirin hila muta elijah se ele dide duro fun idanimo e se pupo ma ko oluwa ko bukun yin akiyin kaabo ani laarin wa pelu linus okechukwu eni to se akoso Ines Hotel se a le dide fun idanimo

0: Praise the Lord.
1: Eke hallelujah.
0: Praise the Lord.
1: Eke hallelujah.
0: Just to cancel before the testimony. You see, this program
1: ipade yin
0: life changing.
1: O je ipade to nyi aye pada.
0: GCK this month.
1: GCK ti osu yin
0: is to change our history globally.
1: Lati ton wa pada kakiri aye.
0: So you don't joke with it.
1: Ma se fi sere o.
0: You can disengage other appointments and engage in this.
1: Ni ojuse ninu awon ojuse miran sugbon le yi
0: avoid groping
1: lati le rin pe o ko awon si subudi
0: de
1: ati ki kawa lati January ti da ko yin eredi ti oluso agutan ti wa niyan o oluso agutan wa ni yi o fun gbogbo aye ami. Eka bosa. Obodo lakaka, shori. Ninu we maku ori kefa. Lakaka lati tete wa ni ye omi wa lona toji mumo. Oni lakaka. Ma she fi irubo olusho agutan shere o. Maku ori kefa ese keji leni ogbon. Won to shele ni yo maku ori kefa ese keji leni ogbon. Won si ba ti oko lo si ibi ju ni awon nikan awon eniyan si ri won nigba ti won lo opolopo si mo won si sare ba ti ese lo si be lati ilu nla gbogbo wa won si siwaju won si jumo wa sodo re won rin se o le se be lati le ri ohun to le yi aye re pada ati itan re o le rin kilomita melo ni tete wa jowo opolopo wa o ti de won duro de oko leyin ko le rin o le wa ni bikibi to ba wa bayi ni gbogbo agbaye ri daju wipo fi owo to nipon mu ipade yi sale se ami ni samu orin dafidi 107 orin dafidi 107 ese keji oni je ki awon eni ra pada oluwa ki o wi be eni ti o ra pada ku oni owo ta ni leyin asale yo ni sare ibo lo nlo olusagutan wa bi ojo ko iwo na joko ko gbo eri okan duro de o lati gbe e lo si ma se ma konju ti o ba se be tele ri pe o yi pada lato ni lo gbo eri o eredi ni ta ni eri na asale yi o je asale to ala gbogbo awon atade wa nba la gbodo ni eri na asale si ami baya ni kan ni ori ayelujara ati kan loju koju ni yin oya latayi latori ewa ayelujara bayi o eyi ni yun lati enugun o jeri akoko bi oluwa ti wo omo re san ninu ijedijede ogun odun kosi ogun ti ko ti lo ṣugbọn Ọlọrun GCK o ja ide ti a ti fi de o si tu sile pe ko si ninu soji tu sile ko si je ko ma lo ibi yi wa ti ni o fe sise abe tele oko iya re o si duro lati le sise ṣugbọn itan na yi pada o nigba ki a to se ise abe na ni to poluso to pe dokita olusegun ibo o se ayewo ko si ri nkankan nibe to po gba iwosan re ikeji o po obirin to tin je irora pelu iju ninu sugbon leyin eleyi a ri pe satani tun wa pelu eje riru ati eleto oluti awon onisegun ibo ti won ti mu lati le se leyin ti a sopo mo ti GCK a wo san ni ojo keje o be si ni lo sile wo si fun ara re ni fun opin fun ara re Ọlọrun GCK o wo san nipa wahala to wa ni abia re nigba ti o iranse Ọlọrun to so nipa wahala to alabi outpora sister unit anada lati Enugu state ni Nigeria o si njo si ni CPS district o fe lo anfani lati dupe lo Olorun o ni eri meta akoko fun omo won okunrin o tin je irora lowo jedi jedi fun opopolopo odun lati gba omode re ti ti o fi pe omo odun meji di logbon ko si ogun ti ko ti lo Oluwa wo san ni akoko GCK nigba ti akori re je tu sile kesi je o ma lo ati je ko lo ati no fe lo fun fun ise abe lati yo jedi jedi sugbon ni akoko GCK yo Olorun fowo kan mo gbadura mo si so pe Oluwa ani se ipade tu sile je ko ma lo ifun omo ohun ni o je ki dokita ohun ko sise abe na ko ni sise abe ti aye yi ni ile iwosan ni ko ma se ni wahala leyin ipade yi o lo sile iwosan dokita ye wo won ni dokita fe wo ogbe wo jedi jedi to yo yen won ri di to yo yen won ni ko se be ni ko fe gbin ko gbin bi obirin to fe bimo idi to yo yen o ya mo o ni dokita fi nkankan si owo re lati fa idi to yo yen jade ko si ri nibe dokita wa bere lowo abo won pe ta lo wa nibe o si bere kilode to so fun wa pe eni yo njiya ninu jedi jedi ba ya fe se ise abe aorin abo won pe won lori ero aya won lagara o ni anti mi se ti sise abe yen ni bawo lomo mi o ni won sise abe o kilode to n yo mi lenu wi pe omo yin jiya nipa jedi jedi mo ni a Oluwa se o pe Olorun ma ti se Olorun ti se ko si jedi jedi mo e ki hallelujah e ki hallelujah e ki hallelujah ta lo se yen e rin ni asale yi oluṣagun to ni fowo kan e o ko ni fomi o oro yen ni ti ati gbagbo ko si gba iwosan ni asale yi ami mo ni bi meji sugbon ko si aye se a le se ami ko si aye ejo e ma binu

0: eléyìí ni kò lè gbá nílà. Ọlọ́run òun nìkan ṣoṣo tó jẹ́ olóhun tí ó rí ọ̀fẹ́. Ó wá sọ wípé ó rí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí mú ìgbàlà wá ọ̀nà kan ṣoṣo la fi lè gbà láti wò. Ó ní ẹ wò mí gbogbo ayé a ó sì gbà yẹn là. Ó rí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ló mú ìgbàlà yìí wá o. Ó rí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò mú ìdájọ́ wá, kì í ṣe nísinsìnyí. Ohunkóhun yóò tí bàjẹ́ tó ti ṣe, ibikíbi yóò tí bàjẹ́ tó ti lọ. Tí ẹ rí ọkàn rẹ tó tiẹ̀ wá ń dá ọ lẹ́bi, njẹ́ mọ̀ wípé kì í ṣe orí ọ̀fẹ́ tí ìdálẹ́bi, ó jẹ́ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run èyí tí ó ń tọ̀ ẹ wá, tó wá ń fún ọ ní ìgbàlà nísinsìnyí. Ó mú ìgbàlà tọ̀ ẹ wá. Ṣé ẹ wà níbẹ̀? Wà á rí gbà ní orúkọ Jésù. Kì í ṣe orí ọ̀fẹ́ tí ìmọ̀lára rẹ. Mo ní ìmọ̀lára pé mo banújẹ́, inú mi ò dùn. Má bìkítà ní pé eléyìí ni orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni. Kì í ṣe orí ọ̀fẹ́ tí ìmọ̀lára rẹ. Kì í ṣe orí ọ̀fẹ́ tí bára ẹ ṣe rí. Kì í ṣe orí ọ̀fẹ́ tí inú rẹ rárá o. Eléyìí ènìyàn, ẹni ti ara ènìyàn nínú ipò ìporú rẹ kò lóhunkóhun ṣe pẹ̀lú eléyìí. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run á wá sí ọ̀nà rẹ lálẹ́ yìí. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí mú ìgbàlà fún gbogbo ènìyàn wá ti farahàn tún wọlé yìí o. Ó farahàn fún gbogbo ènìyàn fún ọ ni. Fún ọ ni. Bí o bá ti gbà ná kò nílò kí n sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ sí. Ohun tó wá yẹ kí n sọ ni wípé níwọ̀ngbà tí eléyìí jẹ́ tiẹ̀ gbà nísinsìnyí tìrẹ ni lórúkọ Jésù. Ẹsẹ̀ kejìlá ó ń kọ́ wa pé kí a sí àìwà bí Ọlọ́run àti ìfẹ́kùfẹ́ ayé àwa, kí a sì máa wà ní àìrí kọjá. Nígbà tí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run bá tọ̀ wá, ó ń kọ́ wa ní ọ̀nà tí orí ọ̀fẹ́. Njẹ́ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùkọ́ ló ń bẹnu ayé, àwọn kan wà wọ́n ti gbìyànjú láti kọ́ wa, wọ́n ń kọ́ wa pẹ̀lú ẹgba lọ́wọ́ wọn, wọ́n ń kọ́ wa pẹ̀lú èdè ìdálẹ́bi, wọ́n ń kọ́ wa, wọ́n á máa fojú tẹ́ḿbẹ́lú wa, wọ́n á dáyà já wa. Báwo la ṣe jíyàn búburú tó? Wọ́n ní kí ló tó yí padà? Tó o bá yí padà, wàá kú wàá ṣègbè. Njẹ́ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùkọ́ ló wà, àwọn olùkọ́ kan wà, wọ́n jẹ́ ẹni tó ń bá ni wí. Tọ́ bá ń kọ́ wa, nǹkan kan ń bẹ nínú wa tó ń sọ wípé eléyìí ò fẹ́ràn mi, ó ń dá mi lẹ́bi. Ṣùgbọ́n torí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run bá kọ́ wa, ó ń kọ́ wa pẹ̀lú ìfẹ́, ó ń kọ́ wa pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́. Báyìí ni orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ṣe ń tọ̀ ẹ̀ wá lónìí. Ó ń sọ wípé ǹjọ́ mọ̀ bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ràn rẹ tó, o lè mọ̀, o tiẹ̀ lè fẹ́nu sọ. Bí Olúwa ti ń sáré tẹ̀lé ọ, ó ń fẹ́ kó o gbàlà, ó ń fẹ́ ká dáríjì ọ. Ǹjẹ́ mọ̀ kò sí ẹ̀dá kan tó jẹ́ pé a ṣẹ̀ tó tún máa lé ẹni tó ṣẹ̀ láti dáríjì, tó ń sọ pé mo mọ̀ pé o ṣẹ̀ mí, ojú ohun tó ṣe tí ẹ̀ ń tì ọ́. Ìdí nìyẹn tí mo ṣe ń sàtọ̀ ẹ́ fún ìdí kan, kì í ṣe láti gbẹ̀san òkè tí láti jẹ́ níyà. Mo ń sáré tẹ̀lé ọ láti fún ọ ní ìdáríjì. Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ló lè ṣe èyí, nítorí orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. Orí ọ̀fẹ́ yìí á wá orí lónìí. Ó ní ó ń kọ́ pé kí a sí àìwà bí Ọlọ́run àti ìfẹ́kùfẹ́ ayé, kí a sì máa wà ní àìríkọjá ní òdodo àti ìwà bí Ọlọ́run ní ayé ìsinsìnyí. Àmì ṣe àmì yẹn fún rárá rẹ. Ẹsẹ̀ kẹtàlá ó sọ wípé kí a máa wo ọ̀nà fún ìrètí. Ó sọ wípé nígbà tó rí ọ̀fẹ́ yìí bá tọ̀ ẹ́ wá, o ò ní jí aláìnírètí mọ́. Èmi ò ní jẹ́ aláìnírètí mọ́. Njẹ́ mọ̀ gbogbo àwọn olùkọ́ tó ti gbìyànjú láti kọ́ wa, wọ́n sọ fún wa pé yí padà, won ni ka bere oju ewe tuntun leyin ton ba ko wa ton gbogbo ton fi le fun wa ni idalebi won fun wa ni ireti sugbon ri ofi olohun to ba to e wa a fun e ni ireti o ni ji alai ni ireti mo idariji a to e wa ominira yo to e wa to ba gbo wi pe kristi o nbo iwo na mo wi pe o nbo nitori ti o lati mu e lo sorun ireti yi ko se enikeni to ma gba ko lowo re oni ati farakan ogo olorun wa ti o tobi ati ti olugbalawa jesu kristi kilo nti kristi ti se ewe se kerin la ese kerin la eni ti o fi ara re fun wa eni ti o fi ara re fun wa iwo na ronu nipa eleyi lekan si awon loro owo nikan lo le fun wa won le fi ara won fun wa oluko imo laso lo ma fun wa won le fi ara won fun wa awon eyan to je bi pe won lawo won lenu ohun ini nikan ni won le fi fun wa won le fi ara won fun wa won ni emi mi niyan ma lo si iraye rara awon onimo ijile papa imo ati iranlowo ni won le se sugbon won le fi ara won fun wa kristi nikan soso nitori ife re nitori anu re o feran re to bege ewo on to ti se fun wa o eni ti o fi ara re fun o fun wa ki ohun ki o le ra o pada ki o le ra wa pada ki o le mu wa pada wa kuro ninu ese gbogbo ki o si le we awon eniyan kan mo fun ara re fun ini ohun fun ara awon ni tara ise rere eda eniyan lasan a di ohun ini a di eni akanse a de eni ara oto a de eni ti ko wopo debi wi pe awon angeli orun gan papa won wa wo won so wi pe e wo okunrin yi o a ma mo tele tele o je eni to wopo sugbon bayi eni ti o wopo ni ani e wo obirin yi a mo tele tele awon angeli gan papa ti le so wi pe eni lasan ni tele sugbon bayi o ti di eni ara oto eni kan ni mo so nipa e nibe yen o fe so wa di ohun ini o oni tara ise rere eleyi ni igbala na igbala nla eyi to nfi fun olukuluku wa ni ojo ori ofe yi ohun gbogbo to ye ka kan se ohun ni pe o ti wa larowo to o ti setan iwo ma bo olukuluku en to ba bere ari gba olukuluku to ba wa kiri o ma ri olukuluku to ba ti le kolekun ilekun na ti anu ilekun anu o ma si sile fun o mo lere pe o ma so ojulowo ami ni akoko keji ikeji iwosan olori ofe nipase olorun gbogbo ri ofe iwosan a to ma lu oro mi fun iwosan a le pe ni imubosipo a mu opada bosipo kuro ninu aisan re ni oruko jesu a wa nso wi pe o je olori ofe nitori pe o nwa lati odo olorun gbogbo ri ofe ti oye ba ji o wi pe ori ofe yi o jinle o ga o gboro o fe ori ofe yi o bu o olorun de ni olorun gbogbo ori ofe ati pe iwosan re o wa larowo to ohun ni agbara o ni gbogbo imurato o ni ife ko fe ko ma lakaka ko ma lakaka pe mo fe gba iwosan mo fe gba iwosan o nfe ko gba iwosan ju bi iwo funra re bo se fe lo o je olorun gbogbo ri ofe ibusan re a ma so ni ona yi o nipa lilo oro ori ofe o je imubo sipo olorun lori ohun ti kristi ti se o ti san gbogbo re na nipa ina re amuwa larada e te ka tun so ni ona yi o je itusile olorun lori ohun ti kristi ti se o ntu osile o tu osile kuro ninu irora ati aisan inu aye re o ti ni aniyan o ni irora o ni jiya o wa nso wi pe mo nfe itusile ko nu kan yi o je ni pori ofe itusile olorun lori ohun ti kristi ti se mo je lagbara tele mo je ni ti ara ile koko tele be ni imubo sipo wa lori ohun to ti ni tele awu e bayi ara rin awu o feran re o wa nso wi pe o wa ni bi lale yi olohun yo se ohun iyanu ti iwosan ninu aje re loruko jesu agbara imubo sipo re a da e pada si ipo ilera re nitori bi pe o je ori ofe oni mo pada bo si ipo lori ohun ti kristi ti se e gbo ise awon apostoli ori karun ese kerin la ise awon apostoli 5:14 a si yan awon ti o gba oluwa gbo kun won si ati okunrin ati obinrin ori ofe olorun o bu okunrin ati obinrin ko so nipa yi ojo ori okunrin odokunrin agbalagba okunrin arugbo okunrin gbogbo eniyan o ni lati ku sinu aisan bo tle ji agbalagba ko so fun won nipa ojo ori obinrin papa boyo obinrin odo ni o boyo obinrin ni o tabi obinrin agbalagba ton ti darugbo o ni lati ku ninu irora tabi jiya ti aisan na nitori wipe ori ofe olorun o bo gbogbo okunrin o bo gbogbo obinrin pelu ese 15 ese 15 to be ti won gbe awon abirun jade si igboro won gbe awon abirun jade si ibi igboro akoko kan wa ti gbogan ibi mimo koni tobi ko tobi to awon eniyan won de fe wa si igboro iko jamo nkankan to ba wa ninu temple a wo eson nibe sugbon boya eropo temple o gba gbogbo wa o wa lopopona dabo wa ni gbogbo papa isere bo ti wa ni bi lale yi iwosan olorun o nbo lona re a wo eson lale yi olorun mo riri lakaka to ti se pe o wa fun ra re lai fi aye gba enikeni lati fa e lowo lati mu e wa o ni ti won te si ori akete ati ohun bi rogboku pe bi petero ba nkoja ki ojiji re ti le sijibo omiran ninu won klo fa to fi ronu bayi nitori pe royen po to bege won so wi pe o da o sese ki peteru ko ma le di odo gbogbo eniyan ko wa di gbogbo won mu tabi ko gbe owo le olukuluku sugbon sibe sibe iwosan olorun ko lodi won lori pete ipa peteru lati gbe owo le ni tabi gbowo le enikeni ori ofe a ri daju pe iwosan ye di odo re lale yi ori ofe a ri daju pe iwosan ye a di odo re oju to ti fo oju re yo la lale yi orun to gan o le yi sibi ko yi sohun oluwa ma mu itura ba e lale yi loruko jesu gege to wa ni ona fun o ti e ti kan si ta tabi nu lohun lo wa oluwa a no wo iwosan si e lale yi loruko jesu omo lokunrin tabi lobinrin to ni edun okan fun nitori pe ti e di tabi ko le soro o di olohun ti ri edun okan re gege bi mama o ni imolara pelu re a fowo ko mo re a fowo ko mo binrin re lokunrin ati lobinrin a si eti yen a tu a kono won a gbo won a soro jade loruko jesu boyo wa boye nikan lo mu e wa pelu ropa rose o dabe ni pe eya re ko dele ko fe sise dada mo o dabe sugbo ri ofi olorun o mu imubo sipo wa sinu ago ara re o sese ki okan re ni wahala o ri ofi olorun o ma se ise irapada imubo sipo inu okan yen lale yi loruko jesu boya o nbere wahala bi ete tabi arun ara kan o ma we arun ara re mo lale yi awo ara re o ma dabi ti omo tuntun ta sese bi amu iwosan re pada lale yi loruko jesu ori ofi olorun o ma se ewe sekeri din ni 20 ese 16 opo eniyan si ko ara won jo lati awon ilu ti o yi Jerusalem ka won mu awon abirun wa ati awon ti ara kan fun emi aimo a si se dida ara olukuluku won gbogbo yin e pariwo olukuluku won to pariwo olukuluku won lekan si gege bi olukuluku won bi won ti gba ipese afefe lati ma mi olorun so wi pe ki se afefe nikan lati mi tabi omi lati mu nikan lo wa fun olukuluku wa tabi ile lati te o so wi pe iwosan ohun o imubo sipo ohun o itusile ohun ati itura ohun o wa fun olukuluku si olorun wa ti yi pada bi se jesu ti yi pada bi o wa lara awon olukuluku na ati mu ati wo mi so ati wo mi so emi gba ti re ni loruko jesu e wo koko keta nibe yen koko keta ohun imubo sipo ologo fun awon olugba ori ofe imubo sipo ologo imubo sipo nigbati enikan to ba ti sakolo o se se kan yen wa ni oju kan so to duro rigidi sibe sugbon kan e o ti sakolo okun e ti sere lo okun e ti rin jina ero okan re o ti lo jina opolo e o ti lo jina elomi kedere o se se ko fi adugbo yen sile ko tun lo si ibi to jina ko na tun ti sakolo bi o ti wu ki eniyan ti le sakolo to to oyodoju kan so ni o sugbon emi re ti sakolo imubo sipo nbe fun e lale yi loruko jesu oluwa yo mu e pada bo sipo nje mo aye ati awon eyan nu aye awon eyan dada nu aye nigba tenikan ba sonu o ti padanu oju ona re o ti sakolo ti lo jina awa bere si kede abere si so fun awon ti bi pe awon lagbaja o awon la ka segbe o leyin ore yin boya enikan ba debe yen lo ba ri nibe okunrin tabi obinrin ki lohun to nse ni bi yi gbogbo eyan lo ma tin wa kakiri e o da o won si awari re o se se ko mu pada wale ko to sugbon won mu ko juma ti nitoro ohun to ti se nigba ti oluwa ba wa ori to de ri o nibi to wa ko ni je ki o ti ju rara o ni ti ju ara re a to mu e amu e gbadagba a to mu e pada bo sipo si igbe aye to ngbe tele loni oluwa yo mu olukuluku wa pada bo sipo a o gba ori ofe re a o gba nu re a o gba ife re de kin fi apere kan han eh nipa enikan to ri bi eyi luku ori kedogun ese keta dilogun 15:17 sugbon nigba ti oju re wale a pe okunrin ni omo onina kuna oji omo ti ko ni telorun lati wa ninu ile ni lo ba jade lo kuro ninu ile a nso nipa enikan to lo kuro ninu abo ipamo ati ipese baba re lo ba jade lo kosi abo kosi abo tabi ipamo mo ninu aworan eni ti o ti wa abe iso oluso aguto oluwa oluso aguto olugbala sugbon leyin oreyin o ti su ko fe lo si church kokan mo ko ti e fe ohun to nje bibeli mo ko ti e fe awon orin ori ofe agbayanu yi ko ti e fe mo lo ba sako lo nigbati enikeni ba sako lo bi iru eyi o ti ja okan o ti ku ninu okan ara re ki se ohun fun ra e mo opodo o sise daada mo inu e ko ronu daada mo nitori na lo ba lo si ile okere ni ile okere to wa yi ohun gbogbo to ni lo ba na ni anoto lo ba di talaka eni ti ko ni ko bo lowo ninu aini re oju e ba wale ohun to se pataki ni yi je ko ju e wale to ba wa pelu Kristi oluso agutan pelu Kristi olugbala ronu nipa awon nkan to ngbadun bayi wa je ko ju e wale to ba wa lodo oluwa oluwosan ti opolo re ti o ti ngbona o se ronu nipa ohun to ye ko se sugbon bayi oju e ti wale bayi bi oju e ti wa wale wa wa gbe igbese nigba to ti o ronu ara e mo o igbese to lodi o jade lo kuro kuro ninu ile baba re bo se ju oju e se nwale ninu okan re ninu aya re ti o ronu to n toju e nwale to ronu lona ti o to to ronu dadara iwo pelu obodo gbe igbese igbese ti o to sugbon nigba to oju re wale oni awon alagba se baba mi melo melo ni o ni onje ajeyo ati ajeti emi si nkukun ebi nikin ese kejidi ni ogun ese 18 emi yo dide emi o si to baba mi lo to ba ronu dara dara ironu re a dari re si ise to dara o ni ma da ni keni lebi won toju mi dada won ti e woju mi rara won se ti bi won se to nfun mi idi ni ye ti mo gbe gbe se ti mo gbe koni si awa wi kankan mo kan mo wi pe a o le mi jade ko lodo baba mi igberaga mi lo fa itara mi lo fa ironu mi lona to lodi lo fa imotara ati ipo ngbe mi lo fe lo fa mo fe wa lebe funra mi bayi mo ti wa ni emi funra mi mo wa ngbe igbese ti o to lori ipinu ti o to emi o dide emi o sto baba mi lo emi o si wi fun pe baba emi ti dese oro meta yi o ma se pataki lopo lopo o ni so pe eyan rere ni mi lati jo njo yi e mo kan ni kin lo wo nkan to nsele ni ta ni ki mo nkan to ma sele won ti so fun e iwo lo npe mi ni baba te tele pe eleyi o da eleyi o da mo wa so fun ara mi pe ba ni ma se mo pe ko da on to ba so ti o da ni ma gba mu emi na fe ri fun ara mi wi pe ohun to so pe ko da pe o da looto awa wi ni yen iwo dokunrin okdokunrin yi o soro apere fun olukuluku o so wi pe emi ti dese si orun ati ni waju re ewe se kokan di logun ese 19 emi ko si je ni eni ti aba ma pe ni omo re mo ohun to tumo si nibe yen ni wi pe mo ti ba uruko ebi je ise mi ona igbe aye mi o ti da mi lati je kin je omo ti ko da omo buruku mi o wa je lati tun ma je oruko rere ti ebi yi mo ohun kan na ni to ba wa si odo olorun olorun je mimo mo emi je alaimo mi o je lati ma je oruko olorun kristi olododo ni emi je alaisododo mi o wa je lati ma je oruko kristiani nitori na a to olorun wa pelu ijoloto kan wa ni mimo wi pe igbe aye wa ko bola fun olorun ko fi ogo fun olorun emi ko si je ni anti aba ma pe ni omo re mo fi mi se bi okan ninu awon alagba se re ese ogun ese 20 o si dide o pinu emi o si dide o gbe igbese o si dide awon eniyan kan wa won o duro won ke duro lori ipinu won laarin ohun ti won ro ati arin ise won yi okan won pada erongba emi yo tito o se se kon gbe igbese kan tabi meji won wa dawo won da se duro won tun ro aturo won so bi pe boya ko ti e buru to bege akoko erongba won ko gbe won de akoko ise sugbon odomokunrin yi ni ti e o nte si waju o dide o si to baba re lo sugbon nigba ti o si wa ni okere ohun ti mo so gogon ni yi o olorun feran re ju bo se lero lo nigba ti o si wa ni okere baba re ri baba wa tin be ni orun o ti ri eni bi to wa yen lale yi a fun o ni alafia okan a fun o ni omira ko ninu ese re gbogbo ise didi re lo ma pare bo ti n to oluwa wa pelu ibanuje nitori awon ese to ti da oluwa wa fun rara re ninu ife re ninu anu re ninu ori ofe re a fi ori ofe gba o lale yi ni oruko jesu nigba ti o si wa ni okere baba re ri anu se o si sare o ro mo ni orun o si fi enu ko ni enu ese 21 omo na si wi fun pe odomokunrin yi omo onina kuna ko gbagbe ohun to hun ti so ninu erongba re ko so wi pe olorun feran mi to bege baba feran mi to bege mi o ni ba nkan je nipa ise mi odokunrin baba mo ko ti sako lo o ba ohun ko hun je so fun odokunrin olorun mo bi to wa to n to ti se o fe pe o feran re ko so di afoju si ese re si asise to se ati si ebi re ati si idalebi re ah ni bi o tle je bi pe baba re o sare mo to saanu fun ko fi anu ologun fo je pere mu anu olorun awon kan anisu e kin to ronu pe wada ni se bi ologun kuku feran mi lo to feran re sugbon o nfe ko yi pada ko ninu ese re pe bo se nwa bayi o tun ni pada sinu iwa buburu mo omo na si bi fun pe baba emi ti dese si orun ati ni waju re emi ko ye ni eni ti baba ma pe ni omo re mo sugbon baba re dariji baba yo dariji won na e wa wese 22 ese keji le ni ogun sugbon baba na wi fun awon omo odo re pe e mu ayo ayo eni na to ti so n to buru ju lo awa mu ayo to da wa fun ohun to ti se ni ohun to buru ju ni waju oluwa olohun ti e tolohun ti olohun so pe mi o ti e mo wi pe eni yi o le lo le ko dibaje ninu dida ese ko ku iwa ibi ohun to buru ju to se sibe eleji o fagile ife olorun fun o yo fun o ni ajo mo ni ajo to daju lo ma se fun e adariji o ohun to daju niyan aso edominira amu ebi ati dalebi re kuro o so wi pe e mu ayo aso wa kokon ki e si fi wo e si fi oruka bo lowo ati bata si ese re e wa se kerin le ni ogun ese 24 nitori omo mi yi ko ye mi ya ti ko ma ji omo re mo sugbon omo mi yi baba o gba gege bi omo re lale yi orun yo tewo gba o olorun yo gba o ohun gbogbo to nronu tele nipa re pe mi o ye lati je ojulowo kristeni iwo gbagbe leji ni oluwa yo mu ko ye o nitori omo mi yi ti ku o si tun ye e ki aleluya wa wa laaye gbogbo eto olohun fun aye re yo wa laaye ohun rere gbogbo ti olohun ti iro nipa re yo wa laaye o ti nu a si re ohun gbogbo to dabe ni pe o ti sonu ninu aye re eni to je igbega re yi re oruko rere to lo ni gbogbo e ti sonu won ma pada wa loruko Jesu won si bere si se ariya orun yo yo nitori ti re igba lati de fun ta ni ami o ti gba o wa fun e loruko Jesu e je ki a teriba ki a wa di oju wa e je ki a teriba ki a di oju wa so mo po feran re o ti nwa o kaakiri njo mo bi pe bo tile ti sa ko lo ohun gbogbo to kan bere ni bi pe ko pada wa si odo oluwa Jesu ku fun o yi pada ko ninu ese re ku so pe oluwa mo de ko si so fun wi pe mo ti dese fun yo fun ni ori ofe ni pori ofe a pa ese rere e teriba e di oju yin lakoko yi iwo funra re ni wa fi era e sile fun oluwa lekun rere wa wa ye pada ko ninu iwa ku wa ese to ti wa nibi kibi to ba wa nowo re soke so pe oluwa emi re o ko lo ko bukun nibe ko lo ko bukun nibe oluwa yo gba o lale yi o ti sako lo ninu okan mi mo ti sako lo ninu ise mi mo ti sako lo ninu ihuwasi mi mo ti sako lo ninu didarapo mo awon olubi ta jo nse bi papo oluwa mo kaanu mo ronu pe wada bayi mo n pada wa sodo Kristi olugbala kan soso na to ba nowo re soke wa dide duro bi to ba wa jowo dide duro to ba nowo e soke dide duro ko lu agbukun o da be iwo golenti Kristi ku fun iwo leni na to luwa ma fowo kan lale yi to ma mu ebi ati dalebi re kuro ati gbogbo ohun egbin to nbenu aje re o ma mu kuro njo mo pe o le wi ara re mo ohun lo ma se yi a we omo a pa gbogbo ohun buburu to cha pa iranti re a pa mo odo wa odo langba e wa eyin agbalagba arugbo e wa Oluwa njo di o bo tin dide duro so fun Oluwa nibi to wa so pe Oluwa mo to e wa mo ni idani loju pe wa dariji mi Oluwa mo gbagbo Jesu ku fun mi mo gbagbo o jinde lati mu mi wa lati fun mi ni igbala kekun igbala nla igbala olori ofe yi o nwa nipa anu ki se imolara mi ki se bi mo se ni imolara tabi omi je mi sugbon ori ofe re dupe lowo re pe o ngba o bayi e je ka gbadura papo baba ni oruko Jesu nla ni adupe fun ife re adupe fun ikanu re adupe fun ore re Oluwa mo gbadura e dariji olukuluku ki e si fun olukuluku igbala ologo lori ofe yi bayi ni oruko Jesu si ami to da Oluwa dupe fun ori ofe re Oluwa dupe fun anu ati ife re a dupe nitori pa mo wi pe enikeni to ba wa iwo ki yo taanu bi o ti wu ki o ri a mo ko ti tewo gba won o ti dariji won o ti fun won ni igbala nla re a wa n gbadura ohun to ti bere ninu ori ofe yi a tesi waju ninu ori ofe ninu aye olukuluku ninu aye won lale yi ni oruko Jesu to lagbara ni agbadura ami awon agba nimoran wa wa nibe lati ran wa lowo jo fowo suwo po pelu won awon mo egbe akorin asona ati gbogbo awon ta ti fun ni idanideko fun agba nimoran wa ran wa lowo bayi ki o la ki o bukun ni a fe pe en to nboju to eto lati wa gba sakoso ki o risagun to pada wa gbadura fa wa laisan
1: Eke hallelujah ani se ipinu to ga lo se ni asale ye ri daju pe o se akosile iwe yen awon agba ni mi won won ni be lati fun eni iwe pelebe kan lati ri daju pe o se akosile ohun gbogbo ti a bere ninu re pelu leta nla ko si won kedere ipinu ti o ti se ni asale yi o je ikan lara ipinu ti o lagbara to ga ti o ti le gbe ninu aye re pa ti gba na o je omo ilu ibile orun oruko re wa ninu iwe iye o je omo olorun bayi o orun damo bayi orun si n yo nitori ipinu lati o se ye iwe to n se akosile yi o ni lati ran e lowo ninu igbagbo re titun ri pe o se akosile re daradara ba awon agba ni mo ti wa nibe agba ni nimoran e o waasu mo o baba ninu oluwa ti waasu sa ti to won lati le se akosile iwe na ti o ba si ti se tan o le so fun wa ani se awon ebun kan se awon ebun kan ti wa ti baba wa olusakoso GCK to ti pese fun o lati lo fun idagbasoke mi re ninu oluwa bi o tin se akosile yi wa teti sele yi o onje osan yo wa ni ago meta ola ni pavilion 33 ni ye onje osan pelu jesu la kaka lati le wa nibe o gbogbo en te ti faye yin fun oluwa lale ye inu wa yo dun lati ri o nibe oluwa yo bukun fun o bo tin wa agba ni moran ri daju pe o gba iwe yen lowo won ga bi mo ti so ohun ni lati ohun ni yo ran wa lo lati won lowo ninu igbagbo titun ti o se ni apejo ti awon igbagbo yo wa ni ojo isimi teti sele yo to se pataki olojo kejila osu keje agba ni mo tete je ka se kokon gba gbogbo awon akosile won ti o ba nwo wa latori ero ayelujara to si fi aye re fun Christian leyin wasu oluso agutan ni asale ya sopo kan wa ti ako gckhq.connect ni isale ohun to fi nwo wasu na si asopo yi te ori asopo yi si ki o si se akosile ngbo ti a bere ninu re ti o ba n teti nipa ori radio television ti o yanu iyanu akilo ohun lati o ti se lasale ye ri pe o fi oruko re ero banisoro re ati ibi to n gbe ranse nipa ifiwe ranse ti whatsapp tabi sms c plus 234-91-5444-9263. Tẹ́tí sẹ́lẹ̀ yìí o. Àníṣẹ́ àpéjọ àkànṣe ti àwọn onígbàgbọ́ fún àwọn tó ṣẹ̀ fàyè wọn fún olúwa lọ́jọ́ ìsinmi ọjí àti àwọn ẹ̀rọ ayélujára àti gbogbo àwọn gbogbo ìjọ wa káàkiri ayé àsọyé nínú eléyìí a ò fi ṣọwọ́ sí ọ wa inú wọn yóò dùn láti rí pé ìwọ kan pẹ̀lú darapọ̀ mọ́ àpèjọ àwọn onígbàgbọ́ yìí ẹ̀yin agbaninímọ̀ràn ṣe ti ṣetán lọ́wọ́ ọ̀tún mi ṣe àti ṣetán agbani nímọ̀ràn ẹ jẹ́ kí a ṣe àfihàn tá a bá ti ṣetán láàrin gbùngbùn ẹ jẹ́ ká fi àmì hàn wípé a ti ṣetán ẹ ṣe kó lo àkóbùkún yín ní ọwọ́ àlàáfíà mi ṣe àti ṣetán àwọn tó wà láàrin gbùngbùn ti ṣetán àwọn tó wà lápá àlàáfíà mi àti ọwọ́ ọ̀tún mi ẹ ṣe kó lo àkóbùkún fún yín lọ́wọ́ ọ̀tún mi wọ́n ti ṣetán báwo ni ọpá àlàáfíà mi ṣé a ti ṣetán bẹ̀ pẹ̀lú kí olúwa kóbùkún yín ẹ ké aleluya ènìyàn ọlọ́run bàbá wa nínú olúwa ẹni tó olúwa ti ń lò ó wà ní iná àṣálẹ̀ yé a sì ti gbọ́ ìwàásù náà tó hàn kedere àti ẹ̀rí ó pọ̀ àṣálẹ̀ àṣálẹ̀ iṣẹ́ ìyanu rẹ ni
0: ẹnìkan níbẹ̀ yẹn ké aleluya alẹ́ yìí alẹ́ iṣẹ́ ìyanu rẹ ni ìwòsàn olórí ọ̀fẹ́ nípasẹ̀ ọlọ́run gbogbo orí ọ̀fẹ́ gbogbo ẹ̀jẹ̀ nípa orí ọ̀fẹ́ o ni gori ofe ni o ohun kohun to le je wahala na olorun yo sanu fun o ise iyanu ti anu ati ti agbara o wa fun e lale yi loruko jesu no wo kan soke ko gbe owo keji lebi to ba ti ni ipenija ranti o agbara nla ni ojo nla ki ojo agbara nla re oju afoju o le la oju re odi ati aditi eyin aro gege ohun to wu ese tori jabata bi tere ohun ko yo ti baje o ma se ni sisin yi ko si ko sese kan ninu aye re owo kan loke bi owo keji le bi ti pe ni jaba wa mo le ko ti setan orun ti setan fun o baba ni oruko jesu an si ayeye ife re an si ayeye anu re olorun nla olorun olori ofe olorun alagbara to se to lati gbala to se to lati wo san gbogbo aini aye to nbe ni bi ni kinji atowo to re to wa lori ayo alojara wa si waju yin bayi e se anu fun olukuluku bayi loruko jesu e fun olukuluku ni ise iyanu anu ise iyanu ni pori ofe ise iyanu ti kanu yin fi ese iwosan na mule inu aye olukuluku bayi loruko jesu ohun gbogbo to wu mo pase jade ni oruko jesu oju to fo owusuwusu ohun to bu e loju oju to su to nwo bayi bayi gba iwosan ni oruko jesu irora ninu ikakika ninu eyara gba itura bayi gba iwosan ni oruko jesu Oluwa mo gbadura awon to ba ni onkohun to da be ni pe eyin won gan eyin won gbogbo orikerike won lo gan ni igunpade o tabi orunkun tabi ibadi tabi orun gbogbo ohun to gan yen e mu kuro ni oruko Jesu awon to ni ropa rose e wo won so bayi e so won dominera e ran won lowo lati fi ominera ti won ni bayi si ise ninu oluwa awon to yaro ti won le rin oluwa e wo won so e gbe won je ko lori keke yaro e gbe won ko lori ohun to fi rin ati nilele e gbe won soke je ki won ma rin bayi loruko jesu o aile so da ja ketekete ninu oro won ai gbo dara dara ninu eti won da gbigbo oro si so dada da pada fo olukuluku loruko jesu gbogbo won to ba ni arun karun ninu ago ara won e wo won so ni oruko jesu jedi jedi mo gbadura fowo kan won bayi e wo won so ko ninu aisan jedi jedi aisan to wa ninu iko oluwa wo won so loruko jesu aisan ninu eje tabi sugar ninu eje tabi isun eje onko yo ti baje oluwa mo gbadura e fa okan won ke wo won son onko to le ja iwosan ta nilo oluwa mo gbadura da gbogbo awon eniyan re ni de wakala ninu opolo gba iwosan ko si gba idande ni oruko Jesu awon emi esu to ndani loro iwo esu to ndani loro mo li o jade bayi jade ni oruko Jesu oluwa fi ife re kan fun olukuluku ikanu re fun olukuluku iwo so fun olukuluku oluwa se je ki awon eniyan re ko ma yo ni waju re bayi ati se ni oruko Jesu ni mo gbadura emi ti gba iwo da mo ti gba yara re wo ko wari ohun ti olorun ti se alabojuto wa e wa gba isakusu
1: mo ti gba yara re wo ke o si be sin jade wa asale ajoyo ohun kan ti sele si oni be jade wa bi o ti ni riri iwosan ni ke ka nreti pe ko jade wa asale ajoyo leleyi asale ayeye ati wosan ati da oni de ma se wa nibi to wa tele mo dide ko be si ni rin gege be eniyan to ti ni pe ni ja yen ati wosan ati da oni de ma se duwo ni wupo be mo ma se duwo jade wa nwo aye wo areti re a fe gbo eri re ni asale yi jade wa a nreti wa lati jade wa gbogbo eyin te ti gba iwosan te se ese besini jade wa ko lu akobukun yin jade wa sapa lafia mi ni yin jade wa a fe ka won dari wa wa nibe lati fo we wa lenu wo a o yo ayo pelu re de asale ye a o si pin pelu re ninu ayo ninu eri re ohun to luwa ti se oluwa ti tu agbara re jade agbara olorun ati tu jade o si ti dominera ma se wa ni ari ero jade wa areti re a n gboju soke si o jade wa wa si apa lafia mi ko lu akobukun yo eyin te n wa yen ori ebe ti ni jade wa ati tu agbara olorun jade ni asale yi agbara olorun ati tu jade ni asale yi tesiwaju lati ma wa o se ko lu akobukun yin ni apa lafia mi awon adari wa wa nibe lati fo wo lenu wo laarin iseju die a o be si ni 30 si eri olorun onise yanu o ti be wo ni asale yin ati eyin te si wa laarin ero ma se wa ninu ipo ti o wa tele ma se wa nibi to wa tele mo agbara olorun ati tu jade ati tu agbara olorun jade o si asi ti wo san ni asale o ti dominira ni asale yin ti omo olorun ba so yin dominira e ti dominira ni toto tesiwaju lati ma bo tesiwaju ma bo leyin tesiwaju ma bo awon eyan wa nibe to olorun so fun pe wa si pe eri re ni asale yin jade wa wa sapa lafia mi jade ma bo awon kan awon eyan wa nibe oluwa n ba o soro sare jade wa ma se tiju o jade wa ki o si wa bi ohun rere ti oluwa ti se asale ayeye asale ajoyo asale ayeye ni ani sa o ayeye pelu re ohun ti oluwa ti se a si duro de awon to si wa laarin ero ni to pe oluwa ti wosan ni asale yi oluwa ti fokan ni asale yi oluwa ti so dominira ni asale lo sapa lafia mi a fe ki awon adari wa ko be si ni

0: jade wa jade wa o gbodo pin eri re ni asale yi ma se lo lai pin eri re o nitori pe oluwa ti fowo kan o oluwa ti wo san asimo o mo iwo na mo wi pe agbara olohun ti fowo kan o agbara olohun ti wo san agbara olohun ti so dominera lo si apa lafia mi a ni awon adari wa nibe ti o fo owo elenu wo ti o si mu owo sodo wa lati wa pin eri re eyin a lo ohun elorin
1: rejoice with them
0: e je ka dide duro ka nlo yo pelu won
1: rejoice rejoice
0: yo.

0: Mba emi wa Jerry
1: we ori iketa adura abakuku woli lara sigion loti oluwa mo ti gbo ohun re eru si ba mi oluwa mu ise re soji laarin odun so won di mimo ni ibinu ranti aanu olorun yo ti temani wa ati eni

Sefaniah. Ori ikini. Oro Oluwa ti o to Sefaniah wa, omo Kushi, omo Gedaliah, omo Amariah, omo Hesekiah, ti ojo Josiah, omo Amoni, oba Juda. Oluwa wipe, emi o mu gbogbo nkan kuro lori ile na patapata. Emi o mu eniyan ati eranko kuro. Emi o mu eye oju orun kuro ati eja inu okun ati ohun idibolu pelu awon eniyan buburu. Emi o si ke eniyan kuro lori ile ni Oluwa wi. Emi o nawo mi pelu sori Juda ati sori gbogbo ara Jerusalemu. Emi o si ke iyoku Baali kuro ni yi ati oruko Kemarimu pelu awon alufa ati awon tin sin ogun orun lori orule, awon tin sin tin fi Oluwa bura, tin sin fi Malkomu bura, ati awon eni ti o yi pada kuro lodo Oluwa, ati awon eni ti ko ti wa Oluwa, be ni won ko si bere re. Pa enu re mo niwaju Oluwa Olorun, nitori ti ojo Oluwa ku si dede, nitori Oluwa ti pese ebo kan sile, o si ti ya awon alapeje re si mimo, yo si se ni ojo ebo Oluwa. Ti emi o be awon oloriwo ati awon omo oba ati gbogbo iru awon ti o wo ajeje aso ile ojo na gan ni emi o be gbogbo awon tin fo le ilorowo pelu tin fi wa ipa ohun etan kun ile Oluwa won yo si se ni ojo na ni Oluwa wi ohun ekun yo ti abodi eja wa ati hiku lati hakeji wa ati iro nla lati okekeke ki won ni wa ku eyin ara Makteshi nitori pe gbogbo eniyan onisowo le ati kelu ile gbogbo awon eni ti o nru fadaka le ake kuro yo si se ni akoko na ni emi o fi fitila wa Jerusalemu kiri emi o si be awon eniyan ti o sile ninu gedegede won wo awon ti nwi ni okan won pe Oluwa ki yo se rere be ni ki yo se buburu nitori na ogun won di ikogun ati ile won yo di akoro won ko ile pelu sugbon won ki yo gbe inu won won o si gbe ogba ajara sugbon won ki yo mu oti wine ninu re ojo Oluwa ku si dede o ku si dede o si yin yara kankan

a o ko ye ti se ti ye ti le wa lokan e o ko le si sorun le si le wa ninu okan e ibi ti isura e ba wa ibe ni okan e ma wa bo ba ni won sita awon won ti Jesu Kristi ba de awon onfa to nfa awon elese sile ti ki ti oni je kan lo niyan gba to ni kan si suru lere oni kan se bute meta oni yawo kan si ibomi bi Jesu ti e fe de bo ti e npe o ni gbo ipe nitori pe igbe yawo pupo adio leti ara oniye afo loju oni mona e ti o ti e je yawo kan soso ajo ti won da owo to da si bi kan ko jule oni gbogbo e aparun gbogbo awon omo odo to ni awon ile ta ko awon dukia ta ni lo nso pe oko mi se bo ma se pari ni bi awon angeli ti so pe e sare e jade e ma se ilora idajo nbo ni loti papa anu olorun po afa seyin loti ti o jade lati lo wa su fun awon eniyan wi pe olorun fe fi idajo ina pa ilu yi re bo si se de tan ni o ya o e wa jade o ko me to ma mu bo se mu ele o jule o tun mu ti bi o tun jule awon angeli le won ni re pe e jade baba ye jade ina nbo o ni mo nbo ko me to ma mu nu e gba to ya ti o me to ma se ni awon angeli di lo mu pe o ya jade sa sala fun emi re ni iyawo kan na to fe o dupe pe loti o ni ale ni sodomu ati gomora iwo to so pe iyawo kan lo fe to lale nta gbangba adekun kedere abewo lojo ti Jesu ba de opolopo ani e sister nko sister o wa ni ijoba olorun ni ase igbeyawo odo agutan loke nigba ti Jesu Kristi ba de boda wa to ma wa su fun anko to ma wa su ninu boss to si je wipe gba ti won fe ko ile olorun wa o lo fi okuta igun le o lo fi lele boda o wa o la le nta eyin ni o mo se e te n fi ayin pe iyawo kan ni mo ni iyawo kan ni mo ni e joko be Jesu kun ko mo okan e o mo bi to rin ide o mo bi to nsa lo loru o gba to juyawo e le to lo sibi kan o mo nkan to lo se o le pamọ fun eniyan safoju la awon eyan to n pamọ fun awon na okunkun riran sugbon gba ti Jesu ba de iya lenu ni lojo na awon ti won ti waasu jake jado ile Nigeria gba ta ba de ohun ti a ba fe won ko ekun agbon awon omo ijo miran gba ti alufa ton ba fe ko alufa miran nigba ti o ba ri awon deacon awon ti o je pe awon osise won ti o ba fe won ku to lo bi Jesu pe awon osise mi da awon osise o peye won o kese jari won o si nibi awon alaga bagebi awon alafarase awon foju ti won mo pe won foju won o wa ina wa majo iya iparun ise nise titi ayeraye ika abamo awa wa lenu opolopo ani kin mo kin se bi won ti wi kin mo kin se atunse kin mo kin gbadura kin mo kin gba agbayori lati bo lowo ese eti an so yi ni awon angeli ni won ba mu loti ati yawo re ati awon omo mejeje o ya e jade won ba nlo won ba nlo won e ma boju won yo e ma boju won yo ina njo e ma se panu o iyawo ba nro wi pe so gbogbo damask lace gbogbo bata onile gbogbo bolu gitan ko sese o pari niyan gbogbo eta fi igba ati akoko kojo ni iseju kan bi ise eyan ise atodumodun bo se njona niyan abi ere ni abi awada ni abi ati e nlala ni a si je omugo a ju kini ile be won si ni e ma boju won yin ta ba ti e boju won yin nko kilo ma

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe wi pe a tun pejo lati ka, lati ko, lati gbo oro yin. Anbe yin wi pe emi ti se awari ijinle. On ti oro yin je emi tin je ki oro yin ki o ye ni ki e fi fun wa loro yi loruko Jesu we pe on ti o ma ka on ti o ma ko ti o ma gbo we pe ki o ye ni kokan wa loruko Jesu iriri ti an pe ni iriri isodi mimo ki o le je ti eni kokan wa ki e se we gbogbo okan wa mo ki e ti o gbogbo ise ti o wa ni okan ketu kuro loruko Jesu ti eyin funra yin o fi wo inu okan enikokan we pe o je mimo o je otun o di funfun we pe a o si gbe igbesi aye ti o teyin lorun ti o mura wa sile de orun ati dede Jesu adupe o pe ti gbo we pe e o si se fun wa loruko Jesu Kristi Oluwa wa ni no ebero orikewa ese ikewa ati ikerinla ebero orikewa ese ikewa nipa ife na le ati sowadi mimo nipa ebo ti Jesu Kristi fi ara re ru le kan soso ni ese ikerinla nitori nipa ebo kan o ti mu awon ti a so di mimo pe titi lai ninu eberu yi kan na ni ori ketala ese ikejila ati ketala oni nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo ojiya leyin bode nitori na eje ki a jade lo to lo leyin ibodo ki a ma ru egan re awon ese oro olorun ti a kaye ni o je ki o ye wa we pe ohun kan wa ti a n pe ni isodi mimo ohun kan wa ti olorun ma n se gege bi ise abe ninu okan ti o ma fi mu ese abinibi ese ajogunba ese ti inu ti o ma fi mu kuro o si so fun wa wi pe nitori idi eyi ni Jesu Kristi omo Olorun ni o fi jiya fun wa ni o fi ko fun wa iku Jesu lori igi agbelebo ni Calvary ko ipa pataki ninu igbala wa ati ninu isodi mimo wa bi a ba n so nipa igbala a n so nipa idariji gbogbo ese a n so nipa iyipada okan yi ni iriri kini ti a ma ni bi a ba to Jesu wa bi a ba si n so nipa isodi mimo a n so nipa ki a di ominira kuro lowo ese ti inu ki a bo lowo ese ti abinibi ese ti ajogunba ki a ni okan funfun kiki nipasẹ Kristi ni awon iriri mejeje wonyi igbala ati isodi mimo ni won fi le je ti wa nipasẹ eje Kristi yi ni ati ndariji ni ti a si so ni di mimo o so fun wa ninu oro Olorun ninu Efesu ori kini Efesu ori kini ese ikeje oni ninu eni ti a wa ni irapada wa ninu eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re be na ni an so fun awe pe nipa eje yi kan na ti Jesu ta sile ni ati ni ewenumo isodotun pipe isodi mimo bi o ba wo Johanu kini ori kini ese ikeje On soro ni pa awon ti won ti ba Jesu pade awon ti won ti ni iyi pada okan awon ti won rin ninu imole sugbo to wa nso we pe leyin igba ti won ti ba Jesu pade ti won rin ninu imole ohun kan tuku ti eje Jesu to man se ninu Johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi awa ba rin ninu imole awon wo la mo gege bi eko iwe oro olorun wi pe o rin ninu imole yen ni awon mo igbala oni bi awa ti ati ba Jesu pade bi awa ti ati ni idariji oni bi awa ti ati ko ni oro olorun bi awa eni igbala bi a ba rin ninu imole bi o ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa oni leyin na leyin igbala eje Jesu Kristi omo re ni we wanu kuro ninu ese gbogbo bi ese ba ku ni inu yi ti an pe ni ese abini bi tabi ajogunba o daje we pe a o ti we wanu kuro ninu ese gbogbo sugbon nigba ti a ba ni iriri isodi mimo ti a we ese tinu ti a mu kuro yi lo nso fun a wi pe aso wa di mimo ohun we wanu kuro ninu ese gbogbo bi abawo awon adura ti Jesu gba a ri wi pe o gbadura fun idariji fun igbala awon elese lori ige agbelebo nitori o wi pe baba dariji won nitori won ko mo ohun ti won nse yi ni adura ti Jesu gba fun igbala awon ara aye awon to ni ese ninu aye won awon ti won o ti ba pade dariji won baba nitori we pe won ko mo ti won nse sugbon o ye ki aturan ti we pe bi o se gbadura fun igbala awon elese be ni o gbadura fun isodi mimo awon ti won ti de ni igbala ninu Johanu ori 17 ese 17 lo ti nso we pe so won di mimo ninu otito otito li oro re yi ni adura ti Jesu gba sugbon ki se fun kiki awon won ni nikan ninu ese ogun oni ki se kiki awon won yi ni mo gbadura fun sugbon fun awon pelu ti yo gba oro mi gbo nipa oro won o gbadura fun isodi mimo wa pelu nitori na o ye ki o ye enikokan wa we pe bi abati nso nipa igbala be na ni o ye ki a ma so nipa isodi mimo yi ni o mu wa lati wo eko oro olorun ni oro yi lori agbelebo ati isodi mimo wa ki o le ye wa daradara a o pin eko yi si apa tabi koko meta ikini Kristi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo Kristi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo ikeji kikan ara mo agbelebo saju isodi mimo yi nso fun a wi pe awa paapa a ni ohun kan lati se ki a to le so wa di mimo nitori a ko le ri ohun to dara lati inu ladofo o je wi pe awa paapa ani fi ara wa robo ani kan ara mo agbelebo ani jowo ohun gbogbo fun olorun ki a to le so wa di mimo kikan ara mo agbelebo saju isodi mimo iketa Kristiani ni lati gbe agbelebo re lehin isodi mimo lehin ti a ba ti so wa di mimo lati pa iriri isodi mimo yi lati pa mo o ye o si nilo we pe ki a gbe agbelebo wa ki a ma to leyin igba ti a ba ti ri iriri ti o se pataki yi ti a ba ti ri igba ikini Kristi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo ninu Efeso ori 5 lati ese 25 Efeso ori 5 ese 25 eyin oko e feran awon aya yin oni eyin oko lapapo eferan awon aya yin lapapo gege bi Christi ti feran ijo ti o si fi ara re fun bi a ba nso wi pe ijo o ye ko ye awa keko bibeli ki se adalu eniyan iruwa ogire wa ni an pe ni ijo ninu majemo titun ijo je awon ti a pe jade kuro ninu aye kuro ninu okunkun aye kuro ninu ese aye kuro ninu eri ati idoti ati egbin ti o wa ninu aye awon won yi ti a pe jade lati ronoko ada ti won ti wole lese agbelebo ti won ti ju awon ese eri egbin aye ti o wa lowo won ti won ti ju sile ti won ti bere idariji ti ati we won mo ti ati we ese won nokoro ti won ni eri olorun ninu okan won wi pe won di ti olorun won di eni igbala awon won yi ni an pe ni ijo olorun awon omo leyin Jesu Christi awon ti won jewo wi pe a pe won kuro ninu aye lati bo si lati wa si ijoba olorun o wa nso fun wa wi pe tori nitori ti won ni Jesu Christi lo ti lo fi ara re robo oni gege bi Jesu ti feran ijo ti o si fi ara re fun nitori kini ese ikerin din logbon ki ohun ki o le so di mimo ki Christi ki o le so di mimo awon ti won ti jade ninu aye awon ti a ti gba okan won la awon ti emi olorun ba emi won jere we pe won di omo olorun awon ti won gbe igbe aye otun oni iriri kan tun wa ti won ni lati ni oni ki o ki o le so di mimo leyin ti o ti fi oro we mo ninu agbada omi ki ohun ki o le mu o wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo le ai ni aba won tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko nihi ni a ti so fun a wi pe Jesu fun ara re lo so ni di mimo se o mo wi pe eye meji ki je ki jasa enikan soso ti o ni amuye bi eleje pesere laarin iran omo eniyan ko si bi Jesu omo bibi olorun kan soso to ku lati ko ese wa lo bi o ba ranti itan adamu akoko lo mu wa subo sinu ere ese ni atete ko se aso fun a wi pe bi ati subo sinu kanga egbin ese yi ni a mu gedegede ese yodundun egbin ese ninu eri ese lode bi a ti n se alaye nkan wonyi je ki o yi o wi pe ese pin si ipa meji alaye tabi apere ese ti a n da ni ikookan ni a fi se apejuwe eri ese lode ara apejuwe ti ese ti inu ese ajogunba ese abinibi oni egbin ere ese ni inu opelope Jesu to wa lati yo wa kuro ninu ere ese lati fi eje re we wanu ninu ati lode nipa igbala ni Jesu we ere iri idoti ese kuro lode ara eyi ni igbese akoko eyi ni iriri kini pelu iriri igbala yi ni gbogbo ese ti a le fojuri ninu aye wa gege bi agbere tabi panshaga tabi borisha gege bi olejija tabi ikashise gege bi ipaniyan tabi oro buburu igberaga aigboran ati bebe lo ni asiko ti a ni iriri igbala ni awon ese ode ara won yi le mu won koro sugbon ki a ranti wi pe leyin ti a ba ti we wa mo lode ara leyin ti a ba ti dariji wa leyin ti a ti fo awon ere ese eri ti ita ti a ti fo nu koro gedegede iyoku ere ese adamu ti a n pe ni ese ajogunba irugbin ese o seku lodo ikun nipa isodi mimo ni Jesu ti n we ere ese ajogunba yi koro ninu okan enikookan ti o ke pe pelu igbagbo ere ti an so nipa re yi ko si on ti o le we kuro bi ko se eje Jesu ti ko le ri eyi ni afin we wa mo ninu ati lode mo si gbagbo we pe loni bi o ba gba olorun laye yo se nkan wonyi fun o mo o duro rekete ni mimo ni waju olorun loroko Jesu ninu eberu orikeji lati ese ikokanla eberu orikeji ese ikokanla ni o tin so fun wa nitori ati eniti so ni di

Je ke a wo ninu oro Olorun ke a wo pe li ododun li awon omo Israeli ni won ranti ilana yi ti a fun won sugbon anfani re ko je ti won ninu Deuteronomy ori 16 lati ese ikini Deuteronomy ori 16 lati ese ikini iwo ma kiyesi osu abibo ki o si ma pa ajo ire koja mo si Oluwa Olorun re nitori pe le osu abibo le Oluwa Olorun re mu o lati ile Egypt jade le oru eyi ni ase ti a pa fun won sugbon ohun to je ki a pa ase yi fun won ni pe ki ibokun ti o wa ni iru ajo ire koja be ki o le je ti won awon wonyi ti o ye ko ye dara dara won be si ni pa mo sugbon ibokun ti o ye ki o je ti won ko je ti won ohun ta se so eleyi ni wo pe ki awon anfani wonyi ki won ki o ma ba re wa koja bi o ba wo Chronicle 2 ori 30 lati ese iketadinlogun nitori opolopo le o wa ninu ijo eniyan na ti ko ya ara won simimo nitori na ni awon omo Levi se ntoju ati pa eran ire koja fun olukuluku eni ti o se alaimo lati ya simimo si Oluwa opolopo eniyan ani opolopo ninu Ephraim ati Manasseh Isakari ati Sebuloni ko sa we ara won mo sibe won je ire koja na ki se gege bi ati ko e je ki o ye wa wi pe bi awon mo Israeli won yi bi won ti le npa ajo ire koja mo awon ibukun ti o ye ki o je ti won ko je ti won nitori wi pe won pa mo ki se gege bi ati ko ninu iwe Marko eni ninu majemu titun ori 14 ese ikini si ikeji Marko ori 14 ese ikini si ikeji o so wi pe leyin ojo meji ni ajo ire koja ati ti aiwukara ati awon olori alofa ati awon akowe nwa ona bi won iba ti fi etan mu ki won ki o se pa sugbon won wi pe ki se le ojo ajo ki ariwo ki o ma ba wa ninu awon eniyan titi igba ti Jesu Kristi fi wa se aye yi ni awon omo Israeli ni won si n pa ajo ire koja mo sugbon etan tabi agabagebe tabi iwa buburu ti o po ni o kun owo won eyi ni o je ki anfani ti o po yanturu ti iba de ba won ki o po won koja ohun ti a fi so yi ni wi pe ki o ma se si enikeni ninu wa ti yo wa sihin lasan adura mi ni wi pe gege bi o ti n gbo oro yi iye ti o wa ninu oro na yo je ti re iwosan ati ibukun ti o wa ninu oro na yo je ti re ati ri wi pe awon omo Israeli wonyi bi o ti le je wi pe a se ilana fun won eyi ti iba fun won ni anfani ati ibukun awon nkan wonyi ko je ti won nitori wi pe won ko fiye si awon afiye si ti o po ti o ye ki o je ti won nitori be bi a se n soro Olorun yi je ki o ye o wi pe opolopo ti won wa sihin ni won ma n padanu ore ofe ati ibukun ti o ye ki o je ti won nitori wi pe won ki peti sile lati gbo ati lati mo ohun ti Olorun n beere lowo won nisinsin je ki a pada lo si Exodus ori 12 lati ese ikini Exodus ori 12 lati ese ikini Oluwa si so fun Mose ati Aaroni ni ile Egypt pe ki n to tesiwaju je ki n so eleyi fun o wi pe nigbakugba ti o ba ri ninu oro Olorun wi pe Oluwa si so pe yala o n ba Mose soro tabi o n ba Aaroni soro tabi Elijah tabi Elisha ni o n ba soro tabi Dafidi tabi Danieli tabi enikeni bi o ba ti n ri wi pe Oluwa si so pe
lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló yẹ kí